0: value nung aming tinatanim.
1: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman ang ating lingguhang programa dito lamang sa Sports Radio 918, ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating sports law professor, ang ating master's athlete at NSA leader, Attorney Al Agra. Magandang araw po.
6: Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Muli, nandito na naman tayo para mag-aral sa usapin ng sports law. Magandang umaga, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa ating regular program na Legal Playbook. Mag-aaral na naman po tayo. Alam niyo ba na ang usapin ng hazing ay hindi lang confined or limited sa mga fraternities and sororities at hindi lang siya confined or limited sa mga eskwelahan, no? Alam naman natin may nangyaring mga trahedya sa isang kilalang universidad. Nagkaroon ng namatay dahil sa drowning. At kaya't ngayon kasama sa usapin ay nagkaroon ba ng hazing? Ito ba ay tinuturing na hazing? Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. At alam natin, noon itong nakaraang tatlong taon, merong apat na mga pagkakataon na nagkaroon ng hazing. At nakakalungkot na itong nangyaring hazing ay nagdulot sa kamatayan ng apat na student athletes. Pero sa usapin na yon ay may kinalaman sa fraternity at sorority. Kaya ang tanong ay hazing ba ay sumasaklaw ba yan sa sports? At ang sagot ay oo. At kung babasahin natin ang batas, Republic Act 11053, no? Medyo batang batas, 2018 pa lang siya, maliwanag na ang hazing ay may tatlong mahalagang elemento. Una, merong physical or psychological suffering, harm or injury. So ang hazing hindi lang sa physical, may halong psychological, may halong mental, may halong emotional. Pangalawa, sino ba ang biktima ng hazing? So recruit, neophyte, applicant, or member. Napakahalaga nung katagang member kasi ang member pwedeng sumaklaw sa kahit ano basta merong kang samahan. At pangatlo, yung ginawa mong physical, psychological suffering, harm, or injury, kaya mo siya ginagawa para sa iyong mga member neophyte dahil gusto mo itong mga bagong recruit ay maging membro dahil gusto nila maging membro ng iyong samahan. Or ikaw ay membro na ng samahan pero gagawin ito as a requirement para manatili sa samahan. So hindi lang siya para makapasok sa isang sorority, fraternity, or organization. Ginagawa mo rin siya para membro ka na, para ikaw ay manatiling member in good standing. Meron kang dadaan ng regular na hazing na pinagbabawal nga ng batas na ito. Mahalagang maunawaan natin ano ba ang pinakaiba ng hazing sa initiation. Kasi hazing ang pinagbabawal at pinaparusahan ng batas. Ang initiation ay pwede, pero regulated lamang ang initiation. So ang simpleng pagtingin sa initiation, dapat hindi siya umabot sa hazing. Wala nga psychological or physical suffering. At karamihan ng initiation, may konting seremonya, may konting mga rituals, whether formal or informal. At sa initiation, ang mahalaga dito, kailangan, kung anuman ang samahan na yan, kailangan merong application. Part of the application would be saan mo gagawin. Tapos yung initiation ay dapat hindi lumagpas sa 3 araw. Sa application form mo, kailangan nakasaad din doon ano ba ang mga pamamaraan ng initiation at kailangan merong monitoring. So, yan po, mahalaga. Maari, legal ang initiation, ang illegal ay ang hazing. Binanggit natin kanina na kahit anong samahan, whether fraternity or sorority or any organization, kasama dito ang sports organization. Maliwanag sa batas na anti-hazing law, any organized body of people, no, whether club, association, group, fraternity, or sorority, ay saklaw ng anti-hazing law. Kung i-apply natin siya sa sports setup, so bawal siyempre sa varsity teams, bawal sa professional teams, bawal sa mga national sports association or national teams. Bawal sa mga clubs ng ating mga local government units at siyempre bawal din sa mga private clubs at mga community-based organization. Ulitin lang natin, bawal sa kahit anong uri ng samahan. Kung ang samahan mo ay school-based, kailangan ka magparehistro sa iyong school. Kung ang samahan mo ay community-based, kailangan ka naman magparehistro sa iyong local government unit. Again, kaya siguro minarapat ng ating mambabatas na magkaroon ng rehistro at monitoring para ma-monitor nga ang ganito mga activities. Maliwanag din sa batas na ito, lalo na sa usapin ng school, ang ating school ay tinatawag nating loco parentis. Ibig sabihin, in place of the parents. Kaya't mahalaga na ang ating mga coaches, ang ating mga teachers, ang ating mga school officials ay tumatayong magulang ng ating mga estudyante. Kaya't pinapahalagahan na kailangan safe ang environment. Okay? At magbigay tayo ng ano ba ang mga uri ng hazing. No? Binanggit natin kanina physical or psychological harm. Anong uri ng physical harm? Anong uri ng psychological harm? Kung titignan natin ang batas, nakalagay dito something brutal, no? Brutal. At force physical activity. Ulitin natin. Brutal treatment or force physical activity na makakaapekto, makakasama sa physical at psychological health ng isang individual. Ulitin natin, brutal treatment or force physical activity that will adversely affect the physical and psychological health of that member, of that recruit. At mayroong mga halimbawa na nakasaad sa ating batas. Siyempre yung paddling, no, yung ginagamitan ka ng bat, whipping, beating, branding. Ano yung branding? Ito yung lalagyan mo halimbawa, susunugin mo, merong kang emblem symbol na ilalagay sa katawan. Bawal yan. Force calisthenics, exposure to the weather, or papainumin ka, forced consumption of pagkain, di ba, liquor or any beverage or any substance. So yan ang mga halimbawa. Ulitin natin, brutal, forced, no, walang consent or kahit consent, napilitan lang dahil syempre sabi ni coach or sabi ni NSA official that will adversely affect the physical and psychological health of the recruit. So sino ang posibleng offender? Sino ang pwedeng parusahan pag ikaw ay nag-hazing? Siyempre, yung nagplano ng hazing activity, yung lumahok or participant sa hazing activity, officers ng samahan, advisors ng samahan, mga kapwa-membro ng yung sports association. Of course, pwede rin parusahan ang school authorities, pag local organizations naman yan, local government officials, yung venue kung saan ginawa, dinaos ang hazing. Pwede rin maging liable ang owner or yung lessee, lessor ng venue kung alam niya na gagamitin pala ang kanyang lugar para sa hazing. At syempre, kasama rin kahit sino man ang nandoon sa lugar na yon at hindi mo pinigilan ang hazing, pwede kang madamay. So, ang daming pwedeng offender. At maliwanag din sa batas na ito, kahit na pumirma pa ng waiver, yung neophyte, recruit, or atleta, pumirma pa sila ng waiver, according to the law, this waiver is void. Kasi siyempre, hindi mo naman pwedeng i-waive ang something which is illegal under the law, under this Anti-Hazing Act. Ang huling paksa natin tungkol dito ay ano ba ang parusa? Sino ba ang paparusahan? No? Ang parusa dito ay kulong and or fine. Ang pinakamabigat na parusa ay kung dahil sa hazing, ang nangyari merong namatay. Dahil sa hazing, nagkaroon ng rape. Nagkaroon ng mutilation o natanggal ka ng isang bahagi ng iyong katawan. Ano ang pwedeng parusa dun sa nagplano at lumahok sa hazing? Kulong, anywhere from 20 years and 1 day to 40 years. Matagal, no? Matagal ang parusa, Judith. At mahal ang fine, 3 million ang ipapataw na fine. Pag, again, hazing resulting in death, rape or mutilation or even sodomy, ulitin natin, 20 years and 1 day to 40 years fine of imprisonment. Kung wala namang namatay, kung wala namang rape at ano lang, physical abuse lang or psychological abuse, kung sino man yung nagplano, kung sino yung naglahok, wala namang kulong. Ang magbabayad lang ng fine ng 2 million. Again, merong kulong kung may namatay or kung merong naging rape. Ang tanong din, sa eskwelahan, meron ba silang parusa? Siyempre, kung sila ay lumahok, then may parusa yon. At kung inapprove nila ang initiation at merong nangyari dahil sa kanila, merong nangyaring hazing, kahit, pero ang inapprove lang nila ay initiation at kung walang kinatawan ang school in the initiation ceremony, no? At sinabi naman natin ang initiation ay legal, pwedeng patawan ang school ng 1 million fine. Mabigat ang parusa. Mabigat ang usapin ng hazing. At ulitin lang natin, ang hazing sumasaklaw sa sports. Dahil ang ating sports, mayroong mga organization. At ang hazing nga ay para makapasok sa isang samahan or para manatili kang isang atleta ng samahan na yon, kailangan regularly may dinadaanan kang hazing. Ayaw natin ang hazing, syempre. No? Dahil ito ay abuso. Abuso sa ating physical at abuso sa ating psychological. Ang atin naman sinusulong, Judith, at sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa sports radio, kailangan safe ang sports. Ligtas ang sports. No? Ligtas ang eskwelahan. Ligtas ang ating mga sports facilities. No? Kamakailan lang, nabalitaan na naman natin, nagkaroon ng pamamaril at pananakit, no, sa eskwelahan all over the country. Yan ay kinalulungkot ng lahat. Kaya safe ba ang ating schools? Safe ba ang ating sports facilities? Yan ang kailangan nating isulong. Kaya sa ating darating na episode, sa next episode natin, sa lahat ng sumusubaybay ng Legal Playbook, ang susunod nating episode ay tungkol sa safe sports. Let us practice safe sports, no? At meron akong panukalang policy tungkol sa usapin na to. Nakasalang na ito. Akin ang sinubmit sa Philippine Sports Commission at Games and Amusement Board. Hopefully, sa lahat ng ating mga sports duty bearers ay sana magkaroon kahit anong version pa man. Kailangan natin ng isang napakalawak na safe sports policy. Hindi lang yan tungkol sa physical. Kailangan emotional, social, at psychological. So muli, ulitin natin, ang hazing ay hindi lang nangyayari sa sorority, hindi lang nangyayari sa fraternity, ito ay pwedeng mangyari at pwede kang parusahan sa usapin ng hazing sa sports. Judith?
7: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
5: Salamat. Napakalinaw ng paliwanag, Attorney Al. Akala ko ang hazing, yun lang palo. Attorney, napakaraming forms pala of hazing.
6: Tama, hindi lang physical, no? Yes. Napakahalaga yung psychological at alam mo naman, napaka-creative natin at ang daming pwedeng uri ng psychological, no? Pwedeng harassment, hindi kailangan saktan physically ang isang membro or isang estudyante para magkaroon ng hazing. Pero siyempre, alam natin pag aabot ito sa korte, kailangan ng, kasi yung physical injury or even death, madaling establish yun eh. Yung usapin lang ng psychological, syempre kailangan mo ng psychiatry siguro as a witness at makikita natin sa kung ano ang naging pinsala or harm because of the psychological hazing, Judith.
5: Malinaw kasing ebidensya yung sa physical, ano po, attorney. May exceptions ba sa batas na ito, attorney, kung ikaw ay, well, sa mga uniform personnel o kaya sa AFP?
6: Unfortunately, wala, no? Kaya walang exception any organization nga eh, no? Yung iba sinasabi natin open secret daw na meron, pero alam natin na yan ay bawal at dapat iwasan dahil hindi lang dahil sa parusa, syempre mabigat ang parusa, pero dahil sa ginagawa trauma, ano yan eh, nakaka-traumatize. Of course pag ikaw ay nakitil yung iyong buhay, syempre, no, pero pag ikaw ay nabuhay, ipang epekto sa iyo dahil nga sa brutality at force. Kaya nga napakahalaga for students yung consent. Free consent, hindi yung consent dahil napilitan ka lang, consent dahil pinag-usapan nyo yung program, pinag-usapan nyo na pwedeng ito ay mahirapan ka, no? Pero kailangan na pag-uusapan. I think yun yung isang mahalagang aspeto ng safe sports ay meaningful dialogue. Hindi one-way speech, no? Kailangan discussion at nauunawaan ng atleta kung anong kanyang pinapasok.
5: Ayan, salamat attorney. So malinaw ito at sa kasalukuyan na maraming investigasyon na nangyayari, kami sa publiko, yung ating mga kaibigan na nakamasid lamang dyan, alam nila kung ano yung pagbabasehan. Di po ba ng investigasyon, yan ba'y naayon sa batas? At ito, salamat sa pagdidetalye ng patungkol sa anti-hazing law, ika nga. Anyway, attorney, other updates naman. Ang dami kong nakita sa mga activities mo from your
7: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
8: Okay, so inyo pong napakinggan si Attorney Al Agra, isa pong edisyon ng ating Legal Playbook, ang ating muling na-play about ngayon sa hazing. Napakahalaga din na maintindihan natin dahil yun na nga, paglilinaw, hindi lang yung pagpalo ha, ang parte ng hazing, lahat, psychological aspect ay bahagi na rin po at kumbaga paglabag tiyan sa anti-hazing law. Samantala, busy kasi si attorney. Alam natin, bilang lawyer, ang daming mga inaasikaso. Kaya naman po, nag-play na lang tayo ng isang datihan na mga topic. So, speaking of mga updates, konektado din si attorney Al dito nga sa ano, dito sa pickleball na mamaya pala, busy day pala ito sa mga pickleball teams na sasali dun sa Manny Pacquiao pickleball tournament dahil meron pong mga team presentation, okay? Lalo na itong Parañaque Titans, meron silang team presentation. Tapos may mga contract signing din dahil this is a professional league yung kanilang sasalihan. So meron mamaya na activity sa Tela Park Pickleball Center dyan sa Parañaque o Las Piñas. Yes, definitely Las Piñas, Parañaque. Si Jess Laid ang magko-cover at susubaybay sa atin. Around 6:30 in the evening po itong event na ito. Di kasi natuloy yung ating in a way ay presentation of the team. Minsan nagplano na i-guess sila sa ating PSA forum, ano, pero kasabay din po ng iba pang mga ganap, katulad ng ating Asian Games, yung pag-interview natin sa mga kasali nga, kalahok para sa Team Philippines sa Asian Games, kaya naantala. Lalo na ngayon pa lang yung formality of this ano, of this signing para nga po sa mga sa Titans, ano, para Paranaque Titans. Kundi ako nagkakamali, top po official din si Attorney Al ng nasabing ano, Koponan. And then in others naman, okay, tuloy-tuloy lang yung sa iba ninyang mga NSA katulad ng Pilipinas Climbing, okay, may training season pala itong national team natin sa climbing, at ito ay nagsimula na, okay, so merong PCI national team na merong training sa Boulder Space, okay, yung mga atleta ay nagkaroon ng mga initial assessment. Tapos yun, under mga new coaches nila, nakilala na rin nila. And then, syempre, this coming, kailan to? October 1, meron muling mga iba-ibang mga lecture, seminar na kung saan ang nangunguna dyan ay si Attorney Al Agra. Meron pong mga karapatan at obligasyon ng student athletes at coaches. Yan naman ang kanyang, kumbaga ay advocacy program para talagang mapalawig ang pagkaintindi, okay, ng mga ordinaryong tao sa mga batas, sports at batas. So ito, karapatan at obligasyon ng student athletes at coaches by Attorney Al Agra, sports law professor and sports law for all advocate. Yon, sports law for all advocate. Yan po ay sa UP, magaganap. Pwede na mag-register. Open only to, ayun, College of Human Kinetics students and coaches and UP varsity athletes. Pero alam mo, sa isang komunidad, makapag-lecture ka ng ganito ay malaking kaanunahan po yan. Kapaki-pakinabang. Siyempre, lalo na, ang daming taga-UP. Ano, eh, paglabas nila ng UP campus, ang daming pwedeng matulungan at mabigyan ng serbisyo sa pagkakaalam patungkol nga sa mga karapatan at mga obligasyon ng mga student athletes. Ganun din yung mga coaches. Ayan. So, isa po yan sa naka-schedule pa rin. At siyempre, yung regular na Philippine Sports Commission, Philippine Sports Institute, okay, na certificate courses, iba-iba yan, ni-o-offer ni Attorney Al Agra. Hanggang December po ito, pero mukhang ilan na lang natitira dun sa regular module, and then special module na lang yung sa November or by October until December. Okay, so ang aming imbitasyon sa inyo, meron man tayong Asian Games, but kung kailangan may mga ganap ka agad, pwede naman pong magkaroon ng special edition si Attorney Al Agra, and then pwede rin nating balikan yung pang mga nauna niya ng mga edition. Marami-rami naman po yon, mga interesting topic patungkol pa rin sa sports at batas. Okay? So, good morning, Engineer Jemart, Nida, Malolos Transmitter, at si Tim, dumating na rin. Good morning. We will have our regular headline sports program maya-maya po, kaya umantabay dito pa rin sa Sports Radio 918, ang atin pa rin sports radio sa AM band.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay, bakit ang tasong kuryente natin, kasalita pala tong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para Bawas bill mo!
7: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:30. Ito po ang ating sports radio at ito ang ating Wednesday edition ng ating Headline Sports. Tayo ay nasa YouTube, ganoon din po sa ating Facebook page, Sports Radio 918, sa ating live streaming sa pamagitan ng Wirecast DOS. At syempre pa sa iba't iba pa mga platform for the latest in sports, pwede nyong i-check ang PBS receiver, Sports Radio Anytime Anywhere, click the Sports Radio icon. And of course, sa mga balitang sports, nandiyan na rin po kami sa Twitter, sa Facebook, at syempre doon na rin sa website ng ating Radyo Pilipinas. Okay, pag na-click nyo yung sports, yung po mga pinakamalaking mga storya ay inyo ding matutunghayan. Judith Caringal, okay, with Engineer Jemart, Nida, team, and of course, Malolos Transmitter. Hanggang 10 in the morning, tayong magbabalitaan. 3 days to go bago magbukas ang ika-20 edisyon ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Meron tayong 446 athletes competing in 36 of the 43 sports to be contested. So, nagsimula na ang aksyon at natapos na ang men's basketball, women's basketball about to start, football, nagsimula na rin, draw ang Pilipinas sa unang laban, talo ang Pilipinas sa unang laban ng men, at magpapatuloy ang aksyon within this week. Sa araw na ito, mag-umpisa ang aksyon para sa volleyball, women volleyball, okay, ang haharap sa Great Wall of China, defending champion, tapos maya-maya ay mag-umpisa na rin ang modern pentathlon, 6 Filipino athletes are competing. Non-Asian Games update naman tayo sa larangan ng chess. Yes, sina Coach James Infiesto at ang kanyang koponan, ang Philippine Para Chess, ay muli pong nakabawi. Diba kung kahapon, panalo tayo. Ngayon, another win and it's a confirmed behind victory over highly favored na koponan, okay, ng Croatia. So yan ang tinalo. 7 seed ang Philippines pero tayo ay gumawa ng come from behind victory 2.5 to 1.5 over 5th seeded Croatia para muling umakyat sa top 3 ng standing. Sa araw na ito, kalaban natin ang Team USA, 9 seeded USA. And then after today's game, bukas, huling round na, magkakaalaman kung sino ang mga gold, silver at bronze medalist ng Chess Olympiad for People with Disabilities in Uzbekistan ba? Yes, Uzbekistan. Samantala, Alex Ayala update tayo. Okay, fourth seeding ang nakamit ni Alex Ayala. Ito na yung pinakamataas niyang seeding sa WTA tournament kasi ang WTA tournament considered lang talaga yung 500 and 1000. Diba? Fourth seeds dito sa Singapore Open na magsisimula by next week, okay? So Pegula and then Andreeva Anisimova and then Alex Ayala, yun na yung top 4 na pinakamataas ang ranking dito sa WTA Singapore Open second edition, from 250 naging 500 event kaagad. And then mamaya po, meron din tayong samutsaring balita sa billiard, sina Centeno. Uy, Centeno nakapasok doon sa snooker, ha? Kaya pasok pa rin siya para sa team na pupunta sa IMAG, that's Asian Indoor Martial Arts Games in Saudi Arabia later this year. Si Carlo Biado, si Johan Chua, kumuha na rin ng spot at yan naman ay sa 9-ball for men. Mamaya alamin natin ang lahat ng mga nasali at nalista doon po sa Team Philippines for the IMAG from the sport of billiards, okay, or pool, pag sinabi mo yan, snooker, 9-ball, yan po yung mga lalaruin come the IMAG. I'm trying to get in touch with some officials. Gusto ko sana na sila rin ay makausap natin, katulad sana sa shooting. Sana yung taga-shooting, yung kanilang Secretary General na si Irene Garcia, magbigay sa atin ng update pero wala pang sagot or yung iba pa natin din na mga kaibigan na pwede naman mag-update, may it be a non-Asian Games development ay sinisikap po natin for this morning's edition of our program. So mamaya din ay ibahagi ko sa inyo naman yung naging kwentuhan namin ni Shane Yaoyao. Remember, si Shane Yaoyao mula sa mountain bike ang ating top bet for the Asian Games. 2 weeks ago or a week ago, nagkaroon siya ng China race. Okay, isang mataas din na level na competition sa China wherein she finished in top 10, definitely top 7, okay? Behind Chinese and yung mga... I think may Japanese din. Yun na yung pinakahuli niyang build-up for the Asian Games. Hayaan natin na siya mismo ang maglalahad sa atin. Kung ano ang pwede nating maasahan mula sa kanya, sa kanyang pagsali, ikalawang Asian Games. Dito nga yan sa Nagoya, Japan. From mountain bike cycling Olympic cross country, si Shane Yaoyao dito po sa ating headline sports. Okay, so it's 8:35. Sa ating pagbalik, ang detalye ng mga balita, kagad naming ibabahagi sa inyo on a Wednesday morning dito po sa Sports Radio.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:38. Philippine men's football team lumasap nga po ng 1-5 na pagkatalo sa koponan ng Uzbekistan. Yan ay sa unang paglahok din nila dito sa Asian Games. First game nila sa Aichi Nagoya Asian Games. And first time in so many years na pagbabalik ng Philippine men's football dito sa competition. Sayang, madikit at nakakalaban talaga ang mga Filipinos doon sa first half. Okay. By just one goal lang ang lamang ng koponan ng Uzbek o ng mga Uzbek. Pagdating na nung second half ay doon na inilabas ng Uzbek yung kanilang bangis, ano, sigurado na tried and studied the tactics strategy of our Philippine team. So dito na, 4 more goals were scored, okay, to seal the lopsided victory, okay, ng Uzbek in this match. Sina Orin Boep, okay, 30th minute, okay, and then si Saidu Marcon, Said Norolayev, okay, sa 60th minute, okay. And then, yun na nga, si Martin Merino naman, okay, doon sa 62nd minute, ang nakascore. Okay, tapos, ayun, nagdagdag pa ang koponan ng Uzbek, okay. And eventually, it was a 5-1 for the Uzbekistan. Ano? Sa bagay, alam mo, generally, kung titingnan natin, least yung expectation natin for the Philippine men's team in this Asian Games. But sabihin natin, nandun na nga sa big stage, di magpakitang gilas na. And ako, nagpasalamat na lang ako na hindi tayo nil, hindi tayo walang score. Instead, we delivered a goal in that opening match. So, zero ang team ng Philippines. Ganyan eh, bibilangin via points just like in other competition. Where in Group C, ang sunod natin mga kalaban, karating na bansa ang koponan ng Vietnam. Okay, alam nyo eh, these days kasi hindi na ganun talaga katunog yung ating Philippine men's football team unlike those years nung ang merong resurgence yung ating Philippine football. The time of the young husband, young husband brothers, as we say, ngayon mas mababa. Hindi pa muli tayong dumarating sa ganung level katulad ng mga 2009-2010. Yun yung the last heydays, ika nga, of Philippine men's football. So, by tomorrow, ulit ang magiging sunod na laban ng ating Philippine men's football team. Samantala, punta natin kung anong schedule meron sa araw na ito kaagad. Ano? Yung pinaka latest. Sa araw na ito, ang Modern Pentathlon ay mag-uumpisa. Okay? Oh, nag-umpisa na daw, Modern Pentathlon. Ongoing na and getting ready na para dito sa, this is the women's individual fencing. Pentathlon, 5 yan na mga sports. Paano nilalaro? Isa-isa yan hanggang doon sa makarating doon sa pinaka and that's laser shooting. Okay, kakaiba ha yung modern pentathlon. Ngayon lang tayo lalaro. Parang halos may 6 na beses na ginawa itong modern pentathlon sa Asian Games. Pero nung mga nakaraan po, kaya din ang Pilipinas hindi nakakalahok. Kasi isa sa mga events nito ay equestrian. Diba? Ang bigat. Yung equestrian, pinalitan ng laser shooting. So, ganito yan. 5 disciplines. Una muna, fencing. Ito yung ipay. Ipay kind of fencing. Siyempre, lahat ng kasali mag-fencing. Tapos, matapos yan, the next event, the next day naman na yan, swimming. It's a 200-meter freestyle swimming. And then, sunod na araw, ay mag-obstacle racing. Yung obstacle racing ang pumalit pala sa equestrian, ano? Obstacle racing. Okay? Yung katulad ng OCR. Diba? Kaya pala, sina Attorney Al Agra, dati ng POSF, nagpunta pa ng Ormoc para i-train yung ating mga modern pentathletes. Para din magdala ng equipment. Kasi talagang nag-OCR doon sa Ormoc because nga, mga pentathlete yung mga atleta doon, di ba? Kaya Congressman Richard Gomez din, yung pentathlon na yan eh. So, after ng obstacle racing, okay, merong laser run naman. Combined cross-country run and laser pistol shooting. So, tatakbo ka, cross-country, so parang cross-country bike, tapos meron kang pistol, mag-shoot ka. Yung bago dumating doon sa laser run, nakwenta na yung points and yung points and time penalty. Kaya yung bago ka mag-umpisa ng laser shooting, okay,

0: Oh, ito kahapon pinag-usapan na natin to sa mga ibang programa dito, yung pagsimula ng action para naman sa Alas Pilipinas, okay? At ito ay women volleyball, okay? Na kung saan galing naman kalaban natin kaagad yung China, no? Yung defending champion na China, ilang beses sila nanalo simula nung umpisan itong Asian Games, itong China, di ba? Eh ang Pilipinas, ang hinahabol natin, nako, ay yung pinaka-best finish natin, and it was in the 1960s pa na fourth place. Okay, so sa araw na ito, umpisa natin ang kampanya for the tall order of matching, ika nga, the fourth place finish in 1962 by a women volleyball team. So, game time is set 1 p.m. Philippine time para dito sa volleyball. Ang ating nationals needing, sabi nga ng release nila, a divine intervention. Okay, para pabagsakin yung Great Wall dyan sa Park Arena, Komaki. Okay, ang mga Chinese kasi talagang maraming hugot for this one. Natalo sila doon sa Asian Volleyball Confederation Continental Cup. Ang tumalo sa kanila, Thailand, diba? Just recently. So, gutom sila sa panalo. Talagang all out sila para po dito ay pahabain pa yung kanilang dominasyon sa Asian Games, sa women's volleyball. The Chinese, okay, talaga namang sila yung namayanay the past 9 editions of the quadrennial games. Okay. So, ang sabi naman ng Philippine team natin, yung coach, si Coach Minoa, okay, ay mentally ready yung ating Gilas Pilipinas women against the defending champion China. Okay, by the way, si Coach Minoa, yun yung husband ni Chacha Santiago. Okay, na ang alam ko magkakaroon ng ng stint sa isang sikat na koponan doon sa Amerika, San Francisco, di ba? Assistant coach siya doon. Gusto raw niyang matuto pa ng maraming mga strategy and everything. Kaya pumayag siya, parang nag-volunteer siya to be an assistant coach of that team for more. So patapos yung kanyang stint as national team coach ng Philippine Women's Volleyball Team nga natin ay magiging assistant coach sa isang malaking liga sa Amerika. Okay, if the nationals, if the Gilas or Alas Pilipinas women lose to China, okay, kailangan talunin natin yung Kazakhstan sa araw ng bukas, okay, magkasunod na araw ang mga laro, para makaabante pa sa knockout round of this competition. So, three team grouping lang ang meron dito, no? So, mamaya po, mas marami patungkol pa rin sa ating Alas Pilipinas because today is a Wednesday. Meron tayong programang Spikers Net with Dennis Ilanga and Team Tapales dito pa rin sa Sports Radio. Okay, so sakto, standby tayo para sa 9 o'clock edition of the news and then we'll have more sa ating pa rin pagbabalik sa Headline Sports.
1: Si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
7: Philippine Standard Time, it's 8:56 a.m. Good morning, and here is the news. The Commission on Elections is calling both houses of Congress to decide whether or not the barangay or Sangguniang Kabataan elections will push through November 2 this year. COMELEC Chair George Garcia appealed to both the Senate and the House of Representatives to decide on or before September 28. Garcia admits that having a bit of problem is if no decision is made, as the filing of certificates of candidacy is on September 28. Last week, the House of Representatives approved House Bill 10971, which moves the BSKE from November 2 to the second Monday of November 2028. Also, the Senate on Monday approved Senate Bill 2387, which reschedules the BSKE to the second Monday of November 2028. In news overseas, Japan has been gripped by a declining population for decades, but one age group is adding new members, and there are more of them than ever. For the first time in Japan, the number of people age 100 or older has surpassed more than 100,000, a record for longevity. Japan's Health, Labor, and Welfare said the population of the centenarians rose to 107,000. 677 in September, up almost 8,000 from the previous year. Japan has consistently ranked one of the world's longest living countries with an average life expectancy of 84 years old in 2024. In sports news, Argentina have named Lionel Messi in their squad for a friendly against Benin in October in a match which is set to follow forward's farewell to international football. Messi announced his retirement from Argentina due in August in the wake of his country's defeat by Spain in 2026 World Cup final, and after saying he was considering his future in football following the death of his father Jorge, the 39-year-old who captained Argentina when they won the 2022 World Cup, said his decision to stop playing for La Albiceleste hurt him deeply, but that he had given it my all and had nothing left to give. Philippine Standard Time, it's 8:59 in the morning. Matingin natuto sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa naran ng sports. Muli po si Mito Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko
18: at halo-halo.
16: Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 9:03. Balik po tayo dito lamang sa ating headline sports. 3 days to go before the formal opening of the Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan. Team Philippines, -1 na kaagad sa chance na makapanalo ng gold medal dahil defending champion Gilas Pilipinas na maalam na nga po. And speaking of basketball men, basketball competition, okay, so today is the start of the knockout round, the quarterfinal round. So, ayan, Jordan against Korea. Dapat yung tayo ng Jordan, napunta yun sa Pilipinas eh. So, ongoing na ngayon sa Aichi International Arena, Korea against Jordan, actually 7-0 for Korea. Mamaya, alas 12 ng tanghali, ang labanan naman ng Bahrain, okay, at ng Iran sa isa pang quarterfinal match. And then, aganap na alas 3 ang men quarterfinal game between China and Saudi Arabia, no? So, and then, pinakahuli, ang Chinese Taipei laban naman sa koponan ng host Japan. Yan po ay ganap na ano, mga 4 ano yan. Mga ano, mga 6:20. Okay, 6:20 kasi 6:20 Manila time ha. Sayang ano, wala doon ng Pilipinas. Imagine Japan, Taipei, Saudi Arabia, China, Bahrain, Iran, and Korea, Jordan. Men basketball, last 8, saklap naman, no? Pero syempre, abangan na lang natin yung ano, yung ibang action para sa basketball pa rin. Katulad ng women, okay? Kung naka-World Cup na rin tayo sa women, sana makausad lang sa knockout round. Kung papalarin, di ba? Pag nasa knockout round, iba na ang complexion of the game. May bago tayong coach. Okay, so makarating sa medal round, we'll be very, very happy for Gilas Pilipinas Women. So bukas, September 17, ang Gilas Pilipinas Women, okay, Group B tayo ha, game 1 natin against Kazakhstan. Okay, tapos sa iba pa mga labanan bukas, Thailand, Indonesia, Japan, Hong Kong, China. Ayan, so, and then bukas din, ay ang football natin, muling babalik sa action ang women football Pilipinas laban naman sa Hong Kong. So araw-araw padagdag ng padagdag na 'yung mga laban ng Pilipinas, 'di ba? So magpapatuloy ang Modern Pentathlon, tapos 'yung Tekball natin, hindi masyado kilalang sport, pero alam mo, nakarating tayo sa Tekball ha, at meron tayong ilang mga atleta who will be representing the Philippines in Tekball. Okay. Tapos 'yun na, by tomorrow din, pagkatapos ng kalabanan nga natin ngayon sa volleyball ang China, bukas isa pang big assignment, it's gonna be against Kazakhstan. So at least meron tayong idea kung ano ang nagaganap. Ano. At parami din ang parami ang mga Team Philippines mula sa iba-ibang mga sports na umalis na ng bansa at nandoon na sa Japan, kasi usually 2 days before the actual competition, yun yung ruling ng PSC at POC, and then 1 day after the competition ang uwi naman. Yung iba nagkaroon ng mga mas dagdag na request, dagdag na araw para nga naman to acclimatize, di ba? And also to check, okay, yung lalo na yung iba may mga kailangang equipment na iusin. Kaya ayan, mas maaga sila na mga umalis. But the rest, mas marami-rami din yung nasa huling bahagi pa ng kanilang final build up. At pagbalik ng Pilipinas, may 2 o 3 araw pa na stay dito. Siguro active rest and tapering na ng kanilang training before ulit umalis, papunta na ng Japan for the competition. So September 19 to October 4, ang ating Asian Games. At syempre, tutok lang kayo dito sa Sports Radio. Yung po mga highlights, sidelights ng participasyon ng Pilipinas. Syempre, yung resulta, ibabahagi din natin sa inyo. At yung mga panayam, ano, sana mas marami-raming mga panayam kami na maibigay, maihatid, at para naman talagang, para na rin ninyong nakita yung paglaban ng ating mga Pilipinong atleta. Pero hindi po tayo official broadcaster. Alam natin may Signal, may One Sports na siyang nakatutok sa mga kaganapan ng ating Team Philippines.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
3: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
3: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
3: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
0: Dumating na, dumaong na yung malaki-laking barko, okay, cruise ship dyan sa Nagoya, na kung saan ay pwedeng maging tirahan, magsilbing accommodation ng 4,000 na mga atleta at coaches. So malamang yung reklamo ng mga unang araw patungkol dun sa maliit na mga accommodation, lalo na yung Korea basketball team na nagreklamo, ay mabibigyan na ngayon ng solusyon. At nangako naman ang organizing committee, ang INAGOC, okay, na gagawin niya ng paraan. Humihingi din sila ng paumanhin dun sa mga naunang araw. Bagamat sa panigan ng Pilipinas, wala naman tayo naging problema dahil nagkaroon naman na ng tuluyan at seemingly nakahanap ng ibang tuluyan, lalo na yung mga basketball players, and yun, natapos naman na yung kampanya. So the rest, meron namang tirahan, at so far so good for the Philippines as far as the accommodation is concerned. Hindi tayo kasali dun sa mga bansa na nagsampak agad ng reklamo at tumawag ng atensyon dito nga po sa organizing committee. So, ang sabi, ang pinakahuling balita natin today, kasi kahapon dumating, doon na maililipat yung wala nga mga tirahan, definitely will be accommodated dito sa barko na dumaong na sa Nagoya. 4,000 ang sinasabi na pwedeng tumira. Okay, at doon kumuha ng akomodasyon sa nasabing barko na dumaong dyan sa Nagoya, Japan. Ang alam ko, 2 yun. Okay, 2. Kaya hindi daw na ako na hindi maubusan, kasi ang unang estimate ng organizing committee, 14 to 15,000. Pero ngayon umaabot na ng 17,000. Oo, ang bilang. At nangako sila na magkakaroon ng tirahan. Okay, lahat ng mga kasali dito nga sa Asian Games in Japan.
1: Spiker's Net.
3: Spiker's Net.
2: o matikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
4: Spikers Net.
2: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
4: Spikers Net.
2: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Spikers Net
2: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Abangan nyo po yan mamaya sunod sa ating slot ang Spikers Net na Dennis at Tim. Samantala, usapang Alex Iyala tayo, no ba? Ito na ang pinakamataas na seeding ni Alex Iyala sa isang WTA tournament, 500 or 1,000. She is seeded number 4 dito sa main draw nga ng Singapore Open kasi andyan bilang top seed si Jessica Pegula followed by Mira Andreeva of Russia, Pegula is from US, and then Amanda Anisimova, isa pang American, in number 3. Okay, kasi kasalukuyan number 11 si Anisimova, number 5 si Andreeva, number 3 si Pegula. Number 18 si Alexandra Iyala, so she is number 4 seed in Singapore. Si Elise Mertens, ang defending champion, nalagpasan pa ni Alex because Mertens is only number 19 in the world. This Belgian netter. So she's number 5. Then si Maya Chwalenska ng Poland, world number 26 now, number 6 sa seeding. Si Sara Bejek ng Czech, world number 28, number 7 sa Singapore Open. And then si Maria Sakkari ng Greece, world number 33 and number 8 sa seeding. The Singapore Open runs September 21 to 27, this coming week. Ano? So yan nga po ay sa Singapore. Okay, galing naman ano. Imagine, in a year time, outside 140, di ba, in the world. Tapos ngayon, nasa top 20 in the world. Napakahirap pumasok dyan. We don't know. Hindi ko alam kung gaano kalaki talaga din yung magiging draw. And usually, kapag ganun kataas yung seeding mo, meron kang bypass sa mga opening round. Just like sa Asian Games, if and when hindi mapuno talaga yung draw, ay natural kung top seed ka, napakalaki ng chance na wala ka kaagad kalaban in the first round of the competition. Tapos itong ganito, maganda pa, syempre nasa entry list ka, kung first round, wala kang laban, bye ka, pero ka na kaagad points. Natural, may points ka na, nasa second round ka na diba? So dagdag at dagdag pa rin. Ang daming benefits of being a seeded, and not only just a seeded, but one of the top seeds in this competition. So, yan pong abangan. Wala pang message ang WTA sa Philta every morning. Parang siguro magsasawa na sa akin ang Philta official na si Tonette Mendoza kasi kinakamusta ko, is there any update from our WTA? Pero alam niyo, sinasabi ng ruling doon, nag-research ulit tayo, no? Na pwede raw hindi magbigay ng sanction ha kung meron kang serbisyo na ibibigay sa WTA to promote. I just know, to promote the same event ba? Okay, kung ganun, kung gusto nilang kuhanan talaga ng promotion, talagang pwedeng-pwede kasi si Alex is really the best player to promote one event of the WTA because she is so popular, ano? Hindi lang among Filipinos but even other nations are cheering and of course, they do love our very own Alex Iyala. So baka nga, kaya pala malakas ang loob eh. Parang you can read between the lines of Philta official Tonette Mendoza na naniniwala siya na hindi bibigyan ng sanction. Diba si Alex Iyala? Okay. Especially in the monetary, but the points, probably, at hindi ka basta-basta makaiwas dyan kasi it would be a precedent to others, diba? Lahat ngayon, alam ng mga desisyon, but I think as regards the monetary penalty, ay hindi sila, naniniwala sila na pwede siyang bigyan ng excuse ng ating WTA. So, nangula lang ako, feeling ko definitely andito pa si Alex. Nandito pa si Alex sa Pilipinas. So, ilang araw pa lang, kung dumating siyang Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, okay, probably by tomorrow, or Friday, diba, pwede na siya pumunta ng Singapore para doon mag-training. Yung ang iba, tinanong, papalo ba si Alex? Active rest kasi syempre, yung isang netter, masama na mabakante yan. She's a professional, diba? Sabi niya, Sabi ng Philta, I'm sure she will, but hindi nila alam kung saan ang schedule. So bakit, napakarami namang mga exclusive na ano, pero hindi siya pwede magtago. Kaya feeling ko lang ano, after a day or two pa this week, alis na siya. Kasi sa Singapore, syempre, official practice talaga. And she has the court there. Okay, kahit pa maraming tao ay ano naman, may security to ano, to guard and to make it a point na she can have her practice na hindi maabala, di ba? So habang nandun tayo sa first week pala ng ano ng Asian Games, meron pa ring Alex Iyala tayong aabangan na nasa Singapore naman, di ba? If and when pwede siya nang bye. And ang kanyang first game, kapag nag-bye siya, ang first game niya sa Asian Games will be September 29. Kapag walang bye, September 28 late afternoon, kasi September 27 ang tapos ng WTA in Singapore 500 event. Okay, outside the Asian Games pa rin, sa chess muna tayo. Let's go to the third FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities sa Samarkand, Uzbekistan. Okay, itong tournament na ito, nung unang pagsali ng Pilipinas, kaagad tayong gumawa ng pangalan because we finished third. We bagged the bronze medal. The second time, ayun, tied tayo for third, but eventually, fifth ang pinaka placing natin after tie breaks. This time around, third edition, okay? Wala na si Sander Severino, si FIDE Sander Severino, FIDE Master Sander Severino, but nag-level up din ang kakayahan ng ating mga malalaro. Kaya naman, meron mga susunod na maging FIDE Master, di ba? Yung iba, mayroon pang mga title na makukuha. So, ang Philippines, sa round number 5, okay? Philippines, round number 5, nakalaban natin ang koponan ng Croatia. Okay, ang Croatia mas mataas ang ranking sa Pilipinas. 5th seeded ang Croatia. Ang Philippines ay 7th seed. Alam niyo ba nangyari dito? Henry Lopez sa top board natalo. Kauna-nahang natapos yung kanyang laban. Itong Arena Grandmaster na si Henry Lopez, talo siya. Dito kay Branko Vujakovic ng Croatia. Si Vujakovic ay 2180 yung kanyang ranking. Itong si Lopez 2024. O, mababa talaga yung ranking ni ano, FIDE rating ni Henry. Pagdating kay Jasper Rom sa second board, bumawi, nakatabla no si AGM Arena Grandmaster Rom laban kay Ivano Mosic, di tabla. Okay, so pagdating doon sa board 3, ayun, bumawi si Bernardo, Dari Bernardo over Glazar of Croatia, panalo. O, hindi lamang ng Pilipinas. Hindi, tabla pa rin pala. Kasi talo, tapos tabla. Tapos, pagdating ngayon ng last, panalo si Attorney Chaser Mendoza. Okay, laban kay Ana Vojanic. Hindi ko alam kung ganun yung pagkasunod-sunod. So, alamin ko kay Coach James Infiesto. Ang ganda ng kwento niya sa kanyang post. Sabi niya, come from behind victory talaga. And it's a miracle for this team na makuha yung ganong come from behind victory. Sabi niya, dahil hindi in-expect na talagang makabawi pa, considering alam naman natin na super galing nitong kalaban, kung yung ang ranking ang ating pag-uusapan and seeding ang pag-uusapan, ay definitely paborito si Croatia. Pero ang sabi ni Coach James, it's a miracle. What a come from behind victory against the higher seeded Croatia in round number 5. 1.5 for Croatia, 2.5 for the Philippines. After an opening blunder, nag-blunder si Henry Lopez. So 0-1 for the Philippines. Okay, walang clear advantage from any of his teammates that time nung matalo si ano, si Lopez, kasi syempre sabay-sabay ang labanan diyan eh, magkakatabi sa table. But Chaser Mendoza delivered the first point. Ah, nauna nang natalo na natapos yung score ni Mendoza. So when attorney Mendoza delivered that first point, tabla na kaagad. Okay, and then Jasper, si Jasper Rom, yung board 2. Okay, secure the draw. Okay, so tabla pa rin. And then, Dari Bernardo delivered the final blow. Ah, ganun pala. Si Bernardo, yung board number 3, ang talagang kumuha ng napaka-importanting panalo para ibigay nga sa Pilipinas. A stunning come from behind victory for the Philippine Para Chess Team. How can we doubt you, O God, sabi niya, when we know you are leading us in moments when the odds seem against us, you remind us to trust your plan. Thy will be done. That's the post of Coach and our partner here sa ating chess talk na si Coach James Infiesto. So with that win, ang Pilipinas ay muling umakyat sa standings. Okay, after round 5, tingnan natin yung standings natin. The rankings, I mean, after round 5, the Philippines is now in number 3. Okay, behind Poland and Czech Republic. Yung Poland at saka Czech Republic, may tig 9 points sila. Ang Philippines may 8. Ganoon din ang Cuba at saka yung IBCA. Okay, pero lamang sa tiebreak yung Philippines. And speaking of the Philippines, i-review lang natin ha. The Philippines, the first game, okay, we won over Brazil, okay, 3.5, 2.5. Game number 2, we won over Hungary, 3-1. Game number 3, ito, we lost to Cuba. Ang Cuba na number 2, that's 1.5 to 2.5, sayang, ano? And then, pagdating ng round 4, we won over Egypt, 4-0. And pagdating nitong round 5, we upset. 5th seeded Croatia, upset by 7th seed Philippines, 2.5 to 1.5. Kaya naman andun tayo sa 3rd place. We'll be playing against number 9 seed USA. And after this 6th round, another round, and tapos na ang boxing, tapos na ang laban dito sa Chess Olympiad. After this, the regular Olympiad for men's and for women's. Yan sina Janelle May Fryna for the women, papangunahan ng ating team, and of course for the men, alam niyo ba sa men, si Michael Concho, nilagay nila sa board 1. Okay, at yung mga grandmaster natin like si Daniel Quizo nandun sa baba na board. Bagong taktika for our Philippine team. But sila naman ang babandera. Sila naman ang gagawa ng headlines in probably this weekend, starting this weekend for the FIDE World Chess Olympiad. Dito nga po yan sa Samarkand, Uzbekistan. Okay? It's 9:23 in the morning. Babalik po tayo for more dito po lamang sa ating headline sports.
5: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Sports Radio 918 AM.
26: Hi, ma'am. Good afternoon po.
0: Wow, ready na si Shane para sa Asian Games, and of course, congratulations nga because you're going to the games for the second time. Tama ba, Shane?
26: Yes po. Yes po, ma'am.
0: Uy, ang gaganda ng photo nyo ha. We had some photos grabbed from that send-off ceremony. Okay, with the whole team. Kumusta ba? Yung yes, pakiramdam na kasama mo yung ibang mga atleta, hindi lang yung sa cycling ha, na eto, we are counting days before the games.
26: Siyempre po, dahil first time ko pong naka-join po nung send-off po, iba po yung feeling. Parang pagpasok ko pa lang po doon sa venue po, sobrang kinikilabutan po ako seeing those athletes po na from different sport na, ayun, dito kami, magsa-send-off kami. First time ko pong ma-experience na parang mangyak-ngyak po ako from the send-off po. Kasi, and then, everything po na yung sinabi po nung ating mga leaders po dun sa PSCPOC po, sobrang, syempre, nakaka-boost din po ng confidence bilang athlete din po yun. And sobrang saya lang po, di ko ma-explain yung feeling po. Ganun pala yung feeling po nung send-off kasi first time ko po. Last Asian Games po kasi hindi po kami nakasama dun sa send-off po.
0: Ang ganda, no? Talagang ano yun eh, it's a rally for the athletes, di ba? Just before departing para nga dito sa Japan Asian Games. So, a few days to go, ilang tulog na lang, ano yung pakiramdam mo? Ano na yung mindset mo habang lumalapit na yung araw pag-alis at syempre pagsali?
26: Syempre po, hindi mawawala yung kaba po. Palapit ng palapit, syempre tumataas po yung kaba ko po talaga. Lagi naman po pag may races, hindi po talaga maiwasan. And lalo na po ito, big event po to, Asian Games po. Best of the best of Asian riders po. And syempre po, syempre tinitrain ko na rin po yung mind ko na maging kalmado lang po. Huwag masyadong mag-isip hanggat papalapit po yung event kasi syempre nakakadagdag din po ng stress yun bilang atleta po. And ayun po, sa tulong din po ng mga sport psych po natin sa PSC po, humingi po ako ng tulong sa kanila how to manage po yung kaba patungong Asian Games po. And hindi lang po sa Asian Games, lalo sa ibang events ko rin po, humingi na po ako ng tulong sa mga PSC doctors po natin para po maging kalmado lang po at maging preparado po.
0: Uy, that's nice. Kasi matagal na naka-offer yan eh, PSC MSAS. Sinong yes. handle sa'yo? Nagha-handle sa'yo, Shane?
26: Sa ngayon po sa akin si Sir Benji po.
0: Good, nice. Ano, dapat talaga i-avail yan ng lahat ng mga atleta natin, ano, Team Philippine yes. Members kasi andyan lang naman ang ating MSAS. Okay, PSC yes. MSAS. Okay, anong battle cry ni Shane Yaoyao sa second participation or second definitely stint mo at the multi-sport games nga itong Asian Games, the biggest ha, one of the biggest for Team yes, Philippines.
26: Syempre po, gusto ko po makapag-deliver ng magandang result po. Last Asian Games, sobrang saya ko po nung result ko kasi nakapasok po ako ng top 10 sa first Asian Games ko po. And syempre po, ina-aim po natin na mataasan, mahigitan po yung result po na yon. At alam ko po sarili ko na pinagtrabahuan ko po itong season po na to talaga. Alam ko pong preparado naman po ako. May mga times lang po talaga na medyo nadadown po ako dahil po sa mga past game ko po na alam kong kakayanin ko naman po. And ayun po, gusto ko po makapag-deliver po talaga ng magandang result po this time. Mas magandang result po dahil maganda naman po yung result ko last time. And hopefully alam ko naman po na hindi po madali yung magiging labanan po dahil alam po natin sa mountain bike nagdo-dominate po yung China, Japan, Kazakhstan. Pero I'm really doing my best po sa training and everything po para makapag-deliver po ng magandang resulta.
0: Yes, oo naman. And we believe in you, diba? We trust you, Shane. Oh, alam namin yan. Daming mga nilahukan na competition this year. Nakita namin doon talaga, top 10, minsan just outside the podium, sa napakakataas na level. Number 7 ka noong Hangzhou, diba? Asian Games, sa kauna-unahan mo,
26: yes,
0: tama?
26: Po.
0: Grabe, ano?
26: Yes po.
0: So, this time, sabi mo, mahigitan pa yon. But bukod sa China, Japan, Kazakhstan, kasi tigda dalawa yan, no? Tama ba? Tigda dalawa
26: yes,
0: ang competitor
26: yes,
0: ng bawat bansa. Katulad kay yes, Shane, kasama mo siyempre, yung kasama natin sa program last week, si Adele Sindrihas.
26: Adele po. Yes po.
0: Oo. Paano rin nagtutulungan yung dalawang representative ng bawat bansa? Ikaw, sa atin, sa scenario natin, ano yung usapan nyo na ni Adele?
26: Sa ngayon po, ma'am, wala pa po kaming, kasi hindi po kami nagkakasama sa training po eh. So, ang kasama po lagi ni Adel mag-training po si coach, kasi sila po yung magkalapit po. And ako po, syempre, ginagabayan din naman po ako ni coach. Sinasend niya po sa akin yung training program kung anong ginagawa po nila ni Adel. Ginagawa ko po on my own. And also po, yun po yung medyo mahirap sa amin kasi wala po kaming training camps. Which is, sana po ay nagkaroon po kami. Matagal na po namin hinihingi magka-training camp kami, magkasama kami sa training. Kasi iba pa rin po talaga yung magkasama kayo sa training, nagagabayan kayo ng coaches ng maayos po sa araw-araw na magkasama kayo. And also po, syempre kami ni Adel naman po, we're talking po and ano po sa Facebook, sa Messenger, syempre nag-uusap din po kami like kamusta ka na Adel, kamusta training, ganyan, nagkukumustahan po kami sa mga trainings po namin. And ayun lang po, medyo syempre sa part ko po, medyo kinakabahan po ako, hindi lang po sa akin kundi sa amin dalawa po ni Adel, especially po kay Adel dahil po yun nga po, ni-request ko rin po talaga sana po na makasama ko po si Adel po na lumahok po nung mga yung mga Asian mountain bike races, extra continental races po, para hindi lang po ako yung hindi lang po ako yung nakakapag-race internationally but also po yung kasama ko po sa Asian Games po.
0: Dapat may exposure para sanay na sanay, di ba? Come the yes. Asian Games, parang wala lang. Para lang yung Asia Continental, di ba? O Asia Mountain Bike Series, ano? Pero, nagkasama naman kayo ni Adel sa ilang mga competition. Yun na lang talaga ang challenge na mas makabisado nyo ngayon. Siguro during practice session na lang, yung track reading. Kailan ba ina-expect natin na makakaalis kayo at may panahon ba para sa mas enough track reading in Nagoya?
26: Yung schedule po namin, ma'am, depart po namin is on 21 po. And then may schedule po kami ng training on, meron lang po kami binigay na allotment nila sa amin is, I think one day lang po or two days for the training days po. Ganun lang po ka-short yung track read po namin. So, ayun po, ganun naman po mostly po sa mga races po talaga. As is one or two days lang po na yung binibigay nilang training days po para sa athlete.
0: But of course, syempre, hopeful, definitely for this one. Ano, sasamantalahin ang opportunity na binigay. Ganun nga din sabi ni Adele, nabigyan ng chance, super happy, super proud na nandito kasama sa Asian Games. Okay, kung titingnan mo yung mga resulta mo early this year, ano yung pinaka-best result mo going into the games, Shane?
26: Siguro ma'am yung pinaka-best result ko po is nung China po ako, nung Zuni, and then next po is yung Malaysia po. Yun yung pinaka-best result ko po kasi both continental po yan and hindi po madali yung lineup kasi China pa lang po, apakadami po nila. And yun po, dahil continental po siya, so mas madami po yung entry ng country. And syempre po, mag-isa lang po ako lagi. So, yun po yung mahirap. Mag-isa po ako, walang mechanic, wala po akong coach na kasama on my own. And yun po, sobrang proud po ako sa mga naging result ko po talaga.
0: Ano din, maganda din yun, ano, na bit-bit mo habang papalapit na yung games, na parang lahat ng challenges, dinaanan mo na, and yet you hurdled the challenges, and you made it. Yung bang Sunyi, yung ba yung pinaka-latest? Na nag-top, hindi. Okay.
26: Hindi po. Yung Zuni is bago po ako mag-Malaysia. And then, Malaysia, yung Guangzhou po.
0: Ang sure itong dalawang pinaka.
26: Dalawang China po magkasunod.
0: Okay. Yes. Sa Zuni, number ilan ka, Shane?
26: Fifth po, fifth.
0: Fifth. And then Malaysia?
26: Fourth po.
0: Yun, almost, diba? Tapos itong pinakauli, seventh. Tama?
26: Yes po.
0: On sunod-sunod. So, almost there, ano? Base sa mga experiences dyan sa mga Asia Continental and Asia Mountain Bike Series, ano na lang ang kulang, Shane? Ano na lang ang kulang sa tingin mo, sa performance mo? Kaya nga kanina, you mentioned na sometimes meron ka pa rin disappointment sa naging mga karera mo. Ano ba yun? Ano ba ang dapat nabigyan ng pansin pa?
26: Yung sa training program po talaga, yun po talaga yung pinakakulang po sa amin. Kasi, kung pagbabasehan po yung mga Asian riders po, sa Asian pa lang po, grabe po yung training nila. Very specific kung ano yung need ng rider i-improve. scientific base. Yung sa amin po kasi hindi pa po kami masyado pong ganun sa level ng training po nila. Wala po kaming wala pa kaming exact numbers namin individually ng mga riders. Na yun nga po, yun yung kulang po talaga sa amin po talaga. Karoon po sana kami ng scientific base po na training po. And hindi lang po sa biking po sana kami magka-coach, kundi sa conditioning din po. Kasi iba-iba po yung need po talaga ng rider. Hindi dapat po kami magkakaparehas po ng training program. It depends on athlete's needs po talaga. Kasi based on my experience lang po, nung nakita ko po yung sa Kazakhstan rider, nung nag-training camp po sila, iba-iba yung ginagawa ng athletes nila. And hindi lang po yung Team Kazakhstan, nung nag-China din po ako, nung nakita po namin nag-training yung Team China, iba-iba rin po yung ginagawa ng riders nila. Nagkakasama lang sila pag long rides lang po, which is mostly easy days po ng mga riders. Pero yung mga intervals, anything pa po na other trainings po for the athletes, iba-iba po yung ginagawa ng athletes.
0: Ang dami pa pala natin talagang gawin, ano, hoping na right after the games ay may mga pagkakataon na sana maibigay yan, ano, lalo na ang laki pa at ang layo pa ng ating ambisyon, syempre the Los Angeles Olympic Games, ano. So anong dugtong from Asian Games to LA? Meron bang pwedeng makuhang points sa Asian Games para sa kampanya natin na mag-qualify sa Los Angeles? Kasi Shane, yung ibang sport qualifying sa kanila, yung Asian Games, yung nag-go-gold, automatic qualified sa Olympics. Paano ba sa mountain bike?
26: So sa mountain bike po, hindi po, based on ano pa rin po tayo, UCI points pa rin po talaga. Yung sa cycling po, hindi po kami kasama po dun sa qualifying agad for LA 2028 Olympics po. But yun nga po, maganda naman po kasi dumadami na po yung Continental and Asia Mountain Bike Series po natin dito sa Asia, which is magandang opportunity for the Asian and Southeast Asian riders po na mag-gain ng points po. And after right Asian Games po, same week, we have Asia Mountain Bike Series po on weekend. So after po namin ng Asian Games, on weekend po, sa same week, Asia Mountain Bike Series po agad kami. Yes po. And magkakasunod. Meron pa po kaming tatlong Asia Mountain Bike Series po for this year.
0: Yes. So it means batak na batak ang mga mountain bike natin, mountain bike cyclists, especially si Shane. So from Nagoya, saan ang punta mo? Saan ba yung sunod na series?
26: Misaka po. Misaka. Japan din po.
0: At least yes, doon po. Na. So, lipat
26: so
0: lang.
26: Lahat po, yes, so lahat po nung kalahok ng Asian Games, syempre na-expect po na dumiretso lang din po sa Misaka kasi Asia Mountain Bike Series din po yun.
0: So sana pati si Adele, kasama mo?
26: Yes po, nice. Kasama ni si Adele, yes po.
0: Minsan-minsan lang tayo magkaroon ng international exposure para yes, sa po. Other teammates mo, sa ating Asian Games team nga. Anyway, so venue, track reading, sabi mo 1 or 2 days before the, tama ba, September 24 ang iyong event?
26: Yes po, 24-25 po yung event ng mountain bike po eh.
0: Okay, balita natin, and confirm naman to eh, ang nagkaroon ng ano, ang nag-design ng course si Lester, yung ating kaibigan. Apo. Lester Lebon Fasil, tama, yung taga Mindanao,
26: yes,
0: ano? Okay?
26: Yes po.
0: Mababago kaya yung dinesign niya na yun? Of generally, yun na, ano ba yung mga usapan nyo? Alam ko, magkakabarkada din naman kayo niyan. Nagbigay ba ng tips si Lester as regards the track mismo? And I think you had also the chance, di ba, to race there dahil nagkaroon naman ng test event.
26: Go
0: Shane, yeah. Okay, so we're still talking to Shane. Medyo parang Shane.
26: Yun po, hindi po tayo nagbigyan ng parang mga tips po ni Kuya Lester, which is bawal, I think po, bawal po. And pero na-try ko po yung track po nung nag-Asian test event po nung May. And ang sabi lang po doon, which is tinanong po ng lahat din po yun, kung mababago pa po yung track. So, possible po na mabago yung track. And hindi po siya kagaya po syempre po nung kung ano yun nung test event, may mga mababago daw po. Pero hopefully hindi naman po ganun kamabago kasi nasa park lang po yung track namin. So wala pong, kunyari po, dagdagan nila ng uphill or what, parang hindi po magagalaw po kasi public park po siya. So ayun po, siguro kung may madadagdag po, siguro may mga obstacle lang po na madadagdag po dun sa race course.
0: Okay, hindi tayo masyado marunong sa mountain bike. So, having said that the race will be in a park, ano to, parang hindi ganun ka-grabe yung mga challenges, let's say yung mga mataas na portion, at porke nasa park yan, maluwag din ba yan? Hindi magiging single track? How will you describe the race venue?
26: Ano naman po siya, ma'am? Mountain bike, nagawa nila ng paraan na maging mountain bike course siya. So, syempre po, sa park, syempre may mga ano pa rin naman po, may mga trail pa rin naman po, may mga puno-puno pa rin po yung park po na yun. So, may mga section po na dadaan po kami ng trail. So, may mostly po ng route is obstacle po talaga siya yung pagdating na po namin sa mismong sa park area po. Pero may mga madadaanan pa rin po kami sa gilid ng park. May mga trail pa rin po, may mga uphill, and may mga jumps pa rin po dun sa loob ng trail. Pero ginawa na lang po nila ng paraan na parang crit, ano rin po siya eh. Halo po siya ng crit and then may trail. So para po siyang naging urban type of route po.
0: Okay. So, approximately how long distance of the racetrack?
26: Distance po is 3.5 to 4 kilometers po.
0: Okay. So, the usual, ano? Okay.
26: Yes.
0: So, wala namang latest news as regards, well, siguro nga kung sinabi mo, konti lang pagbabago, but di ba yung Nagoya, inuulan the past days? Wala namang nag-post kung ano na nangyari dun sa probably naayos na yung course tapos biglang may ayusin ulit.
26: Yun naman po. Well, we know Japan po talaga is napabilis po nilang gumawa. So, nung binalita nga po sa amin na umuulan sa Nagoya po, nagbaha. Well, kinabukasan po, okay na agad. Parang wala pong nangyari sa kanila. So, yeah, expect po na, wala, yung course is okay, so everything is okay. Nagawa na po nila ng, ano, naremedyohan na lahat kasi Japan is Japan.
0: Yes, napaka-efficient ng Japan, di ba? Okay, yes, Shane, sinong mga names ang in-expect nating the top Asian mountain bikers who will be here in Asian Games, let's say sa China, sa Kazakhstan, sa Japan?
26: Si Wang Li, and I forgot po yung isang top rider po ng China, pero yung top rider si Wang Li. And then, from Japan naman po, syempre yung Olympian po nila, si yung Olympian po nila ng 2020 po, and then another one Japan, si Yui Ishida, which is strong riders also po. And sa Kazakhstan po, si Geneva Tatiana. And Indonesia, si Indonesia po, yung top rider na Indonesia, si Sayo Bella po. And

0: Timor-Leste, Nepal, and ano po yun? Nakalimutan ko po yung isa pa.
1: Please.
0: Parang nasa
1: How many? Mga how many that time?
0: parang madami po kami last time, parang 11
1: Uy,
0: countries po yung
1: oh.
0: last time po eh.
1: Oh,
0: Yeah, kasi
1: yes.
0: lagpas 15 po kami nun eh. Yeah.
1: Okay. So, personal push. Ano yung personal na maybe reason why you really want to have a successful campaign this time? Baka may mga personal na sabihin natin reason for this Asian Games, Shane.
0: Syempre po, sa akin ma'am, is to deliver po talaga ng good result. Sa akin personally, syempre po, hindi gusto ko po na mabigay yung best ko, lagi naman po, pero gusto ko po mas i-push pa yung sarili ko dito sa Asian Games po, dahil every 5 years lang po itong Asian Games. So the next Asian Games will be on 2031 na po ata. Yeah, so ang tagal po. So yeah, I'm always pushing myself po and always rooting po na i-guide ako lagi ni Lord na gabayan ako lagi sa races ko. Especially this one po, I'm really like everyday kong pinagpipray po talaga na ma-renewed po yung strength ko, maging mentally, physically prepared po ako. And na hindi ko lang po kasi para sa akin lang din po ito eh, kundi para po sa family ko, para po sa mga friends ko and sponsors ko. And sa lahat po naniniwala po sa akin na I can do better, I can be more mas maging mas malakas pa po sa dito po sa laro pong ito. And yeah, yun po. Personal na ako po talaga makapag-deliver po talaga ako ng magandang result po.
1: Sino na nga ba yung mga sponsors ni Shane? You can mention dito at least yung maalala mo, no? Dahil through the
0: Ah,
1: years,
0: sige
1: di
0: po.
1: ba, ang dami mong
0: Yes.
1: kompetisyon, di ka makakalahok doon
0: Yes.
1: kung wala talaga itong mga partners mo.
0: Ah, yes po. Sobrang thankful po ako sa mga private sponsors ko po. Hindi dahil sa kanila po, hindi po ako makakalabas po ng bansa. Hindi ako makakapag-compete internationally po. Siyempre po, Specialized Philippines po. Dirty South Multi Sports. Specialized Alabang. Specialized Pasig. Harvest Resto Sports Bar. Kay Tito Harvey na lagi pong nakaalalay sa akin lagi every races ko. BCSC po, team namin po sa Cebu, Wahoo Philippines, Active Fuel PH, Pocari Sweat, Andot Sports, Sunday Fitness Lab, Bike Fit MNL, and Shimano Philippines, New Sigma.
1: Thank you sa kanilang lahat. Katuwang sila, syempre,
0: Yes
1: ng
0: po.
1: ating
0: Maraming
1: Philippine
0: salamat
1: Sports
0: po.
1: Commission. Oo, na siyang may
0: Yes po.
1: handle naman sa ating Team Philippines. Okay, sino mismo ang bubuo sa ating team? Bukod sa inyo ni Pia Adele? Okay, sino pa ba? Sino ba ang coach? May mechanic ba tayo? Sino din yung head ng delegation?
0: So yung head ng delegation po, this time po si Ma'am Camila Sumagi po. And we have two mechanic po, si Kuya Eday and si Kuya Jomark po. And two coaches po, si Coach Eboy Far and si Coach Eboy Quiñones po. And kami po, four riders, two from BMX Racing, si Kuya Kaluwag and si Patko, me and Adel Pia po.
1: Kasi yung mga coaches natin, hindi lang sila magco-coach sa inyo. Yes, hindi lang siguro sila tutulong sa mountain bike, definitely. Kung pwede silang tumulong sa BMX, ganoon na rin. Even the
0: Yes
1: mechanic,
0: po.
1: kasi si Ninyo Iday, di ba? Kasama last time
0: Opo.
1: ni Patku nung
0: Yes po.
1: nag-compete siya sa kanyang
0: Yes po.
1: ACC. Okay,
0: Opo.
1: so between today and departure of the team, ano na pa ang schedule mo, Shane, and sina Pia and probably Coach Eboy?
0: Ano na po, ma'am? Well, hopefully this few weeks, ay this 2 weeks po is magte-tapering na po siguro kami. Inaantay ko pa rin po yung schedule po from Coach Eboy. And ayun po, ano na po, focus na po tayo sa Asian Games po. And yun na po yung schedule ko po.
1: Shane, ano ngang year ka nagsimula na maging national team member? Just konti ulit background of how you started in the sport of mountain bike at hanggang nakailang SEA Games na and
0: Apo.
1: others competition.
0: Ano po ma'am, nag-start po ako as developmental po sa national

0: team. Sa road po ako eh, 2019 po. And then, nalipat po ako sa mountain bike po is 2021 na po. And then, nakapag SEA Games po ako. First SEA Games ko po is nung Vietnam po. And then, second SEA Games ko po is yung Cambodia na po. Yes po.
1: So at least nakadalawa ka ng SEA Games at nakadalawa, padalawa na rin yung Asian Games mo. And nakapag-world championship ka na, di ba, sa mountain bike. Parang ang bilis din ha. Bilis din ang akyat mo sa pagiging national mountain biker, Shane.
0: Yeah, syempre, opo. Hindi ko rin po in-expect po na ganun po kabilis yung magiging progress ko po. Siguro po dahil sa consistency ko din po siguro sa sipag sa training po. And laging sinusunod ko lang po talaga yung mga bilin sa akin ng mga nagga-guide po sa akin, especially yung coaches po namin. And ayun po, tuloy-tuloy lang po sa dapat po talaga maging mabait ka lang pong atleta, makinig po lagi sa mga mas nakakaalam po. Lagi po dapat na maging humble lang and maging teachable ka every time po.
1: Yes, gusto ko 'yon. Dapat maging mabait na atleta, 'di ba? At maging teachable, okay? Taga Cebu, tama ba? San ka, Shane?
0: Province ko po is Danao, Cebu po. Yung mother and father ko po is from there po, Danao, Cebu. Pero dito na po ako since high school po. Tumira na po sa Manila po.
1: So, Cebuana din si Shane, okay? Yes. Kabayan ni Sir Oscar Boying Rodriguez, ang ating commission head ng mountain bike, okay?
0: Yes.
1: At I'm sure kasama din na pupunta sa Asian Games si Sir Oscar.
0: Yes,
1: okay, baka may dagdag na mensahe sa mga kaibigan, sa Philippine cycling community natin, habang tayo nga ay susuong na naman sa isang big battle, and this is the Asian Games. Yes, Shane?
0: Unang-una po, maraming salamat po. Again, Ma'am Judith, for having me again po. And also po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, and Sir Abraham Babol Tolentino, and sa aming NSA po, Phil Cycling, kanila Ma'am Camila po, kay Sir Oscar po, Boying Rodriguez, and ayun po, unang-una sa kanila dahil po nabigyan po ulit ako ng oportunidad po na mahalahok po dito sa big event, which is Asian Games po. Lagi ko pong pinapangako ko po palagi sa kanila na lagi ko pong pag-uusayan po at ibibigay lagi po yung best ko po. And ayun po, at sa lahat po, sa friends ko, family ko, loved ones ko, maraming salamat po sa laging paggabay niyo po sa akin at pagsuporta po. And sa mga nagdadasal po para sa akin, hindi lang po sa akin, sa buong team po. Yun, pagdasal niyo po kami, continue niyo po kami ipagdasal po na maging safe po kami lagi sa mga races namin and makapag-deliver po kami ng magandang result.
1: Yes, God bless you and the rest of our Team Philippines, not only in mountain bike, but the rest of our Team Philippines.
0: Po.
1: Mabuhay ka, ingat lagi ha, and hope to see you at the Obata Ryakuchi Park, di ba? MTB venue of the Asian Games.
2: Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
1: Thank you, Shane Yao Yao, our top bet in women's cycling. Kasi siya, dalawa lang sila, ni Pia Adele, ano, and siya yung top mountain bike Olympic cross-country rider natin. Sana mapuntahan natin yung venue na yan. At alam nyo ba, ang nag-design ng track, yung competition venue, isang Filipino, si Lester Lebom Fasil ng Lebom Fasil ng Mindanao. Okay, nakakasama namin yan sa mga mountain bike competition sa Asian Mountain Bike Series. Okay, so yun na po ang naging tampok natin for today. Today's edition of our Headline Sports, bawat programa po nagtatampok na ng mga Asian Games athletes bound or mga nandoon na mismo sa Nagoya. Lalo nang sunod na program, ang volleyball, ano, Spikers Net ni na Dennis Ilanga at ni Team Tapales. Sa ngalan po ni Engineer Jemart, ni Nida Soriano, and of course si Team nga and Malolos Transmitter. Thank you very much. God bless everyone!
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Mga headlines ngayon.
13: Philippine Standard Time, it's 9:57 a.m. Good morning, and here is the news. The Energy Department says the oil crisis is unlikely to end soon as escalating tensions in the Middle East continue to push crude oil prices higher. Despite the continuing prices increases, Energy Secretary Sharon Guerin assured the public that the country's fuel supply remains sufficient for more than 50 days. Meantime, on calls for her to resign due to the power crisis in Visayas, especially in her town Iloilo, Guerin says she will file her She will leave her fate to the president. Guerin maintains she served at pleasure of the president, and if it told to resign, she will go. The energy chief said that she understands the frustration on her fellow Ilonggos, especially those who have to pay higher electricity bills that they are not getting. News overseas, Saudi Arabia issued emergency alerts warning of a potential danger in Jeddah, Mecca, and Taif, urging residents to seek shelter and follow official safety instructions. According to Saudi Civil Defense, the alert were issued through the National Early Warning Platform for Emergencies but did not specify the nature of the potential danger. The alerts came amid escalating clash between Saudi Arabia and Yemen's Houthi group, which had carried out series of missile and drone attacks on Saudi cities and infrastructure. Saudi forces have responded with strikes on Houthi positions in Yemen. In sports news, the Asian Games football, the Philippine men's under-23 national team suffered a 1-5 defeat against Uzbekistan to the start of the 2026 HE Nagoya Games men's football tournament. Joshua Martin Marino scored at the 62nd minute with the national booters trailing 0-2 after defensive lapse by the Uzbekistan backline. Uzbekistan then responded with 3 more goals to prevent any comeback attempted by the Pinoy booters. Up next for our PMNT Under-23 will be Vietnam on Friday, still at the CS Asset Minato Soccer Stadium. Philippine Standard Time, it's 9:59 in the morning. Manatiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakabang balita tungkol sa naraan na sports. Mula po si Mita Palace, aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili,
24: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
29: The public service announcement
30: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service
32: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
34: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
33: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
35: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
36: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
33: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
37: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
38: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Philippine Standard Time, 4 minutes after 10 AM.
39: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams.
40: Spikers Net.
39: Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan.
40: Spikers Net.
39: Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net.
40: Spikers Net.
39: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
40: Spikers Net.
39: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
40: Spikers Net.

0: dates naman yung Spiker's Turf din. So ibig sabihin, kunyari ngayon may laban ng PBL, bukas Spiker's Turf, puro Spiker's Turf lang. Pero yung sa ngayon, may i-insert sila isang game, no? So ganun po yung mangyayari. Kasi Timmy, maganda dito, lumago to 10 teams ang Spiker's Turf, no? So 10 ko po na po ang maglalaban-laban for this invitationals, no? So sino-sino ba yan, team, yung 10 koponan na yan?
1: So ito yung mga bagong koponan dito sa ano, sa Spiker's Turf ay ang siyempre champion na Chris Cross, andito rin ang Savuge, ang Alpha Insurance, Cab Stars, 3B at saka ang VNS. Andito rin ang newcomer na Clear Skin na mag-debut. And ang Armed Force of the Philippines ay magbabalik dito. And top 2 teams from the ongoing V-League Men's College Challenge will compete the field. So may abangan pa tayong dalawang teams dito aside from these teams na nabanggit natin dito.
0: So yung ano yan, yung finalists ng V-League Men's Collegiate Challenge.
1: Yes,
0: so ito team, halo-halo makikita natin, 'di ba? Meron tayong mga ano na, meron tayong mga established teams na, syempre Chris Cross, 'di ba? Defending champion. Tapos may nagbabalik, may bagong teams, tapos may college squad. At ang maganda dito, pagdating po ng semifinals, sasamahan yung top 4 mula dun sa 8 nabanggit na sa 10 nabanggit natin ng dalawang foreign guest teams, no?
1: Wow.
0: So first, parang first time ho ito, na mga, and then, hindi naman
1: may foreign guest teams dati.
0: May foreign guest teams na. No, yung parang King Whale din yung dati. So ngayon, maganda dito, parang diverse yung field ng Spiker's Turf Invitational. So top 2 finishers will be featured dun sa Knockout Championship. So yun din, pagandahan din ng standings pagdating sa semi-finals. Ayan. So congratulations again to PVL and Spiker's Turf. 10 years na, bilis ng panahon, Timmy.
1: Grabe.
0: Sana mas dumami pa yung mga laban sa men's competition para makita natin. Yung bagong team, yung Clear Skin.
1: Clear Skin, no?
0: Clear Skin. Kasi ano yan eh, hindi lang yung single I eh. S-K-I-I-N.
1: Tatlong I.
0: Clear Skin.
1: Oo.
0: Yan. Si Coach Sidney Calderon yan eh. Yung,
1: sa Clear Skin. Sana yung sa PBL, madagdagan na uli ng koponan para mas umintense.
0: Oo, yung PBL din. Kasi 9 teams, no?
1: Oo,
0: sana. Yung mga nag-a-apply, mapagbigyan. Kasi ang dami rin players po. So far talaga lang no, sa sa totoo lang 'di ba ang daming mga players na walang teams 'di ba. Wala na kasing mapaglagyan eh.
1: Oo.
0: Yung isang team nga halos 20 na sila sa isang opponent eh, hindi na sila maisama dun sa lineup eh. 'Di ba? Anyway, ayan. So it's 10:48 ng umaga, magbabalik po ang Spiker's Net.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
2: Maging panatag Pilipinas. Sports Radio 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spiker's Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spiker's Net.
0: Huling set ng ating programa ngayong araw na ito, Timmy. Let's go to other volleyball updates naman. Team, ito si Coach Takaminoa, no? Talagang sasamahan niya kahit saan magpunta ang kanyang misis na si Jaja Santiago Minoa. Dahil si Coach Taka po is also headed to the United States dahil siya po

0: ay magiging assistant coach sa League One Volleyball.
1: Mm-mm.
0: Dun sa magiging team po ni Jaja Santiago, oh, yung San Francisco
1: Signal.
0: Signal. Ayan. So,
1: isang volunteer assistant.
0: Volunteer assistant coach. No? Anto, walang sweldo team. Kasi volunteer eh.
1: Oh, oh.
0: Under Alri Reft. No? So, yan po yung magiging next stint ni Coach Taka after leading Alas Pilipinas dito po sa Asian Games, kung saan manonood din po dito si Jaja, no, sinabi niya rin sa atin yan na she will support her husband, syempre, and yung national team po natin ng Alas Pilipinas women. So ngayon focus ni Coach Taka Alas Pilipinas women, and then after that ayun, diretso na sila sa Amerika ng kanyang misis para naman paghandaan yung LOVB, no, League One Volleyball, no, San Francisco Signal, starting January 2027. So, congratulations Coach Taka dito sa inyong endeavor. Alam mo, Timmy, malaking bagay yan for Coach Taka, kasi yung matututunan niya dyan sa US, madadala niya yan syempre dito sa ano, dito sa Alas Pilipinas.
1: Oo, tama ka doon. Syempre, ito, alam natin si Coach Taka very well-versed na with the Japanese style of volleyball. Makukuha niya rin syempre experience din na American style of volleyball. So, dagdag. Win-win sana situation yan for Coach Taka and syempre for our Alas Pilipinas women.
0: Okay. Ayan. And lastly, Timmy, after 2 years, no? Sa Galleries Tower High Risers, Julia Coronel is leaving the squad. Ayan. Po yung naging anunsyo ng Galleries kahapon, no? Ayan. Ano bang pick to si ano? Si
1: number 4.
0: Fourth.
1: Oh, fourth pick.
0: 2 years, no, after Galleries made her the number 3 overall pick. Sa yung unang-unang rookie draft po yan ng PBL, no. So ngayon, new beginnings for Julia Coronel. San sabi nga 'di ba doon sa kanta ng Semisonic Team, 'di ba, sa closing time, every new beginning comes from some other beginnings end.
1: Saan kaya mapunta ang
0: ang siya? End na yon para kay Julia Coronel is the new beginning naman para kay
1: Lams Lamina.
0: Kasi nga, dalawang setter ho sila niyan, di ba?
1: Oo, kaya siguro kumuha ng bago.
0: So si Lams po yung magiging bagong main setter na ito pong Galleries Tower High Risers. Ang laki din ang inaitulong ni Julia Coronel dito sa Galleries, no? But it is a decision siguro to explore new options, new teams, di ba? At syempre siguro may mga hinahanap pa sa kanyang karera itong si Julia Coronel. And because of her departure team, siya na po yung naging pangalawang top 4 picks na umalis sa Galleries. Una si Leila Cruz, no? Di ba? Lumipat sa Capital One. Na ngayon ay nasa PLDT na. So, ayan. So, saan kaya ngayon, team? Ang tanong, saan ngayon pupunta si Julia Coronel?
1: Local league ba? Or sa possible international?
0: Possible international. Possible other PBL teams din, di ba? So, yan lang naman yung pwedeng puntahan ni Julia. Pero sa kanyang skill set, di ba? Being a part of the national team din dati, di ba? Star player for Lasal, di ba? Kaya nga naging number 3 pick yan eh. So, ibig sabihin, malaki po yung ano nito, yung pwedeng ibigay sa anumang team na kanyang mapuntahan.
1: Tama ka doon. We're looking forward. Kasi syempre, tulad na sinabi natin kanina, Dennis, ang dami na rin talaga mga players for every team eh. So, tingnan natin kung saan siya pwedeng mapunta dito na kapunan. Possible ba PLDT para Lasal, para another Lasal?
0: Grabe!
1: Ang mapupuntahan.
0: Oo nga. Oo. At anyway, abangan natin kung saan pupunta si Julia Coronel. At yan po ang naging laman ng ating programa ngayong araw. Timmy, baka may mga gusto kong idagdag.
1: Siyempre, magpapasalamat tayo sa mga nakasama na sa Master Control, kay Tita ni Deres Quinceriano sa console, sa Warcast, kay Engineer Gemmar Trocamora na slash nag-EP rin sa atin for today, na nagpasaya kay Dennis.
0: Yes, oo. Oh, oh, shoutout pala kay Jerickson, yung ating OJT before.
1: Oo.
0: Kasi napaka... miss na natin yan si Je.
1: Oo, ayan. At saka syempre, binabati ko pala ang aking mga magulang si Mama Arnita Palace, si Papa Babita Palace. Hello sa inyo. Siyempre sa aking girlfriend si Aika. Hi sa iyo. At siyempre, sa Malolos Transmitter, nagbabalik na pala ang ating Malolos Transmitter.
0: Malolos Transmitter.
1: After few weeks, siyempre, sa Iloilo sa Malolos Transmitter.
0: Ayan, tsaka Timmy, siyempre, happy birthday din sa ating kasama dito sa Sports Radio kay Mama Ria Arevalo. Mm-hmm. Ayan, enjoy your day, ma'am. And also, happy birthday kay... kay Sir J. Michael Carriaga ng birthday kay Sir J. Michael Carriaga ng Dishud. Ayan. And syempre, binabati ko din ang aking wife, Jam. I love you and Jaden. Papa loves you. At ito po ang Spikers Net. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Magkita-kita po tayo sa susunod na Wednesday. At syempre po, tutok lang po for more Asian Games update dito sa ating himpilan. Again, Dennis Ilanga and Timothy Tapales. Thank you po.
2: Musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay Kubo Kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
3: Bahay Kubo Kahit Munti.
4: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
3: Ang halaman doon ay sari-sari.
4: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station.
4: Headlines.
5: 20 pesos sa tapyas sa bayarin sa kuryente matapos maalis ang VAT sa system loss charge, mararamdaman na ayon sa Department of Energy.
4: Headlines.
3: Dagdag buwis para mabawi ang mawawalang kita sa pag-alis ng VAT sa system loss charge, hindi ikinokonsidera ng pamahalaan.
4: Headlines.
5: Cash remittances ng overseas Filipino workers umakyat sa higit $3.2 billion.
4: Headlines.
3: 84.3% voter turnout na itala ng Commission on Elections sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pag-aaralan ng panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.
4: Headlines.
3: 4 na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humaharap ngayon sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae of Friends of the Court.
4: Headlines.
5: At International Criminal Court magkakasa ngayon ng status conference sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, ang petsa natin, September 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Travel time mula lungsod ng Valenzuela hanggang Naiya. Aabuti na lang ng 40 minuto ayon sa Pangulo kapag fully operational na ang Metro Manila Subway Project. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi nito na nananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagmamodernisa sa railway system ng bansa, kabilang ang subway project na isa niyang epesyente at maaasahang public transport system na mabilis na magkukonekta sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ang trabaho, paaralan at iba pang pupuntahang mga area. Ay sa Pangulo, nasa 60% na ang overall progress ng subway project, habang 100% na rin ang planchado ang right-of-way sa lahat ng istasyon ng Metro Manila Subway, kaya asahan na wala nang magiging problema sa konstruksyon nito. Sa sandaling maging fully operational na ang proyekto, ang dating biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya na inaabot ng 1 hour at 30 minuto ay tatagal na lamang ng 40 minutes. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Once the Metro Manila subway is fully operational, travel between Valenzuela and Naiya is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 20 pesos na tapyas sa bawat electricity bill matapos maialis ang buwis sa system loss charge, mararamdaman na ng publiko ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Pilipinas. Matapos ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin na ang pasakit ng ating mga kababayan sa mataas na singil sa kuryente at pag-aalis ng system loss charge sa bawat bill sa kuryente, mararamdaman na ang tapyas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito'y matapos alisin na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang buwis sa system loss charge sa bawat power distribution company sa Pilipinas. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ito'y mararamdaman na sa mga susunod na buwan. Sa kanyang eksplenerasyon, tinatayang na sa 20 pesos ang posibleng mabawa sa inyong electricity bill kapag ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan at magiging depende rin na magiging tapya sa inyong monthly consumption. Pero dagdag pa ni Garin na malaki ang maitutulong nito sa bawat mamamayang Pilipino, lalo na upang makabawas na rin sa kanilang gastusin at taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy ang ginagawang pamamaraan ng kagawaran upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang bagong buwis para mabawi ang mawawalang kita mula sa pagbawas ng VAT sa system loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may iba pa namang paraan para pumita ang pamahalaan tulad ng maayos na tax administration at collection, VAT reform sa digital services at create more law. Tinatayang 10 bilyong piso ang mawawalang kita kada taon mula sa pag-alis ng VAT sa system loss charge.
10: Ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan.
5: Samantala, umaasa ang Malacanang na agarang maamyendahan ng mga mambabatas ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para ganap na maisakatuparan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa bill ng kuryente.
10: Ayan po ang nais ng Pangulo. So sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ihilingin ng Regional Development Council o RDC Western Visayas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang State of Power Emergency sa rehiyon para mapabilis ang mga proyekto at masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayon kay RCD 6 Co-Chair Attorney Jobert Peña Florida, isa sa pinal na ang urgent resolution para ideklara ng Pangulo ang emergency. Aniya, makakatulong ito para mapabilis ang mga hakbang at bagong power projects kabilang ang pagproseso sa mga permit. Plano rin ng konseho na hilingin sa development councils ng Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island, na sumali sa panawagan. Layo ng ikalawang panukalang resolusyon, ang exploration sa electricity interconnection sa pagitan ng Visayas at Luzon para sa karagdagang supply ng kuryente sa rehiyon. Gate pa ni Peña Florida, ang interconnection ang magbibigay ng long-term solution sa harap ng inaasahang problema sa supply ng kuryente sa rehiyon sa susunod na 2 hanggang 5 taon.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hindi maglalaan ng gobyerno ng karagdagang pondo para sa uplift program sa gitna ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang direktang humingi ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM, ang mga government agency na tumutulong sa mga sektor na apektado ng Middle East crisis. Ganito rin ang sistema sa susunod na taon dahil walang hiwalay na budget ang uplift program sa 2027 national budget.
10: According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kompleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan.
5: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa patuloy na kakapusan sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang red alert mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Subalit, bago yan, itataas muna ang yellow alert mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at masusundan naman mula alas 6 hanggang hanggang alas 8 ng gabi. Napatid na 8 planta ng kuryente sa Visayas ng ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana, habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hihilingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation at Malacanang na gawing 20 pesos per liter ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express mula sa 12 pesos per liter. Kasunod ito ng huling pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ay kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., inaalam ng gobyerno kung sapat pa ang kinikita ng mga driver matapos ibawas ang gasto sa gasolina para masuportahan ang kanilang pamilya. Unang na rin sinimula ng LTFRB ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operator na nakarehistro sa Public Transport Modernization Program.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances o padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Hulyo 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling ang United States ang pangunahing pinagmulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia, batay sa naitalang opisyal na remittance transactions. Nagdala rin ng pagtaas ang seasonally adjusted personal remittances, kabilang ang mga perang ipinapadala sa bangko, informal channels at mga remittance in kind o padalang kargamento na nagpapakita ng mas matatag na galaw ng padalang pondo sa kabila ng karaniwang pagbabago sa panahon. Patuloy ring lumago ang kabuuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang patuloy na pagpasok ng perang ito ay malaking tulong sa paggastos ng mga pamilyang Pilipino at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa na nagpapatunay sa remittance bilang mahalagang pinagkukunan ng pondo at kita ng bawat sambahayan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Handa ang contingency plan sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyon kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi. Una nang naglabas ng emergency warning ang Saudi Civil Defense dahil sa potential danger sa tatlong rehiyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen o Yemen, Raymond Balatbat, na nananatiling maayos ang kalagay ng mga Pilipino sa Saudi Arabia kasabay ng pagtiyak sa kahandaan sakaling may humiling na mapauwi sa Pilipinas.
11: It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate. Ano po ang mga logistics, manpower, lahat po yan we will take into consideration.
5: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Naitala ng Commission on Elections ang 84.34% na voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang mataas na voter turnout ay nagpapakita ng masinhing pakikiisa ng mga botante sa eleksyon. Pinuri rin ng COMELEC ang mabilis na transmission of election results. Samantala, wala namang nagprotesta makaraang iproklama ng COMELEC ang 80 bagong BARM Parliament members.
12: Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta at nag-question na ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo sa mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results.
3: Yan po ang tinig ni COMELEC Chair George Erwin Garcia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections, tukoy na ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Tukoy na ng Philippine National Police sa pagkakakilalaan ng mga nasa likod ng mga nangyaring gulo sa katatapos pa lamang na parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa OIMKP and PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., nagsasagawa na ngayon ng investigasyon na case build-up ang PNP sa mga taong nasa sangkot at inaasahan niya may sasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Pagtitiyak pa niya ay buo ang kanilang determinasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulong sa kapayapaan at kaayusan na sa ilang bahagi ng rehiyon na Batita. Nung nakalipas na halalan sa BARMM, naiulat ang pamamaril at pagsabog sa Basilan, gayon din sa lusod ng Cotabato at Tamaging Dalang Tuxuro. Isang improvised explosive device din na na-recover sa Basilan. Samantala, tiniyak naman ng PNP Chief na nakatutok ngayon ng pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Bago Pilipinas, si Martigal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasabuang monitoring ng AFP para babantayan ang kilos ng hindi na tinukoy ng mga foreign influence.
14: You are an effective security if you will have a sense of paranoia that you will be looking for foreign to may maaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayon ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinilala na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations sa nasabing rehiyon.
15: In the present situation ngayon, kung saan nanalo ang marami sa mga members
16: yes.
15: ng Bangsamoro Islamic Liberation Front,
16: mm-hmm.
15: whether saan man sila na nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati natin mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
3: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong, kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pa ang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya rin ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
15: After that, na naipakita natin yung opportunity na meron tayo, maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-reach ng interest kita sa atin. Medyo dinilay ko lang, sabi ko maybe after election because we might entertain you much better kung after election.
3: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga provisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa orihinal na schedule nito sa November 2026.
10: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President dahil bago po magpasya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections sa kabila ng panukalang isagawa ito sa 2028. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na nakadepende sa Kongreso ang desisyon kung itutuloy ang eleksyon sa November 2026 o kung ililipat sa November 2028. Aniyare, respetuhin nila ang desisyon ng Kongreso habang patuloy ang COMELEC sa mga paghahanda nito.
12: Mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ang ating kagalanggalan na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali maipasa? At paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, eh dapat pong handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
3: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Panukalang Pamana Program, aprobado na ng House Social Services Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pinagtibay ng House Committee on Social Services ang dalawang panukalang batas na naglalayo magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikado minimum wage households habang hinihikayat naman yung paggastos nito sa mga lokal na micro, small and medium enterprise o MSMEs. Layon ng panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ang purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Tingog Party List, Representative Jude Asidre, isa sa mga may makda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryo ang cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastusin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng take 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng PhilSys-Link Digital Wallet. Kabilang sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Nilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Predictive mode sa disaster response is sinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang sinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasailalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory action. Painggan natin ito.
18: We already had our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
17: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Sa programang Boses, sinabi ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo na dalawang tungkulin ang ginampanan ng Pangulo sa kanyang pagbisita. Una, bilang Pangulo ng Pilipinas at ikalawa bilang Chair ng ASEAN ngayong taon. Dahil dito, inaasahan aniyang tuluyang maisasakatuparan ang investment commitments mula sa India.
19: Maganda rin po relasyon na established niya considering that ang laki ng market mo eh. India, given that more than a billion, yung billion population. So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
3: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hinimok ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade and Services 2026, kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Binigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalim ng temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology, and business process management, turismo at creative services.
20: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
5: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail male dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umano'y 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC jail male dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi ikinakailan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man, basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Pag-itiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanomalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
6: Sanang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin pa at napakalapit ni former Speaker Romualdez sa ating Pangulo, kung saan ang ebidensya, at kung talagang dapat siyang kasuan at dapat siyang kulong, yun ang nangyari. So tingin ko, patunay lang ito doon sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No, so, hintayin na lang natin kung silang susunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, dun tayo.
5: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumping station sa Rojas Boulevard, gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gumagana na ang lahat ng 5 pumping station sa na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, partikular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang ikinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pag-usap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog pumping station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 4 na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw na impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na magsisilbing amici curiae of Friends of the Court. Magbibigay ng kanilang legal na pananaw ang 4 na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para ma-convict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. Binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa senator judges. May 5 minuto rin ang bawat senator judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
4: Run!
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga amici curiae. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal na ipahayag ang kanyang posisyon dahil sa operasyon na pinagdaanan nito. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang kanyang pananaw. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at pisikal at mental na may kakayahang gampanan ng kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa hindi dapat isama ang mga senador na nabitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang una-una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o physical na hadlang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment judges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom alinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatag si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita na impeachment court para sa amici curiae. Ang report atin sa atin ni Luisa Irispe.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa amici curiae ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung saan ayon ba sa mga iimbitahin na friends of the court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya nakita naman nilang patas ang mga uupo para sa amici curiae. Sa ngayon naman, nagmamasido o magiging observers anya ang defense team sa amici curiae at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang vice-presidente na siyang pag-uusapan sa amici curiae. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, kamara nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Sinabi ng ilang House Leaders na ipinapakita sa bagong Octa Research tugon ng masa survey na umani ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng Kamara ang kapakanan ng publiko nang hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Garin ang mataas na marka ay reflection ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanilang mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasakupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sesyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang kamara laban sa mga paratang na naaabala ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Anya hindi sa gabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng kamara na kaya isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Pinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongbongino III sa pagpapanatiling nakatutok ang nakapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng status conference sa kasong Crime Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin tatalakayin ang pagkatalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa November 30 kabilang ang panukalang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibabana ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
13: Libong Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na naibabana sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga servisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng servisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations, at mahigit 44 na ospital ng LGUs. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyente na sa basic accommodation. Batay sa datos ng BepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng servisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng servisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, TASDA at maging ang DTI habang nasa 71 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
14: Patuloy naman ang arangkada na zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga

0: Taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng Alas, Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay mas excited ang Alas Women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaisa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
4: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
3: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang support suporta mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20

0: Kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026, matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Matagumpay na ginanap ang dalawang araw na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, sa Kabikulan, Oplan Kontra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsikawa ng Oplan Kontra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel Inn, Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawaninang DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan Kontra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin itong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar plano pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Planong pag-isahin ang tatlong TESDA technology institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuwatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8577 kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Cagayan de Oro City Health Office pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa detalye.
7: Radyo Pilipinas Report. Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Nino, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Nino. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agencies na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Nino. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas, Holo.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Sisimulan ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdulsakor Itan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ng unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. As it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: kaliwat-kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.

Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Day 26 ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ito po ang coverage o special coverage ng Radyo Pilipinas. Impeachment hearing. At ngayong araw nga po ay ang Senate Impeachment Court ay nagtakdang makinig na, no, dun sa mga tinatawag na amici curiae o friends of the court tungkol sa controversial na 16 vote requirement para po sa conviction. Ngayong araw itinakda ang constitutional discussion. Mayroon hong impeachment court proceeding pero hindi regular na witness trial yung ating nasasaksihan ngayon, kundi yan po ay expert discussion tungkol sa voting threshold. Yun ho yung kanilang focus. Ngayon po ay naka-lunch break, mga kaibigan, ang Senado. At maya-maya ho ay babalikan natin ang kaganapan doon. Mantala, anytime from now ay magbibigay daan din po tayo sa Palace briefing naman po, mga kaibigan.

Tungkol po sa kaganapan ngayong araw sa Senado, yung pangunahing topic ay kung 16 ba talaga yung kailangang boto para ho sa conviction at kung paano dapat intindihin yung constitutional rule. Kasama po sa pinag-uusapan kung paano bibilangin ng mga senador na absent o kaya ay hindi makakadalo o hindi nakilahok ng malaki sa paglilitis. Kumbara po ang tatlong retiradong Supreme Court Justices bilang amici curiae o mga eksperto na tutulong sa Senado sa usapin po ng ilang boto ba ang kailangan para makonvict. Bilang po dito sina Temio Panganiban, Renato Puno at Adolfo Ascuna. At samantalang si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman po ay nagsumite ng memorandum. Ano? Sa kasalukuyan hong ruling kasi, 16 na boto ho yung kailangan para sa conviction dahil 24 ang miyembro ng Senado. Pagkatapos sa mga argumento at deliberasyon, saka magiging mahalaga yung magiging desisyon ng mga senador tungkol sa voting threshold. Sa huli po, ang senator judges pa rin ang boboto kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote rule.

Bigyan lang ho namin kayo ng ilang impormasyon tungkol dun sa naganap kanina, mga kaibigan. Sabi lang nga po dun sa mga nagbigay ng legal input, sina dating Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr., maging si dating Associate Justice Adolf Ascuna. Ilan po sa mga naging punto ng mga dating mahistrado sa panigo ni Artemio Panganiban, ang tinitingnan po niya ay yung nakasaad sa konstitusyon tungkol sa 2/3 of all the members of the Senate. Kaya mahalagaan niya kung sino yung legal na kasama sa all members.

Nilinaw po ni Chief Justice Artemio Panganiban yung pagkakaiba ng abstraction at reality sa pagtingin sa constitutional requirement. Hindi lang anya numero ng 24 senators yung dapat na tingnan, kundi yung legal na kakayahan at aktwal na partisipasyon sa impeachment proceedings. Po yung sa panig ni Chief Justice Artemio Panganiban. Ayun naman po kay Chief Justice Renato Puno. Yun ho kanyang pahayag ay nakatuon sa legal analysis sa eksaktong constitutional text at sa proseso ng impeachment sa halip na basta ibasa yung bilang sa mga senador na aktwal na dumalo. Samantala sa panig naman po ni Justice Adolf Ascuna, mga kaibigan, ipinaliwanag niya yung mga constitutional principles na dapat hong gamitin sa pag-compute ng kinakailangang boto. Alam niyo po si Justice Ascuna ay isa ho dun sa mga bumuo ng 1987 Constitution. Kaya para po sa kanya mahalaga yung ibig sabihin ng 2/3 of all the members of the Senate. Ang usapin niya ay kung ang all members ay laging 24 yung bilang. Kahit may mga senador na legal o kaya ay physical na hindi makalahok.

Hilario Davida naman po na nag-submit nga ng written memorandum sa halip na personal na humarap. Sa laman po ng kanyang posisyon ay hindi dapat bumoto sa impeachment yung mga senador na may partikular na legal na hadlang. Halimbawa ho, may pending plunder charges o kaya ay hindi malaman yung kinaroroonan. Yan po naman yung panang posisyon ni CJ Hilario Davide.

0: Samantala, sa September 23 naman po, nakatakdang iharap ng prosecution at defense yung kanilang mga argumento tungkol sa voting threshold.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Alas 12:15 ng tanghali ang ating oras. Tumanggap po tayo ng report. Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na mga senador yung batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Retired Chief Justice Artemio Panganiban naniniwala namang dapat truth and fairness yung maging gabay ng mga senador sa impeachment trial. Pakinggan po natin ang detalye niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, si giniit nga ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng mga 24 senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito yung nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga Chikiray. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal sana ipahayag itong kanyang posisyon dahil nagkaroon siya ng operasyon kamakailan ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Mantong Jr. yung kanyang legal position. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at physical at may mental na kakayahang gampanan yung kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa mga hindi dapat isama yung mga senador na nagbitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator na 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangan na laging 24. Nilinaw din ni Davide na ang yung nauna niyang naging pahayag noong 2018 na 16 votes yung kailangan para sa conviction. Anya, ginawa niya itong pahayag na ito noong buo at walang legal o physical na hadlang doon sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direktang applicable sa impeachment proceedings yung Avellino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito doon sa quorum ng Senado bilang legislative body. Binanggit din niya ang mga desisyon ng Supreme Court sa People versus Alonsos at Trillanes versus Pimentel kaugnay na mga legal restraint sa pagganap ng isang halal na opisyal. Kaugnay naman ang tanong kung maaaring bumoto ang Senator Judge na hindi nakakadalo o hindi malaki yung partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment judges yung kanilang tungkulin bilang tunay na hukom alinsunod sa mga pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi naglatag si Davide ng kanyang final conclusion kung maaaring bumoto sa final judgment yung isang senator judge nga na hindi nakakadalo at hindi masyadong nakaka-participate dito sa mga proceedings. Si Davide ay, kung matatandaan, na isa sa mga drafters ng 1987 Constitution at siya ay nagsilbing 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Samantala, doon sa sumunod naman sa isa sa mga amici ko rin na si retired Chief Justice Artemio Panganiban na isa dito sa mga humarap sa impeachment court ngayong araw, iginiit niya na dapat gabayan ng katotohanan ang pagiging patas at pagiging patas ang mga senador sa paghatol. Dito nga sa impeachment case laban kay VP Sara. Sa kanyang presentasyon bilang amici ko rin, sinabi ni Panganiban na hindi lang dapat umasa ang mga senador sa simpleng mathematical computation sa pag-interpret ng provision ng konstitusyon tungkol sa kinakailangang boto para sa conviction. Ayon kay Panganiban, bagamat 24 na ang membro ng Senado at 16 yung katumbas na 2/3 nito, ay dapat ding isaalang-alang ang layunin at konteksto ng constitutional provision. Hinihingi din niya na mahalaga at ang aktibong partisipasyon ng mga senador at independent evaluation ng ebidensya, kabilang ang pagsusuri sa mga dokumento at pakikinig at pagmamasid sa mga testigo. Sa usapin naman ng mga senador na absent sa impeachment proceedings, kunisyon ni Panganiban kung makatarungang payagang bumoto yung mga hindi nakakadalo sa mga paglilitis at hindi personal na nakakasuri sa mga dokumento at testimonya. Sinabi rin ni Panganiban na final at hindi appealable sa Supreme Court ang desisyon ng Senate Impeachment Court, maliban na lang kung magkakaroon ng grave abuse of discretion sa paggamit ng kapangyarihan ng Senado. Si Panganiban naman, yung 21st Chief Justice ng bansa na nagsilbi mula 2005 hanggang 2007. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Simfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Oras po natin, alas 12:20 ng tanghali. Samantala, dumako po muna tayo mga kaibigan sa Palace Press Briefing sa pamamagitan po ni Jose Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
3: Alan Limos, The Manila Times.
4: Hello po. Good afternoon po.
5: Yes, good afternoon.
4: So sa Lunes po magkakaroon po naman po ng malawakang protesta po. Given last year's rally turned out violently at the end po. Do you think enough po yung mga security personnel na ida-deploy po natin given that last year may isa pong namatay at 200 individuals po got imprisoned?
5: Unang-una, hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin o pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Pero hindi po naman kinakailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit o pagkasawi pa ng ating mga kababayan. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan. Sa ngayon ay patuloy naman po ang pagsasagawa ng mga proyekto ng mga pagtulong sa ating mga kababayan at hindi po iniiwan at iniiwasan ang pagpapanagot sa mga di umanong sangkot patungkol sa maanumalyang flood control projects. Handa po ang ating kapulisan sa darating na September 21 at andasal lang po natin at ang pakiusap sa ating mga kababayan. Karapatan niyo po ang magsalita. Karapatan niyo po ang manawagan. Huwag na lang po sana maging marahas. At ang karapatan naman po ninyo na manawagan ay para madinig kung ano ang nais ninyong ipadinig at makarating sa ating pamahalaan.
4: Just a follow-up, Yusek, kasi the protesters po, or the organizers of the protest, they're positing po that continuous yung call nila for President Marcos to resign. And sabi po nila in their latest statement following the arrest po of former House Speaker Martin Romualdez that this is just the beginning, that all roads will eventually lead daw po to Malacañang regarding the anomalous flood control scandal. Ano pong reaction nyo dito sa continuous na calls nila and accusations po to the President?
5: Muna, anong grupo? Grupo po ba yung nagsasabing kailangan mag-resign ng Pangulo?
4: Bayan po.
5: Akbayan?
4: Bagong Alyansa mga Kabayan po. Bayan.
5: Bayan. So, tanungin niyo muna po sila kung ano ang dahilan para panawagan sila na mag-resign ng Pangulo. Dahil ang Pangulo po, nakikita natin kung ano po ang ginagawang mga aksyon sa tulong ng iba mga ahensya kung saan nagkakaroon ng mabilisang pagsasampa ng mga kaso matapos na aralin ang mga ebidensya. Ito naman po ay naisasampa. Hindi lingid sa atin na ang kanilang dapat na, ayon sa kanila, ang dapat na sampa ng kaso ay ang di umanong kamag-anak ng Pangulo. Kumilos naman po ang ombudsman ayon sa kanilang nakitang ebidensya. Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi at sabi nga natin may mga taong wala nang nakita kundi negatibo sa gobyerno at hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
3: Susunod po magtatanong, Janelle Marie Buhok, UNTV.
6: Magandang hapon, Yusek. Sinertipikahan na po ng DOE na umabot na sa $80 per barrel ang Dubai crude oil. At naisumiti na po ito sa DBCC. Itinatakda po ito yung tinatakdang threshold po ito para maikonsidera yung suspension o pagbawa sa excise tax sa langis. May desisyon na po ba? Sibling desisyon ng Pangulo ukol dito.
5: Sa ngayon po ay wala pa pong naibibigay na final na evaluation o recommendation ang DBCC. Sa ngayon po, as we speak, maya-maya po ay magkakaroon po ng meeting patungkol sa EDC. Tingnan po natin kung meron na pong pinaka-latest. Kapag meron na po, ay ibibigay ko po sa inyo agad.
6: Sinabi rin po ng DOE na wala pong indikasyon na bababa itong presyo ng produktong petrolyo. Paano po matitiyak ng gobyerno yung patuloy na suporta dito sa mga apektadong sektor dito sa oil price hikes?
5: Alam po naman natin na meron tayong uplift. At may mga programa po tayo na kung saan maaari natin tulungan, lalo-lalo na po yung direktang natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East. So, gusto ko pong ipagbigay alam kasi tinanong po ito ni Sam kahapon. So, dahil meron tayong naiwang assignment, nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa uplift ay hindi po kasi to line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng nama ibibigay or mababanggit ng implementing agencies at titignan po kung merong savings at kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari maideklara ng savings at maaari po magamit sa uplift.
6: Thank you po.
3: Follow-up question po, Ivan Marina, GMA 7.
7: Ito hong usapin ng posibleng pag-suspend o pagbawas sa excise tax. Is this on top of the agenda sa gaganaping 11th Economic Development Council meeting, Yusek?
5: Kanina po, ang isa sa mga usapin dito ay patungkol sa transportasyon. So, tignan po natin, tayo naman po ay pupunta at aaten. Tignan po natin kung ano magiging pinaka-usapin dito at ibigay ko po agad sa inyo pagkatapos po ng pulong.
7: Since urgent po ang usaping ito dahil marami na po nahihirapan, particular sa sektor ng transportasyon, do we expect an urgent decision from the President on this matter?
5: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
7: One final point, bukod ho sa presyo, kumusta ho ang supply natin ng petroleum products?
5: Katulad ng aking binanggit nung huling uplift meeting, nung huling pakikipagpulong ng Pangulo with Secretary Sharon Garin, napatunayan po na sapat naman po ang supply. Dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
3: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
8: Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, in a Facebook post, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news daw po ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na denied ang kanyang request for asylum dahil halos lahat daw po ng desisyon ng application for asylum sa Austria ay hindi nagdedesisyonan sa loob lamang ng 6 na buwan. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito?
5: Kung si Sec John Vic po ang nagbalita nito, so hayaan po natin sa Secretary John Vic ang sumagot patungkol dito sa inaakusa ni Harry Roque. At kung mayroong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na lang po natin sa Secretary John Vic ang sumagot patungkol dyan.
8: Okay ma'am, and another issue po on the appointment naman po ni RJ Nieto or Thinking Pinoy. We know he is a former diehard supporter of the Dutertes who eventually changed side. Buo ba ang tiwala ni Pangulong Marcos putting a former supporter of the Dutertes in the cabinet?
5: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikitang magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong inyong kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati ninyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
8: And follow up lang po, ano po ang magiging role ni RJ nito?
5: Sa ngayon, wala pa tayong bibigay sa atin kung ano yung pinaka-detalye ng kanyang magiging trabaho. But definitely, alam naman natin kung anong pinaka-trabaho ng CABSEC. Ito ay para mas maabot yung ating mga kababayan sa mas pinakasulok pa na parte ng Pilipinas.
3: Next na magtatanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
9: Good afternoon po, Yusek. Yusek, nagpahayag na po ng kanilang legal opinion yung mga dating justices, chief justices at associate justice ng Supreme Court in connection doon sa threshold voting sa impeachment proceedings. Naniniwala bang Malacañang, Yusek, na makukumbinse yung mga senator judges after na magsalita yung mga legal luminaries natin?
5: Ang nabasa ko lamang po sa ngayon ay ang opinion ng dating Chief Justice Davide na isa rin siya sa framers ng ating 1987 Constitution. So isa siya sa ating pagkakaalam, isa siya sa maaaring maging resource person talaga, no? Amicus curiae, no? Para malaman kung ano ba ang isinasaad talaga ng ating konstitusyon. According to him, ang dapat lang na bumoto ay yung qualified to vote. Yung mga hindi na masasakop ng Senado ay hindi na dapat na mag-participate dahil masasabing hindi sila qualified. So hindi daw ibig sabihin na dapat 24 ang maging basihan ng numero. Kung ano yung pinakapanggagalingan ng numero. Pero sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, hindi po kami magbibigay ng anumang opinion, ng anumang judgment patungkol po dyan. Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito ay manaig ang hustisya at ang lahat ng serbisyong ginagawa naman natin ay para sa taong bayan. So doon lang po, but kung ano po ang magiging threshold, hindi po makikialam ang Pangulo patungkol dyan.
9: Salamat po, Yusek. Thank you po.
3: Follow-up question po, Maricel Halili, TV5.
10: Yusek, going back on former Secretary Harry Roque, although hindi pa po klaro kung totoo ba na nabasura or hindi yung asylum petition niya, you think it would be better for the former Secretary to just come home and face the consequences?
5: Si Harry Roque? Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan. So ito po ay in general natin masasabi sa mga taong maaaring inaakusahan ng anumang aksyon or anumang krimen na nagawa, di umano.
3: Yun na po ang huling tanong, Yusek. Salamat, Malacañang Press Corps. Back to you po.
5: Maraming salamat. Pabahay na abot kaya, mas inilapit pa sa libu-libong Pilipino. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na gawing mas madali at accessible ang pagpundar ng sariling bahay, inilapit pa ng Pag-ibig Fund sa mga Pilipino ang pagkakataon na magkaroon ng kanilang pinapangarap na bahay sa tulong ng handog ng Pangulo Nationwide Open House. Idinaos ang nasabing programa sa 14 locations sa buong Pilipinas itong September 14. Itinampok sa simultaneous open house ang halos 3,500 housing units na pasok sa iba't ibang budget. Mayroong mga pabahay na maaaring hulugan sa unang taon ng 2,740 pesos kada buwan sa Luzon at halos 4,426 pesos naman kada buwan sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-ibig, magtutuloy-tuloy ang open house activities at iba pang expanded 4PH projects sa mga susunod na buwan kasabay ang paghahanda para sa National Housing Expo ngayong October. Dahil sa bagong Pilipinas, abot kamay na mga pangarap ng bawat Pilipino na dekalidad na pabahay.

gustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko, maging ang mga trabaho na magtutulay sa kanilang pag-asenso. Maliban sa on-the-spot hiring, umabot sa 13,342 job seekers ang naserbisyuhan ng on-site government services mula sa NBI, SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa Job Affairs. Marangal na trabaho at epektibong serbisyo. Iyan ang nais ng Pangulo para sa bawat Pilipino.

0: ang sinabi niyo pong example na senador ay yung nakakulong. Hindi po ba?
1: Nakakulong or legally detained?
0: Kaya po.
1: Sir.
0: Detained siya.
1: Opo.
0: Nakakulong, detained. Opo. Eh, pwede po ba siyang bumoto? Yun ata ang tanong ninyo. Siya ba'y membro pa ng...
1: yes, sir.
0: Ng Senado?
1: Yes,
0: siyempre
1: sir.
0: Po, siya'y membro pa ng Senado. Hindi naman siya nag-resign. Hindi naman siya in-expel.
1: Yes, sir.
0: Kaya membro pa siya ng Senado. Ngayon, hindi naman po ang pinag-uusapan natin kung membro o hindi. Ang pinag-uusapan po natin ay may karapatan ba siyang bumoto?
1: Mm-hmm.
0: Meron ba siyang... May karapatan ba siyang magsalita na alam niya ang nangyayari? Nakita ba niya yung mga testigo? Narinig ba niya ang kanilang testimonya? Alam niyo po, kung isang magulang nag-aaway yung dalawang anak, eh, mari bang hindi muna niya pakinggan yung dalawang bata para malaman niya kung sino may kasalanan? Nagtuturuan sila kung sino may kasalanan. Kailangan po pakinggan muna. Tatanungin mo yun yung bata. Di ba? Tatanungin muna. Ano nangyari? Titingnan niya yung mata. Yan yung hindi nagsasalita ng totoo, hindi makatingin sa magulang eh. Ganon din po ang mga testigo. Kailangan nakikita ng mga humusga. Pagkat alam ninyo kung nagsasabi ng totoo o hindi ang isang tao. Kaya po ang aking sinasabi, eh, kailangan makuha yung totoo. Para makuha yung totoo, kailangan maobserbahan ninyo yung testigo. Bakit sinasabi nila, bakit ang Supreme Court, eh, nagdi-desisyon, wala naman sila nakikita ang testigo. Totoo po yun. Sapagkat po ang Supreme Court is a review court. It's not a trial court. But this court, the Senate, acting as an impeachment court, is a trial court because you want to know the truth firsthand, not from records, but from your experience. Ganyan po ang inyong, sa aking palagay, ang inyong gawain. Bakit po kayo narito? Sapagkat gusto niyong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan, malalaman ninyo personally. Hindi lamang sasabi-sabi ng iba, hindi lamang sa nababasa ninyo, kundi sa inyong eksperyensa na nakukuha ninyo. Kayo po'y halal ng bayan, hindi naman kayo abogado, kaya ang inyong basihan ay yung inyong eksperyensa. Kaya po sinabi ko yung ang isang bata o dalawang bata na nag-aaway, magkapatid, eh gustong malaman ng magulang kung sino ang may kasalanan, kung sino ang ilalagay sa corner, bibigyan ng karapatang parusa, eh kailangan pakinggan muna sila. Isa-isa. Hindi pwede yung darating magulang, eh sasabihin na lang. Sabi ni Juan, ganito ang nangyari, kaya ikaw eh, hindi ko nabibigyan ng allowance. Hindi po pwede yun. Kailangan eh, marinig niyo yung bata. Otherwise, magagalit yung bata sa inyo. Hindi man lang sila pinakinggan, hindi man lang kinuha ang kanilang panig. Ganon din po. Ginagawa ko pong simple sapagkat sa ating pong mga senador, eh simple lang po tayo lahat tao. Eh, sapagkat tayo po, eh, hindi naman abogado, hindi naman jurist. Kinukuha po natin sa ating eksperyensya. Paano ba natin malalaman ng katotohanan? At pag nalaman natin ang katotohanan, paano po natin igagawad ang ating paghusga? Kailangan malaman natin ang katotohanan at kailangan maging patas ang ating paghusga. Ganun po.
1: Maraming salamat po. At Chief Justice, yung sa Halusos at Trillanes, kinila... Ay, sorry po. Sorry, Mr. President.
2: Yes, Your Honor. That question involves a lot of legal dimensions. Ngunit ang isang dimension yan ay yung tanong na kung nakakulog ba ang isang tao. Hindi ba ito pwedeng palayain? to fulfill another duty as a citizen of the Philippines. For whatever it may be worth, let me share this fact with the members of the Senate Tribunal. Alam po natin na may mga pagkakataon nagkakaroon ng pisto, hindi ba? Yung mga miyembro ng Communist Party at ang Republic of the Philippines. At mayroong mga miyembro ng Communist Party na nakakulong, they were facing charges. And yet, some of these leaders of the Communist Party facing charges and were imprisoned were used as advisors in the peace process. So, ang ginawa po na nila ay nag-file ng proper motion doon sa mga husgado upang pakawalan itong mga tao na ito at para makakontribute sila sa peace process. At sila ay pinayagan ng ating mga husgado. So, I'm sharing this part, you know, for the impeachment court to consider.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kana ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
9: Dalawang minuto matapos ang alauna ng hapon, ito po ang Game On sa Sports Radio 918. Ako po ang inyong likod, Aryan Malyare. Tayo ay kasalukuyang napapanood ngayon sa ating Facebook, Wirecast DOS. Live po tayong napapanood po dyan. At the same time, maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan, 918 AM. You can also follow all our social media accounts available on Facebook, sa X, and of course, meron din po tayong website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. You can also download our PBS receiver app available on your App Store and Google Play. Libre lamang po yan. Ngayong araw po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Meron na lamang po tatlong araw bago ang opisyal na pagbubukas ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Laban Pilipinas! And speaking of laban Pilipinas, hindi pa man formally nagbubukas itong games, no? Ay meron na pong talagang lumaban para sa bansa. Nauna na nga po dyan ang naging campaign ng ating Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Tumapos na pang siyam mula sa Men's 5-on-5 Basketball Competition. Sinundan po niyan, of course, nagsimula na rin ang laban for our football, Philippine Women's and Men's Under-23 squad dito po sa okasyon. At actually, ngayon ay kasalukuyan namang ginaganap ang unang laban para sa ating Alas Pilipinas Women's Volleyball Team, katapat ang Powerhouse China. Alas 12 po ng hapon dito sa Pilipinas, nagsimula itong laban and actually it's ongoing ngayong araw. At currently, no, leading ang Chinese squad, 2-0 na po, no, 18-25, 22-25. Again, nasa Pool B, nakabilang itong ating Philippine Women's Volleyball Team kasama ang Powerhouse China at ang team ng Kazakhstan. Sino-sino ba yung mga players na humahataw for the Philippines, no? So, of course, nandyan ang team captain na si Gia De Guzman, si Mars Alba, outside hitters and opposites, Angel Canino, Bella Belen, Aya Laure, Alisa Solomon, Shaina Nitura, middle blockers Thea Gagate, Del Palomata, Ami Brovido, Ninya Itang, and of course, yung libero po natin na si Justine Hazareno. Ang tatangkain po ng ating Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ay mahigitan o di kaya'y maulit ang matagal-tagal ng panahon na tayo po ay tumapos na 4th place during the 1962 and 1966 Asian Games edition. Yan po yung best ever performance po, no, kung pag-uusapan natin yung ating Philippine Women's Volleyball Team mula dito sa Asian Games. So, speaking of the best ever finish nga, no, ng ating koponan, 1962 ginanap po yan sa Jakarta, Indonesia, and then sinundan noong po nga 1966 sa Bangkok, Thailand. Dito po sa magkasunod na edisyon na to, no, ay pumang-apat po na pwesto ang ating Philippine Women's Volleyball Team. And of course, speaking of ito ngang Powerhouse China, the last two editions, no, ng Asian Games Women's Volleyball Tournament, ito pong China, no, ang nananatiling kampiyon, no, during the 2018 and 2022 edition na ginanap sa Jakarta, Palembang, China, Indonesia, and of course sa Hangzhou, China. So ngayon, ang tinatangka nitong China ay yung kanilang tatlong sunod-sunod, no, na corona at the same time 10th crown overall mula po sa Asian Games since na nagsimula po itong games noong 1962 sa Jakarta. Sino ba yung silver medalist, no, sa previous edition? Ang nakaharap po ng China, no, sa finals in 2022 Hangzhou Games ay ang team ng Japan, yung host squad ngayon, no. And of course, tumapos naman na third placer ang Thailand at pang-apat naman ang team ng Vietnam. And syempre, no, talagang lahat tayo nag-aabang patungkol dito sa magiging kung makakabawi ba. Dahil sabi nga natin, 2-0 na. 18-25, 22-25 na ang kasalukuyang score, no, ng ating Alas Women mula dito sa Women's Indoor Volleyball Competition. Again, nasa Pool A ang host Japan, Indonesia at ang Nepal. Nasa Pool C naman ang Thailand, Chinese Taipei, Kyrgyzstan at ang Mongolia. Habang nasa Pool D naman ang Vietnam, South Korea, Hong Kong at ang Qatar. Talaga namang lahat tayo nakaabang dahil bukod po sa ating women's team, maging yung ating men's squad, no, ay meron din po tayong pambato rito. But of course, later date pa magsisimula, no, ang competition for our Philippine men's volleyball team, September 27 to October 3. At ito naman ay gaganapin sa Okazaki Central Park General Gymnasium. Again, nasa group of death, no, Pool D, ang ating Philippine men's volleyball team kasama ang China, South Korea at ang Chinese Taipei. So again, sino-sino naman yung mga players para sa ating Alas Men? Nandyan si Brian Bagunas, Mark Espejo, si Buds Budin, Jude Garcia, Leo Ordiales, Lyric Mendoza, Adrian Villados, Greg Ancheta, Lloyd Josafat, Joshua Magalaman, Renwell or Rensmel Tagibolos at of course ang libero na si Mamang Josh Ibanez. So dahil na-mention na nga natin itong ating mga lineup for the men and women Alas Pilipinas, meron din tayong pambato para sa beach volleyball team, no? At dito naman ay meron din tayong pambato. September 20 to October 1 naman nakaschedule itong beach volleyball competition. At tayo po ay mayroong dalawang pares for the women's division and of course dalawang pares din para sa men's squad. Ang si Pons na tandem, CC Rondina, Bernadette Pons, no, ang nakatakdang mag-represent naman sa Philippines, no, dito sa Women's Beach Volleyball Competition. And of course, yung another tandem naman na sina Sofia Pagara at Kylem Progela, no, ang lalaban para sa Pilipinas. Kung maaalala nyo, the last edition po, or I mean, the AVC Challenger Continental tournament, no, na ginanap sa Shanglu, China. Ito pong dalawang pares natin, naglaro po doon, no. So umabot ng round of 16 itong si Pons pair habang nakarating naman, no, ng quarterfinals, no, itong propa tandem ni na Sofia Pagara at Kylem Progela. Samantala, for the men's pair naman natin, tayo naman ay babanderahan ni na Ranran Abdilia, kapare si James Buitrago, and of course, yung isa pang pares natin na si Larry Francisco at si Roniel Rosales. Speaking of Larry Francisco, kamakailan po during the photo shoot, no, na ginanap po sa Maynila, no, ay naka one-on-one po itong si Larry Francisco ng ating kasamang si Miss Judith Carangal. At doon nga ay ibinahagi ni Larry kung gaano na siya kahanda, ka-excited for this Asian Games. Ito po ating panoorin at pakinggan.
10: Thank you very much, Sports Radio, with one Asian Beach volleyball team natin. For the Asian Games, si Larry John Francisco. Yes.
11: Yes po.
10: Kumusta? Welcome sa Sports Radio.
11: Okay naman po.
10: Yes. Anong pakiramdam? Ilang araw na lang mag-Asian Games na?
11: Actually, ma'am, super excited po ng bawat isa sa amin. Kasi yung almost a year po na nagtitraining kami, ngayon pong darating na Asian Games yung tournament na pinag-aandaan po namin this year.
10: Larry, sino ulit ang partner mo?
11: Si Alnakran Abdilia po.
10: Okay. Matagal na ba kayong magkatandem nito?
11: Ngayong taon lang din po. Almost 4 months na po kaming magtandem.
10: Yes. Masyadong mataas ang level ng Asian Games. At syempre, alam natin may standard yan. May qualifying standard na sinusunod. How does it feel na mapili tayo ng ating NSA for this Asian Beach Games?
11: Sobrang,
10: Asian Games, I mean.
11: Yeah. Sobrang sarap po sa feeling. Kasi sa dami-dami po ng athlete na qualify po maglaro sa Asian Games po, na nakasama po ako doon. Sobrang sarap po sa feeling kasi isa po to sa dream ko na makapag-compete po sa Asian Games.
10: Hindi ka ata nag-SEA Games eh, tama ba?
11: Yes po.
10: Pero mag-Asian Games ka. Grabe ano, Larry.
11: Bali, naging ano ko po yun, naging motivation ko po yung last year na nung time na nagpilian po kasi ng lineup para sa SEA Games po.
10: Yes.
11: thankful pa rin po kasi kasama po sa national team, pero yung nag-compete po sa SEA Games is yun po. Naging masaya, support pa rin po sa mga teammate ko. Then,
9: yes,
11: itong taon po na dumating na to, pinag-igyan ko po para malay na po sa Asian Games.
9: Hindi ka pala pang SEA Games, pang Asian Games ka pala. Larry, anong iniisip natin sa paparating na Asian Games? Yung mga possible na makakalaban natin? May draw na ba? Alam nyo na ba kung sino ang mga
11: actually, ma'am,
9: pwedeng
11: po
9: malaman?
11: Namin, mga
9: kalaban?
11: Hindi po sa amin sinasabi kung sino yung mga kasama namin sa pool.
9: Uh-oh.
11: Pero ang isa lang po ang iniisip namin is maglaro ng may paninindigan.
9: Yes, okay. Kamusta yung tandem nyo? Naglaro kayo sa anong competition at kamusta yung naging performance ninyo?
11: Yun po yung magiging challenge sa amin this coming Asian Games. Kasi ma'am, hindi po kasi kami nakapag-compete ng partner ko internationally sa ng competition po. So, naging motivation namin as na-inspired po kami sa mga sinasabi sa amin ng mga coaches namin na hindi naman po dahil kailangan natin ng tournament is makapag-perform tayo ng maayos.
9: Yes.
11: Kumbaga, umpisaan po namin sa sarili namin bago yung magkaroon po kami ng chemistry ng partner.
9: Sinong coaches nyo?
11: Si Coach Kyudai po.
9: Mm-hmm.
11: Tapos, international coach po namin from Brazil, Coach Leo and Coach Kyudai. And sa local coaches po, sila Coach Jeff, Coach Lucky, Coach Joaquin, and Coach Abdulwab.
9: Sabi nila, parang kakaiba talaga yung mga coaches natin, lalo na din yung pagpasok ng mga foreign coaches kasi mukhang lahat nag-i-improve ngayon. Kita mo yung nagiging performance, di ba? Recently, yung sa beach games natin, Continental Olympic Qualifying, may nag-quarters, may nag-round of 16, di ba?
11: Dahilan na rin po yun, ma'am, siguro nung mga coaches namin, especially nung international coach po namin. I-impart po nila yung experience nila outside the country para matutunan din po namin bukod po doon yung mga local coaches din po.
9: Yes.
11: Actually, ma'am, araw-araw po nila kami pinupush kasi binibigyan po kami nila ng motivation araw-araw na gawin namin yung part namin as athlete. Tapos gagawin din po nila yung part nila as coaches. Tapos doon po magko-combine yung pangarap namin bawat isa.
9: Larry, sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa'yo, lalo na kasi beach volley, di ba yung indoor volleyball ang madalas na naka-highlight, ano? Paano ka ba nagsimula? Saan ka mga school nang galing? Paano nakarating sa national team?
11: Yun po, ma'am. Graduate po sa Bulacan State University. Challenge po sa akin to kasi first time ko pong naglaro ng beach volleyball kasi during college days ko po, indoor volleyball po ang nilalaro. So, naging challenge siya nung naging beach volleyball player po kasi nalaki po ng adjustment from sa matigas, tarplex to,
9: yes,
11: to sand po. Sobrang laki po ng adjustment. Tsaka yung skills po is talagang tututunan mo lahat kasi sa volleyball. Sa indoor volleyball, sa akin po, middle blocker po ako. So ang hirap po sa akin is yung passing, mag-receive, mag-set. Kasi hindi ko naman po yun talaga totally position sa indoor. Pero pagdating po sa beach volleyball, sa tulong na rin po ng mga coach ko, international local coaches ko po, tsinaga po nila ako na matutunan lahat ng skill na kailangan ko sa beach volleyball. Sobrang hirap po kasi, yun nga po, lagi ko pong tinatatak sa sarili ko na walang bagay na hindi pinaghihirapan.
9: Tama, no? Taga saan ka?
11: Bulacan po.
9: Bulacan.
11: Mikawayan, Bulacan.
9: Mikawayan, Bulacan. Ako, I'm sure proud na proud ang mga taga Mikawayan, Bulacan kay Larry dahil national team. Ano ang motivation sa paglaban na ito sa Asian Games?
11: Makakuha po ng ginto.
9: Yes. At ano ang inspirasyon? Sino ang inspirasyon para sa goal na yon?
11: Bukod po sa magulang ko, mga kapatid, mahal-mahal ko po sa buhay, yung nag-iisang coach ko po, na former national athlete po siya.
9: Sino?
11: Na si Coach Eddie Evangelista. Siya po yung nagmulat sa akin sa larangan ng sport na to, sa volleyball. Para po sa kanya po, yung Asian Games.
9: Mensahe mo sa mga susuporta sa inyo, Come the Games.
11: Patuloy niyo po kaming suportahan, hindi lang po sa patuloy niyo po kaming suportahan sa darating na Asian Games. Huwag po kayong magsawa. Kailangan po namin ng suporta nyo para mas makapag-perform po kami ng mas maayos.
9: Yes. Salamat, Larry, ha? And all the best. Okay, until
11: saka
9: next time.
11: Po pala, yeah, mama, nagpapasalamat po sa lahat ng sponsors po ng namin sa beach volleyball. Kundi dahil po sa kanila, hindi po namin magagawa at hindi po kami makarating sa Asian Games.
10: Yes. After Asian Games, I'm sure marami ka pang gustong lahukan ng mga tournaments, no? Yes. Abangan ka namin, Larry, ha? Okay. Si Larry John Francisco dito pa rin po sa Sports Radio.
9: There you have it. Atin pong napanood at napakinggan si Larry Francisco, ang isa po sa miyembro ng ating Philippine Men's Beach Volleyball Team. Ang kanyang makakapareha ay si Roniel Rosales. Samantala, yung isang pares naman ng lalaki ay si Ranran Abdilia at si James Buitrago. At the same time, two women pairs, no, ni na si Rondina Bernadette Pons at Sofia Pagara at si Kylem Progella. Again, hindi ito yung first time na ang Pilipinas ay meron pong representative, no, kung pag-uusapan natin ang beach volleyball mula sa Asian Games. No? Noong 2006 sa Doha, Qatar, ito yung first time na ang Philippines po ay merong entry dito. No? Tayo po ay nirepresent ni na Dayan Pascua at Heidi Ilustre. So, women sa duo po ito, no? At sila ay tumapos sa pang-pitong pwesto dito sa competition. Yun so far yung highest, no? Until noong 2022 or 2023, ginanap po sa Hangzhou, China. Yung 17 years na yon ay na-break, no? Dahil ito naman yung time na ito, mas marami. Dalawang pares din ng women at dalawang pares ng men ang kumatawan sa Philippines, no? At ang naging finish po ni Jen Eslapor at Dij Rodriguez, panglima. At umabot po ng quarterfinals mula sa Asian Games. Habang yung isa ring tandem, Kylem Progella, so returning lang tong si Kylem Progella at si Joannis Matibag, no? Silang dalawa naman ay umabot po doon sa round of 16. But of course, for the men naman, Jude Garcia at James Buitrago nakarating doon sa round of 16, no, ng men's competition, habang si Ranran Abdilia at Haron Requinton naman ay hindi po nakarating doon sa quarter. So, sa pool stage pa lang ay yumukod na po sila. So again, returning itong sina Progella and even itong si Buitrago at si Abdilia, no? So alamin natin kung anong magiging finish ngayon ng ating mga pambato mula sa men's and women's beach volleyball team. But of course, nakapanayam din natin kamakailan ang isa po sa coach, no, ng ating Alas Pilipinas Women, si Coach Cherry Rose Makatangay, no? At dito naniniwala siya, very optimistic si Coach Makatangay na talagang kakayaning gumawa ng another history ng ating Alas Pilipinas dito sa Asian Games. Panoorin at pakinggan po natin.
12: Malaki naman talaga yung chances natin. Malaki yung chances natin na makamedal tayo for beach volleyball, ano? So, yeah, ipagdasal natin na malagpasan nila or makapag-uwi kami ng medalya sa Asian Games. Yes, kaya nila yan! Kaya nila yan! Thank you po sa mga sumusuporta sa amin, lalong-lalo na po sa mga fans na walang sawang nag-susuport sa mga players, and also sana pagdasal nyo kami na makarating kami doon sa goal na gusto namin. Thank you so much po.
9: There you have it. Narinig at napanood po natin ang team manager ng Alas Pilipinas, Coach Cherry Rose Makatangay, no? So, very optimistic. Another history for the Philippines ang gagawin ng ating mga pambato dito sa Alas Pilipinas Beach Volleyball Competition ng Asian Games. Samantala ito, sa kapapasok po na balita, yumukod na ang ating Alas Pilipinas Women katapat ang powerhouse China. Ito yung nagsilbing opening game nila dito sa Asian Games. Ang naging final score po, 18-25, 22-25 at 8-25. Pero dahil dyan, for sure, babawi po ang ating koponan, no? Sa kanilang magiging laban, katapat po ang Team Kazakhstan sa darating na Thursday. So bukas po yan nakaschedule. Samantala, checker time, it's 1:20 p.m. Magbabalik pa ang Game On for more.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
15: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
8: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
16: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
16: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay live na napapanood via Facebook sa Wirecast DOS. Syempre, nakashare din po yan mula sa ating Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts. Ayan po, available tayo sa Facebook, YouTube, X, and of course, meron din tayong website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. You can also download our mobile app, PBS Receiver, available mula sa inyong App Store at Google Play. Libre lamang po yan. At dyan, makikita nyo lahat po ng stations ng ating PBS-BBS. Samantala, ito sa ating pagpapatuloy, nagsimula na ang campaign ng ating Philippine Men's Under-23 Football Team mula dito sa 20th Aichi, Nagoya Asian Games. And dito pa lang, no, sa participation ngayong taon or ngayong edition na to, no, ay talagang history na po ito for the Philippines dahil 52 years since the last time na nagpadala po ang Pilipinas, no, ng men's football squad dito sa ASIAD, no. So again, it was in 1974, the last edition pa, no, na nakapagpadala ang Philippines ng koponan dito. But of course, dahil nga nagsimula na kahapon ang naging laban ng Philippines, nakaharap natin ay ang team ng Uzbekistan. Ngunit hindi pinalad, no, 1-5 defeat, no, ang naging resulta ng opening game ng Philippines katapat itong Uzbek, no. Itong Uzbek, hindi rin naman biro yung kanilang credential dahil 2022 bronze medalist po ito ng Asian Games. Nanggaling ang natatanging goal ng bansa kay forward Martin Merino at ito ay nanggaling, no, during the 62nd minute, no. So dahil po dyan, meron din namang naging reaksyon ang mismong pangulo ng Philippine Football Federation, John Gutierrez, no. Ayun po kay PFF chief, played the toughest team in the group. The strategy was to keep it close and get results against the other teams. The red card did not help at all. On to the next challenge. Ayan po ang naging official statement, no, John Gutierrez ng Philippine Football Federation. But of course, tatangkaing makabawi, no, ng ating team sa darating na Friday, September 18 at 3:30 PM, no, or 2:30 po ng hapon dito sa Philippines, no. Gaganapin po yan sa Minato Soccer Field. But of course, sino-sino ba yung ilan doon sa mga members po ng ating Men's Under-23 squad, no? Nakita natin mula sa official post, no, ng ating The Philippine Football Federation Facebook ay bago pa man actually magsimula yung laban, meron naging mensahe ang team captain na si Sandro Reyes, no, para dito sa kanilang magiging campaign. Ito po, panoorin at pakinggan natin Sandro Reyes.
17: Won't be so different because we've been the majority of the players the same for all of the four tournaments. A few players have come in, a few players have come out. So we're just going to treat it the same. You know, we've been doing a good job in the last three tournaments. So we just want to, you know, fix the small details now at this point, because obviously we're going to be playing probably the toughest tournament out of all of them. So yeah, that's how we're looking at the tournament right now. Yeah, of course, it's a big honor. But to, yeah, just to be able to do it with all of my brothers is obviously extra special. And we're a good group. We're like a family. So it's very, very special to be able to represent. Yeah, very good. We had two friendlies. We had, you know, good accommodation. We were well prepared. So I think we're going to this tournament as ready as possible. Please continue to support us. We appreciate it. And thank you so much. And we hope to see you there if you're in Japan. Thank you.
9: There you have it, Sandro Reyes, ang team captain ng Philippine Men's Under-23 football team. So talagang very excited siya dito sa campaign na to. Imagine, makasama ka dun sa lineup, no, na gumawa ng history, nakabalik 52 years since the last time na nakapagpadala ang Philippines, no, ng men's football squad. Dun palang isang malaking karangalan na yun, no, dun sa isang athlete. But of course, meron din pong kasama ang ating team, isang rookie striker naman na si Aiden Astilla, no. So, ito, alamin natin at syempre, kilalanin itong si Aiden.
18: My name is Aiden Astilla. I'm a rookie and I'm a striker for the Philippines U23 national team. I'm 20. I'm from Monterey, California. Coming from a smaller area, not many Filipinos, it's a huge privilege to be here right now. But yeah, I can go by Aiden Astilla, Brana, but most likely everyone will know me by Astilla. Since I found out about it from a young age, I've been wanting to represent the country. I was called up for the U19s and unfortunately couldn't go with the team due to my passport not going through. So finally getting the call up was as simple as you can say, surreal. It was, I couldn't believe it. It's a huge opportunity and I was ready to, you know, pack my bags and get on the plane, get right over here and start training camp with the boys. It feels insane, but you know, if you were to give me this opportunity a year ago, 2 years ago, maybe not ready. Now, yes, I'm ready. I'm ready to go. I'm ready to give it my all for the country. We've been in the camp now for a little bit, and I've given it my all. And come tournament time, no doubt in my mind, I'll be ready to go and do my job. It's great. The chemistry is right away, right there. You know, being with just my nationality, or just being everyone's Filipino, it's so much to relate to. You know, coming back from being from America, the chemistry is great. I get along with everyone. The team is just is one for the country, for the flag, just as one together. We all have the same goals, the same objectives, and same mindset going into the tournament. No, this is my second time, so I'm familiar with the area a little bit, but I love being here. It's my home country. I believe my hometown of my parents is Pangasinan. My mindset and the rest of the team's mindset is to win. We don't want to go with any other mindset other than winning. I think we're very underlooked, the underdogs. And, you know, being here and seeing how all, you know, how everyone put the work in, no doubt in my mind that our mindset is just to win. Because we believe it, we can do it, we know we can. Support us, be there for us through the ups and downs. We will give it our all for you. Thank you.
9: There you have it, si Aiden Astilla ng Philippine Men's Under-23 squad. Again, ang ating men's squad or men's football team ay nakagrupo po sa Group C, no? So again, kasama nila sa Group C ang Uzbekistan, nandyan ang Vietnam at ang team ng Kuwait. By the way, ito pong Kuwait, no, ay makakaharap po ng Pilipinas, no, sa darating na September 22, next Tuesday po yan. But of course, no, paano ba ang tournament process or ano bang requirement, no, para sa ganon ay makapasok dun sa round of 16. So kinakailangan na ang ating Philippine team ay tumapos na top 2, no, mula sa Group C. At ito pong top 2 ay siyang automatic po na aabante doon sa round of 16, no. And yung 4 best third place teams din in all groups, no, ay siyang makakapasok din doon sa knockout stage. So kinakailangan talaga, no, para sure doon na talaga sa top 2, no. Again, current standings ay pangatlo ngayon or pang-apat ngayon ang Pilipinas, no, mula sa Group C. Nangunguna po ang team ng Uzbekistan with a 1-0 record, ayan, and 3 points. Ang Vietnam po ang pumapangalawa na mayroong isang draw. and with 1 point, ang Kuwait, no, ay meron din pong isang draw, no, I believe kahapon din ito, 1 point din, habang yung Philippines naman, dahil nga dun sa ating pagyukod, katapat yung Team Uzbekistan na 1-5, ay nasa pang-apat na pwesto tayo. So, 1 loss at wala pa tayong puntos mula dito sa competition. Samantala, checker time, it's 1:31 PM. Magbabalik pa ang Game On for more.
8: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
16: mula September 19 hanggang October 4
8: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: The 20th Asian Games.
8: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
16: The 20th Asian Games.
8: Dito sa Sports Radio 918.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At sa ating pagpapatuloy, ang Modern Pentathlon po, nagsimula na rin ang competition, no, dito po sa 20th Aichi, Nagoya Asian Games. Again, kung tatanungin po natin, ano ba itong Modern Pentathlon? Isa po itong Olympic multi-sport event, no, and combination ito ng limang magkakaibang athletic disciplines, no. Nandiyan ang fencing, obstacle racing or riding, swimming, at yung race or yung laser run. So again, meron tayo ditong pambato, no. So meron tayong 7 athletes, no, ang kumakatawan ngayon sa Philippines. Nandiyan po for the women's individual team, nandiyan sina Shaira May Aranzado, Juliana Shane Sevilla, Princess Honey Arbilon. And of course for the men's team naman, nandiyan sina Joseph Anthony Godbout, Gilbert Andrino, Michael Vercomaling, at si Samuel German or Herman, no. Again, kanina nagsimula na yung sa fencing, no. Actually, ito pong fencing, women's individual fencing seeding round itong tinatawag, no. So, kanina kung titingnan natin sa resulta, pumangpito ang ating pambato na si Princess Honey Arbilon, ang kanyang naging victories, 22 victories and 10 defeats, no. Again, from this women's individual fencing seeding round. Kanina din, of course, yung dalawa pa, si Shaira May Aranzado ay pang-18 naman, 18th, no? With 16 victories and 16 defeats, habang itong si Juliana Shane Sevilla naman ay pang-19, no? With 15 victories and 17 defeats. Again, ito ay binubuo ng 33 woman filled, no? Kanina, ang nanguna mula doon sa fencing seeding round ay ang Japanese, no, na si Ayumu Saito, 25 victories and 7 defeats. Ang Korean, ang pumangalawa, isang South Korean na si Seong Min Seong with 24 victories and 8 defeats. At pangatlo naman, ang pambato ng China, si Ming Yu Shang with 24 victories and 8 defeats. Samantala, ngayong hapon naman at 1:30 PM po dito sa Philippines, I believe is nagsimula na rin, no, ang action for the men's individual fencing seeding round, no. Again, meron tayo dito ng apat na pambato. Nandiyan nga sina Joseph Anthony Godbout, nandiyan din itong si Gilbert Andrino, and si Michael Ver Anton Comaling, and of course, last but not the least, si Samuel German, no, or Herman. So 36 naman po ang bumubuo dito sa men's individual na to. So 36 entries, no. So yan po ang ating latest patungkol dito sa modern pentathlon. And I believe from Leyte, no, from Leyte itong ating mga pambato na to. So nagsimula ngayong araw at matatapos po ng Sunday, September 20, itong aksyon mula sa modern pentathlon. Samantala, sa iba pang mga balita, of course, nakatutok din tayo dun sa iba pa, no, na mga potential nating mga medalist, no, pagdating dito sa Asian Games. And speaking of the potential medalist, no, syempre Alex Ayala po yan, no. Kamakailan ay nakapanayam po ni Miss Judith Caringal, ang mismong executive director, no, ng Philippine Tennis Association, si Ma'am Tonette Mendoza. At naniniwala po siya na talagang malaki ang potensyal ni Alex Ayala na magmedalya. Hindi lamang po basta magmedalya, kundi makakuha ng gold medal mula dito sa tennis competition ng 20th Asian Games. Ano ba ang talagang paliwanag, no, ni ED Tonette Mendoza kung paano niya nasabi na potential po na manalo ng gold itong si Alex Ayala? Pakinggan at panoorin po natin.
19: Very strong, because when I was speaking to some Asian tennis officials over the summer, they were saying it was actually really only Alex and Janice who were in the top 100, but we didn't like to announce it because we didn't like to jinx, syempre. But now it's even parang a little wider, because even Lanlana Tara Rudy is not going. I saw her list. I saw her name in the China Open. So she has a very good chance, and I think maybe more than one medal, because even Shaira is very, very well prepared to play doubles. And then Nino has been winning, so I think we have a good chance for medals.
9: There you have it, Tonette Mendoza, ang executive director ng PhilTA, Philippine Tennis Association. So yun po ang kanyang nakikitang advantage, no, ni Alex Ayala, dahil wala, no, hindi maglalaro dito sa paparating po na Asian Games ang US Open champion at world number 1 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan, yung world number 17 na Japanese na si Naomi Osaka, even yung defending champion na si Qinwen Cheng ng China, at of course si world number 51 Janice Chen ng Indonesia, no. Ito po lahat ng to ay pinili na maglaro doon sa WTA 1000 China Open na conflict, no, mula sa schedule ng tennis competition ng Asian Games. So dahil dito, expected po na makukuha ni Alex Ayala yung seeded number 1 mula dito sa 64 woman draw ng women singles ng Asian Games, no. Of course, bukod doon syempre sa gold medal, 'di ba, na may mention din natin, ito po kasing tennis competition ay magiging qualification tournament ito papunta sa 2028 Los Angeles Olympics, kung saan ang magkakampiyon mula sa men and women singles, no, ay siyang makakakuha ng pwesto papunta sa LA. But of course, before the Asian Games, inaasahan din hahataw muna si Alex sa paparating na Singapore Open, isang WTA 500 event, no, September 21 to 27 po yan, bago yung kanyang inaasahan paghataw sa Asian Games, no, na I believe September 27 naman, no, magsisimula yung kompetisyon. So makakasama po ni Alex Ayala dito sa Asian Games sina Tenny Madis, Steffi Aludo, Francis Casey Alcantara, yung kanyang nakatambal nang manalo sila ng bronze medal in 2023 sa Hangzhou, China, and of course itong si Shaira Rivera. So sila po lahat, no, ang inaasahan ng ating PhilTA, Philippine Tennis Association, na magde-deliver para sa Team Philippines sa paparating po na 20th Asian Games. Samantala, ito, mention na rin po natin, non-Asian Games update naman tayo. Ito, isang come-from-behind victory ang naitala ng ating Filipino para-chessers, no, mula dito sa ongoing 3rd FIDE Chess Olympiad for People with Disabilities. Panalo ang ating koponan, katapat ang Croatia, 2.5 over 1.5, no, sa round 5 po yan, itong nasabing okasyon na kasalukuyang ginaganap sa Samarkand, Uzbekistan. Uzbekistan. So kahit na natalo po sa kanyang game ang Arena Grandmaster na si Henry Roger Lopez, ay maganda naman yung naging bawi no ni Attorney Chaser Mendoza dun sa kanyang naging laban. Panalo din no or nadraw naman nitong si AGM Jasper Rom no yung kanyang laban katapat si Ivano Mosic, habang panalo naman ang ibinigay ni National Master Dari Bernardo para makumpleto ng Philippines yung earnings na 2.5 points no over or versus dun sa 1.5 points na nakamit po ng Croatia. So pagdating sa round 6, USA ang makakaharap po ng Philippines. Patuloy nating pagdasal no ang magiging campaign po ng koponan dito. Best finish so far yung ating naging third place bronze medal from the 2023 edition no na ginanap sa Belgrade no. Again, after round 5, maganda yung position ngayon ng Philippines. Currently nasa pangatlong pwesto, actually share of third to fifth place mula sa team standings no, at ang kanilang nalikom na ay 8 match points no ka tabla ang Cuba at ang International Braille Chess Association or IBCA. Nangunguna naman mula sa standings after round 5 ang Poland at kasunod niyan ang or ang kasunod po niya no, so Poland no. So meron tayong naging ano dito no. So yan po ang current standings no, particularly dito sa ginaganap na third FIDE Chess Olympiad for people with disabilities. But of course, when we look at the previous results no, sa round 1 wagi po ang Philippines, katapat ang Brazil 0.5 versus 3.5 no. So 0.5 ang Brazil, 3.5 Philippines. Wagi rin sa round 2, katapat ang Hungary 3-1. At sa round 3 dito yumukod no, dahil second seed Cuba ang nakaharap po natin dito, 1.5-2.5. At sa round 4 wagi sinwip ang team ng Egypt no, 4-0. And of course sa round 5 nga against Croatia, 2.5-1.5. So sa round 6 asahan natin ang matinding buwelta pa ng ating Philippine para chess team mula dito sa third FIDE Chess Olympiad for people with disabilities. Samantala, ito naman, let's go to triathlon. No? Tatlong podium finishes ang naitala ng ating Filipino triathletes mula dito sa katatapos na Tri-Factor Asian Championships 2026 na ginanap po sa Singapore. So tumapos na pangalawa mula sa Elite Male Division si Irinald Rigg. Ang kanya naging oras 1 hour 57 minutes and 14 seconds. At si Matthew Justin Hermosa naman ay pumangatlo again for the Elite Male Division. Oras po ni Hermosa, 1 hour 59 minutes 02 seconds. Ang nagkampyon dito isang Swiss si Matteo Reddy. Ang kanyang naging oras naman 1 hour 54 minutes and 08 seconds. At si Sam Corpuz no, pumangatlo naman mula sa Elite Female Division. Oras ni Sam Corpuz 2 hours 20 minutes and 41 seconds. Taga Great Britain yung nanalo mula doon sa Elite Female. Oras po ni Emily Sambrook Smith 2 hours 11 minutes 20 seconds. Kasunod yung isa pong Malaysian is Cindy Sui na mayroong oras naman na 2 hours 14 minutes and 57 seconds. Samantala, thank you din sa mga national coaches ng Triathlon Philippines, Coach Melvin Fausto Roland Remolino, Mary Joanna Remolino at si Annie De Leon Brown na siyang gumabay no sa magandang campaign ng ating Filipino triathletes. Samantala, ito naman, inilabas na ng National League for Billiard Sports of the Philippines ang kanilang official lineup para sa 2026 Asian Indoor and Martial Arts Games na nakatakdang ganapin po sa darating na Disyembre, December 13 to 21 ngayong taon sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang mamumuno sa ating koponan, walang iba kundi ang The Magician na si Efren Bata Reyes. Itong si Efren Bata Reyes ay hahataw o sasargo mula sa Carom 3 Cushion event at ang kanyang makakasama dito si Coach Francisco de la Cruz. Again, for the men's 9-ball race to 9, dito naman no, ang ating mga world champions na sina Johan Chua at Carlo Biado naman ang pambato ng Pilipinas mula dito sa men's 9-ball race to 9 competition. Six Red Snooker, Chazka Centeno at si Reina Legazpi. Parehong nakapag-selyo din ng pwesto dito po sa kompetisyon. So, congratulations, no? And of course, si Rocky Constantino at si Rubelin Amit. Pambato naman natin mula sa Women's 9-Ball Tournament. Samantala, yan muna ang latest. But of course, sa ating pagbabalik, syempre ibibigay din namin sa inyo yung ating mga naging panayam with some members of our Philippine Karate Do team bound mula sa 20th Asian Games. Magbabalik pa ang Game On.
20: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
20: Self-protection.
21: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po na

0: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Sa ating pagpapatuloy, handang-handa na ang ating Philippine Karate Do Team papuntang Aichi Nagoya 20th Asian Games. Ang ating koponan ay pamumunuan ni Rica Torres, no? Isa pong veteran na kata specialist, no? Itong si Rica. Again, siya po ay lalaban mula sa Women's Individual at sa Team Kata Event. Kanyang makakasama sina Samantha Vigilias mula sa Women's Team Kata at si Isabel Arrogante. Of course, bukod sa kanya, meron din po tayong pambato mula sa komite. So, dalawang lalaki at isang babae yung ating ipapadala rito. Sina John Christian Lachica, pambato natin mula sa Men's Komite minus 60 kilogram, Alwin Batika ng Men's Komite minus 75 kilogram, at si Marie June Adriano naman ang ating bet mula sa Women's Komite minus 50 kilogram division. Sa nakaraang send-off ceremony ay na-corner po natin si Rica Torres Foronda at dito nga ibinahagi niya kung gaano siya ka-excited, gaano kalaking bagay sa kanya ang makalaban dito sa Asian Games. Panoorin at pakinggan natin.
3: Yes, kasama po natin ngayon Miss Rica Torres ng ating Philippine Karate Do Team. Miss Rica, first ever Asian Games para sa iyo. Gaano yes. ka ka-excited for this?
4: Excited na excited po. At the same time, syempre, medyo kabado tayo pero mawawala rin po yung kaba in a few days.
3: Ano ang pagkakaiba ng Asian Games kumpara dun sa mga ibang competitions na nasa libre na?
4: Ang Asian Games talagang sala po kasi yun nandito. So, well-selected po per country. So, medyo malaking competition po ito, lalo na sa karate.
3: Mm-hmm. Yes. And paano mo itong pinaghandaan? Ano yung sabihin natin, in-adjust mo sa training mo?
4: Same lang po talaga yung training. Nagdagdag lang tayo ng more intensity and volume po. Nagbawas din po tayo ng iba natin mga ginagawa para makafocus po tayo for Asian Games.
3: May dagdag pressure ba sa inyo din dahil chef de mission natin ang pangulo ng ating karate Pilipinas, Sir Richard Yun?
4: Opo. May pressure. Lagi naman po nandyan yung pressure. But then, lagi nga po nilang sasabi, pressure is a privilege. So, embrace lang po natin yung pressure na yun.
3: Anong motivation mo for this campaign?
4: For this Asian Games po, meron po kasi talaga akong like yung reason, yung why ko. So, yun at yun pa rin po. So, it's yung dati naming Sheehan, dati naming founder ng club namin. He passed away before. So, lagi po siya yung, parang dinadala ko po yung last word niya sa akin, which is like to win a gold, to win the podium, to make it to the podium po.
3: Yes. And ano to, dalawang events ba yung sasalihan mo?
4: Opo. So isang individual and isang team. Since po yun po yung rules ng Asian Games now, na kung sino na sa team kata, kailangan mag-individual rin po siya.
3: So mas mauunay sa individual?
4: Opo, unang-una. First day, first event po.
3: Anong tawag dun, Miss Rica? Yung kung ano ipe-perform mo? May kata ka na ba?
4: Opo, may kata list na po tayo.
3: Hindi pa pwedeng.
4: Ay, pwede naman po, pero yun, makikita lang po natin yun sa Asian Games.
3: Yes, of course. Miss Rica, baka may mensahe ka para sa ating Team Philippines at the same time sa sambayan ng Pilipino.
4: So for Team Philippines, laban lang hanggang dulo, todo-todo hanggang dulo. And then sa lahat-lahat ng mga nagsusuporta, lalo na sa Philippine Karate Team, maraming salamat po. And pray for us as we try to fight for the country.
3: Thank you so much, Miss Rica.
4: Thank you, Miss Aya.
2: There you have it. Atin pong narinig at syempre nakita, no? Itong si Rica Torres Foronda, ang ating pambato mula sa Philippine Karate Team. Pero ano naman kaya, no? Ang pulso ni Coach Sunny Montalvo patungkol dito sa magiging campaign ng ating Filipino Karatekas. Panoorin at pakinggan natin.
5: Okay, Coach. Naman na sa lahat. Ano po yung mga preparations po na sinagawa niyo coming this Aichi Nagoya?

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.

0: Magandang hapon, Pilipinas. Ang atin na pong oras, 13 minuto matapos ang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Miyerkules. Today is September 16, 2026. Masyado lang tayong na-excite. Pasensya na. September 16, 2026. And syempre, ito po ang post-game dito sa Sports Radio 918 AM. Live po tayo sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood via live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Live din po tayo. Palitan na dapat yan, Sports Radio 918 na lang. O, diba? Wala na yung AM. Sinong magpapalit yan? Anyway, live na rin tayo ngayon sa Capital 104.3. Ngayong Miyerkules, mga kababayan, nagsimula na po ang aksyon sa women's volleyball sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. At ngayong araw na to, sumalang kagad, ito pong ating alas Pilipinas women, nagbabalik ang Pilipinas sa women's volleyball ng Asian Games after 8 long years. Yun nga lang, mabigat agad ang nakatapat ng ating pong alas women, yung defending champion pa at siyam na beses nang nagiging kampiyon sa Asian Games, itong China. Pero magandang bagay dyan, lumaban ng husto ang atin pong alas women, lalong-lalo na dun sa unang dalawang set. Kaso, parang naubusan dun sa third set, kaya nakumpleto ng China yung sweep laban sa alas women. Ang final score nito, 18-25, 22-25, and 8-25. Angel Canino ang nanguna sa scoring para sa Pilipinas with 14 points. 10 puntos naman galing kay Aya Laure at si Alisa Solomon with 9 points. Kung ako tatanungin, come from behind victory ito para sa China kasi set number 1, lumamang ang Pilipinas 3-1. Kaso from 5-5, nagbitaw ang China ng 6-1 attack. And I think during that stretch, dito tinarget ng China, yung depensa ni Alisa Solomon, I think nakatatlong sunod na puntos yata etong China by attacking yung kung saan nakapwesto si Alisa Solomon. Nag-adjust kasi dun yung China kasi dun sa umpisa pa lang ng laban, nakita na nila, bateka, maganda yung floor coverage ni Justin Nazareno, yung libero ng alas. Kaya sabi nila, huwag nating dalhin dyan. Dito natin dalhin sa kabila. Ayun, dun sa pwesto ni Alisa Solomon. And that 11-6 lead after magtabla yung score at 5-5, ang naging puhunan ng China para makuha yung set number 1 na yun. Now, in set 2, again, hindi basta-basta nagpaiwan itong alas sa China. Tumabla pa nga yung Pilipinas at 20-all thanks to Angel Canino at Tea Gagate. Pero after that, sumagot ng 4 na sunod na puntos ang China. Alas, save 2 set points. Yung una galing sa service error ng China. And then si Bella Belen with an off-the-block hit. Kaso dun sa next sequence, napigilan ng China yung atake ni Ninya Itang. And then in the third and final set, naku po, ayun na, all China na to. Lumamang agad yung China 12-3 na maya-maya naging 19-4. Resulting to that 3-set sweep laban sa alas women. But still, napakaraming positives ang pupwedeng magamit ng alas para sa susunod nilang laro. Halimbawa na lang, yung kanilang floor reception. Overall, maganda eh. 73 receptions in total para dito sa alas. Mas marami ng 40 kasi, at 30 more pala kasi 43 yung China. And also, a big positive dito sa naging laro nila is yung effort ni Justin Nazareno na nag-iisa na lang libero natin dito sa Asian Games. And of course, yung tatlong main scorer ng alas women dito sa laro na to, Angel Canino, Aya Laure, at si Alisa Solomon. Now, I also think na mas magandang trabaho sana yung ginawa nila pagdating sa service reception. Kasi napansin ko, especially in set number 1, madalas after mag-serve ng China, first touch o yung first receive, hindi maayos eh. Kailangan pang mag-adjust ni Gia De Guzman para ma-set yung bola. And I think that contributed na naging limited yung choices for attacking ng alas, naging predictable din yung opensa nila. I don't know lang if nasolusyonan ba nila yon in set number 2, pero yun yung isa sa mga napansin kong hindi maganda in set number 1. And sa kabilang koponan naman, wala tayong masabing hindi maganda kasi talagang yung flow ng opensa nila, napakaswabe, very fluid. Tapos ang daming angulo ng atake, yung setter nila talagang dinidistribute yung bola ng maganda kasi that also maganda rin kasi yung first ano nila, yung first touch ng bola eh. Sliding attack galing sa back row, meron pa dong isang magaling sa cross court na atake. So talagang very evident na iba yung kalidad ng laro nitong China bilang 9-time champion dito sa Asian Games laban sa Alas Women. Pero hindi pa naman tapos ang laban ng Alas eh. Ano, dahil bukas, alas 12 po ng tanghali ulit, oras natin dito sa Pilipinas, katapat naman nila itong Kazakhstan. Now, they have to win bukas kasi pag natalo to, wala na, wala nang pag-asa to make it to the quarterfinals kasi yung groupings, 13 teams in total ang naglalaro dito sa Asian Games Women's Volleyball. So, merong 4 na grupo. Yung 3 grupo, 3 teams. Yung isa naman, merong 4 teams. Yung Alas nasa Group B. Ayan yung isa sa tatlong grupo na may 3 teams, kasama natin ang China at saka Kazakhstan. Group D, yung merong 4 na koponan. Sa iba pang laro ngayon sa women's volleyball, etong Vietnam, tinalo ang Qatar 25-3, 25-8, saka 25-9. Hindi ko pa nasisilip yung isa pang laro sa Group D, Korea kalaban ng Hong Kong, and then Thailand naman kalaban ang Mongolia. Ngayon, ang sistema rito sa volleyball competition ng 2026 Asian Games, tatapusin po muna yung itong women's volleyball tournament before magsimula yung men's volleyball. So sa women's division, sa September 20, ngayong darating na linggo, nakaschedule yung quarterfinals. Semifinals the following day, September 21, tapos yung bronze at gold medal matches on September 22. Pero syempre, meron pang beginning September 21, meron ng mga classification matches yan. And then, after magtapos ng women's volleyball on September 22, 5 days pa bago magsimula yung men's competition. September 27 yung simula nun. Unang laro ng Pilipinas, September 27, kalaban ang Korea. Tapos September 28, kalaban ng China and then Chinese Taipei on September 29. Sa iba pang resulta ngayong araw, sa Women's Modern Pentathlon, ang nangyari ngayon, seeding round ng fencing. Ang pambato natin dyan si Princess Honey Arbilon. Maganda yung resulta ng laban niya ngayong araw. 22-10 record sa fencing seeding round. Kapareho niya yung record, dalawa pa. So nasa 7th place siya ngayon. Meanwhile, yung dalawa niyang teammates, Shaira May Aranzado, nasa 18th place with 16 wins. At si Juliana Shane Sevilla, 19th with 15 wins. Now, lahat ng 33 athletes ay lalaro sa direct elimination nitong fencing. Bukas, round of 16, kalaban ni Arbilon si Pei Yao Lim ng Malaysia, si Aranzado kalaban si Sumin Shin ng Korea, si Yuri Suzuki ng Japan naman ang katapat ni Sevilla. Pare-pareho yan, round of 16. Tapos bukas, meron na ring obstacle course race, swimming at saka yung laser run. And then until Sunday, tatakbo etong modern pentathlon events ng 2026. Asian Games. Ngayong araw, quarterfinal ball games ng men's basketball. So meron ng ano, tatlo na yung natapos. Tatlong tukupo na yung nasa semifinals. Ang Republic of Korea tinambakan itong Jordan 114-80. Samantala, ang Iran tinalo ang Bahrain 79-74. At ang China panalo laban sa Saudi Arabia 87-78. Mas marami pang na-score yung Saudi Arabia kaysa sa Giles Pilipinas. Sheesh! Aray ko po. Ayan, so Korea, Iran, China pasok na sa semis ng men's basketball. Mamaya pang ano to? 16-20. Nagsisimula na ba to? Hindi, 19 pala. So 18-20. Mamaya pa, pasado alas 6 pa. Etong huling quarterfinal game sa pagitan ng Chinese Taipei at ng Japan. Samantala sa football, men's football, panalo ang Iran laban sa UAE 3-1. Tinalo ng Thailand ng Kyrgyzstan 3-2. Mamaya naman ang nakaschedule ang laban ng China tsaka ng DPR Korea, North Korea. And then mamayang gabi rin itong laro ng Japan at tsaka ng Hong Kong. Sa iba pang volleyball results, panalo ang Vietnam laban sa Qatar. Winalis din yan, tatlong sets lang. At tinalo ng Republic of Korea ang Hong Kong China. 3-0 din, winalis. Ganun din, 3-0 din resulta ng panalo ng Thailand laban sa Mongolia. So far, lahat ng nanalo ngayong araw na to sa women's volleyball, 3 sets lang inabot lahat ng laro. 5:25 ang ating pong oras, mga kaibigan. Ang ating Philippine Athletics team in this edition ng Asian Games, parang may bagong sigla, may bagong sibol ng pag-asa coming from their 2023 campaign na isang gintong medalya lang. No, isang medalya lang nakuha. That was the gold ni EJ Obiena sa men's pole vault. Now, this time around, bukod sa mga veteranong pangalan ng ating Philippine Athletics team, meron ding mga bagong pangalan. Ano? So, syempre, mga veterano, dyan si EJ Obiena, si John Cabang Tolentino, si Lauren Hoffman, si Janry Ubas, si Frederick Ramirez, si Michael Del Prado. And then, we have the new names, new faces na wala last time in Hangzhou, China. Si Leonard Grospe, si Hussein Loranya, Yasin Garmali, Nathaniel Seiler, tsaka si Victoria Bosong. And most of these new names, recently, ay magaganda yung mga nakukuhang resulta sa mga international competitions. 15 yung athletics team natin, 15-member athletics team in 2023 sa China. This year, mas marami, 24 athletes. So let's find out kung anong ini-expect ng Athletics NSA natin ng PATAFA patungkol sa upcoming campaign ng ating National Athletics Team sa 2026 Asian Games. Pakinggan natin ang panayam po kay PATAFA Secretary General Jasper Tan Hueco.
1: Sir, welcome once again sa Sports Radio at sa PSE Radio and all set para sa Asian Games. Sir, ano ba ang kumpletong number talaga ng ating Team Philippines na lalahok dito sa magaganap na Asian Games sa Japan? Please?
2: Apo, meron po kaming 24 athletes na maglalaro po.
1: 24 athletes. Ito po ba'y mas malaki kaysa mga naunang delegasyon, ika nga, ng ating PATAFA sa mga nakaraang quadrennial games?
2: Well, I think one of the largest po ito, if I'm not mistaken, 1954 po yung pinaka marami po talaga, no? But yung base na abutan ko lang po, yung Hangzhou po is 16 athletes kami. So mas marami po ito compared to the previous.
1: Sino ulit ang mauuna sa ating Team Philippines? Yun lang mga pwede mong matandaan mga pangalan na Sec. Gen. Jasper?
2: Opo, of course, our Asian Games gold medalist, no, Ernest John Obiena or EJ Obiena. our Olympians po, sila John Cabang Tolentino, Lauren Hoffman, Christina Knott, and SEA Games gold medalist natin, si Hussein Lorania, and marami pa po.
1: 24 athletes, anong klaseng kalibre meron dito sa ating mga selected athletes para sa Asian Games? Ano bang description ng Patafa sa mga roster natin na ito?
2: So, kami po, syempre pinipili po namin yung ano, meron kaming internal database kung paano namin din pinipili yung athletes. At the same time, available din naman siya sa World Athletics, yung mga rankings, performance, and basis rin po dun sa Philippine Championships namin last June and yung mga international competitions this year. At the same time, syempre may mga consultation din po sa mga coaches, sa management. So, marami pong factors na ginagawa para din po yun nga, makapili nitong mga atleta na ito.
1: Okay. Napansin ko, marami talaga yung mga nagtitraining sa ibang bansa. Sir Jasper, ang nasama dito sa ating roster?
2: Yes po. Marami po tayong overseas athletes. Tapos marami rin po tayong mga sinalihang competition prior Asian Games. So, syempre, exposure, training, it will definitely help them, no, in preparation for this po.
1: Pero may bagong pangalan, bagong mukha, first time na kumbaga kanilang isusuot yung uniforme ng Team Philippines. Sino po itong mga to?
2: Si may mga ilan po, no? Like si Victoria Bosong, our 800 meter runner. So, she competed na rin po sa mga, of course, mga Diamond Leagues sa US. And it'll be her debut, no, as a Philippine team member sa Asian Games. So, yun po. And si Nathaniel Siller, a race walker. So, naglaro na rin po to sa Philippine Championships namin last June. But yun nga, we're just waiting for the allegiance to change. Kasi he competed po ng Tokyo sa Germany, but we supported, so yun, na-approve naman po, no, na now magre-represent na siya ng Philippines. Then si Lance Arsenal, ano rin po siya, he's having a good year, no? He's a new athlete, addition to our national team roster. Siya po yung top rank natin ngayon sa 400 hurdles. Nanaroon po rin siya ng gold sa ICTSI Philippine Championships. Together with Gabriel Borado, ganun din po, nanalo rin siya nung 400. So, and yung recent win po natin, si Naomi Johnson, who won in Asian U23 as silver sa 400 meter and broke the national record as well. So, we have new faces po, no, ng Philippine Athletics.
1: Yes, may mga bagong mukha, pero syempre may mga veteran members din ng team na akala natin masasama dito, pero ang explanation ba noon, they failed to meet the standard kasi pataas ng pataas ang standard ng Asian Games, Sekjen Jasper?
2: Opo, syempre may, yun nga po, binabantayan din namin yung mga rankings, performance, so lahat naman po, alos lahat nagtataas. So, kami naman po lagi, we try to, dun sa available slots na ibigay sa amin, we try to, yun, ma-put talaga yung best available team sa atin, no? Syempre, yun naman po yung goal para sa bansa natin, na makapagbigay ng deliver or makapag-deliver ng good results po.
1: Ano po yung yes.
2: So, at the very least po, yun nga, finals po sana, no? But, yes.
1: Ano po yung pinaka-modest na goal ng Patafa with this, sabihin natin, lineup, the strongest among the trucksters of the Philippines?
2: Well, I can't give po a exact number kasi we don't want to add pressure din for our athletes. But we believe na this athletes or itong lineup na to will contend, yun nga po, as mentioned, at the very least finalist, but we hope they all deliver good results mo, no, para sa bansa natin. So, yun lang po.
1: Si EJ Obiena ang pinaka-top bet pa rin natin porque nga defending champion. Ano po yung schedule ni EJ? Kamusta generally ang feedback o yung report na ibinibigay sa ni EJ sa Patafa going to the games?
2: Yes, as you can see, marami po siya naging international competitions, Diamond League, leading up to Asian Games. Of course, he was also trying to qualify for the Ultimate. No, na short lang po ng konting-konti lang, no? Siya yung parang the next, eh. But ganun po talaga, no? But he's constantly communicating. He might have a jump po tong 13, but he will arrive po dito sa Manila muna, then he will go to Japan then eventually.
1: Kailan ba ang alis ng Team Philippines Athletics para sa Nagoya?
2: So we have po two batches because we've set up a pre competition training camp sa May Nippon Sports Institute Tokyo. So basically for weather acclimatation, adjustments and yung relays din namin magsama-sama. Yun nga po para makapag-adjust po lahat din. And 14 po yung alis namin this Monday, yung most of the first batch. Then the second batch will be going straight na po doon. Na-approve naman po na 20 kami makapunta. Kasi yun din po inaalala namin, eh, para makapag-adjust din the rest. Kasi normal po, parang 21 yung or 2 days before. So na thankful naman po sa POC na na-approve yung 20. So, yun po.
1: So officially, athletics competitions will start when?
2: Competition po will start 23 to 29, but yung game po namin wala po kaming game ng 23. So 24 po yung official game namin.
1: 24, sino yung mga unang sasabak ng action para sa Team Philippines? Ano ba sa 24 ang may unang final event?
2: If I remember it correctly, meron pong mix 4x4. So exciting din po ito. And of yung mga 100 meters dito rin po. And I believe yung high jump qualification din po nandito rin po.
1: Oh, that day wala pang finals kasi ano yun, elimination pa ba yon ng mga
2: yung mix 4x4 po? Alam ko po meron po sa afternoon. Yes.
1: So balikan natin yung roster natin. Anong percentage ng mga kabataan na representatives natin or atleta ng Team Philippines for this games? Kasi di ba madalas din tayo mag-usap, Secretary Jasper, na sabi mo, dami na talagang mga bata ngayon and they are really delivering for Team Philippines. Dito sa mag-Asian Games, ilan ba dito ang mga kabataan talaga na atleta na halos nasa, probably nasa ano ba, juniors level or under 19, tama ba?
2: Under 18 po. Or under 20. Dito po sa lineup na to, marami po na mga nasa 20 to 23 or 20, yun po yung age, no? Marami po. But of course, may mga veteran din po na nandito. So, ganun po yung mix pa rin naman po. Pero nasa ma-average po nasa yun nga po 20 to 23 yung mga pinakabata po.
1: By the way, what happened dun sa ilan sa mga very promising nating atleta who medaled at the Asian Youth Games?
2: Apo. Si Naomi Cesar, she's actually part of the Asian Games team. But yun nga po, meron lang siyang ayoko na lang po sabihin yung exact na ano, but she's recovering and trying to be 100% para po kasi mag-prepare dun sa Youth Olympic Games. So, yun po. So, syempre, we don't want na, yun nga, maging worse. And long term din po yung isip namin. And bata pa rin naman po siya, 17 years old. Siya actually yung youngest dapat dito sa team. But, yun nga po, mas naging, syempre, consultation with us. Nag-decide din po na, syempre, hindi rin siya 100%. So, Youth Olympics na lang po. And same with Pai, no? At first, ganun din na at first na na-injured din siya ng at the start, but now he's okay. But syempre meron lang din pong deadline na mas maaga, but the preparation is for the Youth Olympic Games. So coming Youth Olympic Games, those two who medaled will definitely be prepared po, no.
1: Okay, so ang bigyan na din lang ng priority yung mas next na competition, and that's also world, because that's world, di ba?
2: Olympics
1: opo, opo. Pa, di ba? For yes, the yes, young yes. Athletes natin. Gaano kalaki ang buong delegasyon ng Philippine Athletics, kasama na po yung mga coaches at iba pang mga staff?
2: So, nasa 36, 37 po kami, kasama na po yung mga PT and physio. Opo.
1: Marami din po sigurado tayong foreign coaches who will ano who will accompany the athletes, especially na most of our truckers nga are based abroad. Ilan po sila?
2: Meron kasi po syempre may number din po kami ng ano
1: ratio,
2: accreditation,
1: no?
2: Opo, na accreditation. So syempre nagdedepende rin po kami dun sa number of accreditation. So hindi po nabigyan din lahat, but may mga yun nga na pagbigyan tayo na ilang overseas coaches, but sa training camp namin may mga coaches din na nandun para to support their athlete. So may mga siguro po meron kaming 3 or 4 overseas, si Coach Martin, si Coach Marcin.
1: Kanino si Coach Martin?
2: Si Kay John po. Tapos kay Coach Marcin, si kay EJ, and sino pa ba? Si Coach Gary, kay Zion, and a relay also. Then there's one more po. Then yung iba po na overseas, meron din coach dun sa training camp din po.
1: When you say may coach sa training camp, hindi talaga sila kasama dun sa, ano, doon sa, let's say, doon sa hotel na mga atleta, nasa labas lang sila. Nabigyan ba ng solution yon, di ba? There are coaches na hindi pwede talagang direkta na parating kasama ng mga atleta. Ganun din ba yung, ano, yung scenario this time, Coach Jasper? Sergeant Jasper?
2: Opo, dahil po, syempre, dahil nga po may limited accreditation lang. So, itong training camp is basically, ito naman po kasi sa Tokyo eh. So, dun sila parang nakapunta. But, yun nga, pagdating po sa, syempre sa Nagoya, it's a different, ano no, it's not our control po regarding that po, no. But, syempre, we support them also, no. Dun po.
1: Nagdagdag tayo ng ano ng accommodation, sarili na lang na ano na arrangement ba ng Philippine Athletics para sa mga additional officials who need to ano to be there and give service to their respective athletes.
2: May ilan po, hindi naman po lahat, no, may ilan po, pero dahil po kasi fully booked din po talaga lahat ngayon eh, so may mga ilan po, no, but yung the rest nun sa ano naman namin sa may accreditation, lahat naman po may accommodation. Thankful din po kay POC and PSC. Yes po.
1: Okay, ano yung sino sa kanila talaga ang talagang kumbaga yung meron tayong records na tinitingnan? Marami-rami tayo sa relay, ha. Nakakatuwa na makita yung roster natin with those how many na mga relay teams or relay events ang pwede nating salihan na Sec-Gen Jasper.
2: Yun po, kasi syempre nung in-enter din namin yun, wala pa rin pong schedule, no? So syempre nagkaroon din po kami ng mga reserves in case na ano, but syempre we will check din as the schedule goes, depende rin dun sa mga individual events, kasi syempre may mga hinahabol din po silang individual. Meron, hindi po lahat nung relays sasalihan, but mas madali po kasing mag-withdraw kaysa magdagdag, no? Kaya po, ganun po yung setup. But at the same time, may mga backup din po or reserves. But hopefully, no? Kasi pag-usapan pa din naman namin po yun sa training camp, ano ba yung ipa-priority namin. But definitely we will have some relays, not just all relays, but we will have relays.
1: Okay, based on the clockings and the recorded performances of the athletes, sino may mga pinakamagandang record na inaabangan natin, section?
2: Siyempre po si EJ Obiena, siya yung Asian record holder, siya yung Asian Games record as well, no? So siya po talaga din yung inaabangan, and sana po lahat sila, no? makapag PB, makapagbigay ng yun, kung makuha po nila yung PB, lahat naman po yun may mga chance. Eh. So
1: yeah. Gaano kaganda ang clocking ni Bosong? Kasi we can compare the clocking of Bosong to her rivals come the games, if and when. Kasi di ba siya yung pinag-usapan even at your nationals, parating
2: yes.
1: Bosong yung news natin, yung maganda niyang clocking sa mga events niya.
2: So, she's potential po, no? Potential to win gold, but at the same time, meron din po siyang kalaban, no? Nandyan po yung Bahrain, who's faster, but point something lang. Like, then nandyan yung dalawang Japan. So, may dalawa po kasi, ngayon po kasi nasa yung best on seasons, best nasa second rank po si Bosong, eh. Pero pareho naman po silang 158. Nagkatalo lang dun sa point something, no? Then yung Japan is 201. So she will be a contender for sure, no? But kaya po hindi rin ako mapagsabi sa inyo, no? But it will we hope for the best. So she's yun po.
1: Ang mga kilala din natin na talaga nakabase dito sa Pilipinas, sina Leonard Grospe, sina Hossein Loranya, di ba? Sino
2: yes
1: pa?
2: Po.
1: O ano yung reports ng mga coaches sa'yo regarding their condition and their performances right now?
2: Yes, si Leonard po, no? Currently is training in New Clark. Then he will also, together with, of course, Coach Shan, then he will also be in the first batch para makapag-adjust rin siya dun sa mga jumps niya. Same with Hossein, no? Although si Hossein kasi syempre may studies rin. So hindi basta-basta namin ma-ano rin sa overseas. But he's consulting of course with his coach, no? Si Coach Bonifacio, his father. So ano naman sila, no? Naka-monitor din. So yeah.
1: About the sprinters, mga Olympian natin, Nat, and of course, si Zion. Si Zion ba nagbabalik lang ngayon? Or nandun din ba siya nung nakaraang Hangzhou Asian Games?
2: Wala po siya nung Asian Games nung Hangzhou. Nandito po siya actually sa Manila, si Zion. Then she will also be part of the first batch leaving on 14 together with Coach Gary. So and Christina will also, yun po, kasi po, part din sila ng relay, contender rin po yung relay natin. So, yun po.
1: So, right now, the truckers, nagtitrain, saan sila? Sa Ultra ba? O pwede pa rin ba dito sa Rizal magkaroon ng training yung mga Asian Games bound athletes natin?
2: Yes po. With the permission, of course, with PSC, naka-coordinate din naman po. So, may mga nagtitraining po sa field sports, may nagtitraining po sa Baguio. Actually, mga long distance namin nandun sa Baguio. And yun nga, si Leonard naman nasa New Clark. Then may karamihan po din yung iba nasa overseas, may mga sarili-sariling training camp. Even si Nathaniel, meron siyang din training camp. Si Yasin, si Kabang, so lahat po naghahanda po talaga for this Asian Games.
1: Oo, na-excite din pala tayo dun sa ating mga marathoners, sa ating yun na nga kasi tulad ng sinabi mo sa race walk, 'di ba? Kasi may bago tayong representative doon, Filipino German. So exciting 'to at aabangan natin. Anyway, ano yung connection ng Asian Games for a truckster to qualify para sa Olympic Games? Kasi 'di ba may mga ibang sports na merong qualifying points or whatsoever.
2: Apa.
1: Ang Asian Games.
2: Apa. So in terms of LA qualify, next year pa po kasi 'yun eh. Normally po yan 1 year. Kung July po yung LA qualifying, baka mag-start po yan next year, June or July, until end of July. But the good thing about po dito sa Asian Games, kasi meron din pong World Championships next year, which is may qualifying din, with yun din po meron certain points dun sa World Championships. Currently, ang nag-qualify pa lang po dun sa amin, si EJ Obena, So, nakahit niya po yung standard. Nag-start lang po yun noong August until mid-August yung deadline or early August. Then, Asian Championships next year, meron na rin pong, yun din, qualifying. So, depende rin po dito sa result. So, yung mga point Asian Championships, World Championships, malaki pong tulong yun, no, in terms of qualifying for LA. At the same time, SEA Games din po.
3: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
0: That was Patava Secretary General Jasper Tanhueco sa naging panayam ng Sports Radio 918. So, the first batch ng ating Philippine Athletics Team ay nasa Japan na, left this Monday. Ilan sa mga nakita ko nandun na, si Nathaniel Saylor, si Lauren Hoffman, si Naomi Johnson, ganun din si Christina Knott. September 23 pa

0: ng hapon oras natin dito sa Pilipinas. Makakalaban niya diyan yung ano, yung nakalaban niya dun sa SEA Games, kung matatandaan niyo, from Thailand, si Patsapong Amsamrang, di ba? Yung muntik na nga siyang matalo ron eh. Buti lang, nagawa ng para ni EJ. So, isa yan sa mga makakalaban ni EJ in men's pole vault sa 2026 Asian Games. So, again, September 23 pa. O kaya si, sabi ni Sec. Jen Jasper, uuwi pa rito sa Pilipinas si EJ before flying to Japan. 5:51 ang ating oras. We have 9 minutes before 6 o'clock in the evening. Break time muna tayo and then we'll wrap things up with the results ngayong araw sa naunang laro sa UAAP. And then we'll also find out ano na nangyari dito sa dalawa nating 3x3 team na naglumalaro sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup. Sa pagpapatuloy natin yan dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
4: Ay, aircon ba ako?
3: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin.
4: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
3: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:52 Philippine Standard Time. Natapos na po ang unang laro sa UAAP Season 89 Men's Basketball Schedule ngayong araw. Tinambakan ng Ateneo. Ito pong University of the East. Final score is 101-74. Ayan. Kung nakikinig kayo ng balita, itong Ateneo dedicating itong kanilang Season 89 campaign kina Rene Baterbonia and Divina Dili. Meron silang patches sa kanilang uniforms, DA and RB. Ano po, so 101-74 is the final score. Second game, DLSU kalaban po ang UST. Etong parehong kuponan na to, lumaro na to nung opening weekend eh. Nitong nagdaang weekend, tinalo ng Lasal ang NU 89-87 led by Joaquin Tovera. Off the bench, 14 minutes lang ibinigay ng playing time pero may 22 points and 3 steals. Samantala, Luis Pablo, 16 points, 7 rebounds at si Doy Dungo with 12 points. Sa first half, meron na kagad 12 puntos yung Tovera, ganun din si Pablo. Abante ang Lasal, 52-45. Tapos, early in the fourth quarter, lumamang ng 14 ang Green Archers sa dalawang sunod na jumper ni Luis Pablo. Pero nagbitaw ng 27 run ang NU. Kaya 84-85 na lang ang hinahabol nila. 2 minutes 44 seconds ang natitira. To the rescue si Dungo para sa Lasal. Pasok yung kanyang 3. 49.5 seconds ang natitira. 88-84. Pero dumikit pa ulit. Ito pong NU as Mo Diasana made one of two free throws. Tapos nakascore si Reinhard Humamoy. 6.3 seconds ang natitira. Jacob Cortez got fouled. Mintis yung dalawang free throws niya. Buti na lang nandun yung Mason Amos. He got the offensive rebound and then he made one of two free throws. Pagkakataon para sa NU na maagaw yung panalo pero wide open na si yung 3-point shot niya na eh, ni PJ Palacelo kaso kinapos yung tira niya as time expired. Tebol Garcia 14.6 assists at si Kenshin Pedrones 14.7 rebounds. Ang Adamson naman panalo sa FEU

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: $4 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: I declare this 14th Commonwealth

0: Siksik sa kalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, 5 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Webes ngayon, 17 sa buwan ho ng Setyembre 2026. Ingat pa rin po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada ho. Pakiusap pa rin, pakikalabit lang si Mamang Chuper. Baka tutulog-tulog sa manibela ho yan, delikado ho yan ho, damay-damay ang mangyayari ho dyan. Alay po lamang sa ating mga pagmamaneho at siyempre doon sa mga behero-behera ng karne ng baboy ng baka ng manok. Ang nakatutok sa atin habang bumabiyahe, kahit hindi kaya yung dire-diretsyong pagdadrive na ho. Mas maganda siguro, gilid-gilid na lang muna tayo. Gilid-gilid lang, ano, na power nap. Importante ho yan, power nap. 15-30 minutes, sige, okay na yan. Kaya natin balikan ho naman yung ating manibela. Sama-sama together tayo, napapahinga sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Diyan po rin po naman ang 104.3 Capital FM. Diyan po tayo napapahinga sa ngayon. Abi po lamang sa pagbalik po ng 7-8 AM, ano ho. Okay? Diyan po naman sa DWCI, sa may party ho naman ng Pintig, Ilocos Norte. Apon, special na araw nila, no? Po rin naman sa party ho ng Cagayan. At DWCJ, magandang maga po sa mga nakatutok sa atin dyan. Nina, nakita ko sa screen si Governor General Aglipay. Good morning, mga dearest friend. PNP chief yan, eh. Naso natin kaugnayan ng araw yan, eh. Ingat po sa mga naglalakbay natin kapitbahay ngayong araw na ito ng Miyerkules. At sa siyempre, bago tayo tuluyang pumalaot at pag-usapan natin ang mga sabihin, inalaman pa rin po sa agrikultura at pagkabagulayan natin sa mga nasa probinsya, mga lalawigan. Takot muna tayo sa magiging lagay ho ng ating panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Isang low pressure area, LPA po yan, o ang kasalukuyang binabantayan po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon po sa PAGASA. Mababa ho naman ang tsansa kaya maging isang bagyo o tropical depression ng LPA na yan susunod pong 24 oras. Abang isa pang hiwalay naman na tropical storm na may international name na Du Juan ay patuloy pa rin pong binabantayan, ngunit ito po ay nasa labas pa rin po naman ng ating PAR. Bukod ho dyan, umiiral din po naman ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone na nagdadala po ng mga pag-ulan, laking bahagi po naman ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, talalabing bahagi po ng Luzon, bagyang may ka hanggang sa madilim na kalangitan, pulo-pulo pag-ulan. Ayun, pagkulong, pagkidlat, oh, mga isolated rain showers or thunderstorm, pwede po naman sa ICTC na yan, at localized thunderstorm pa rin. Maging handa po sa biglang buhos ng ulan, lalo na po sa tanghali at sa hapon. At naman ang Visayas at Mindanao, makararanas din ho ng mulat na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, at thunderstorm pa rin, dulot pa rin po ng epekto ng ITCC. Ang mahina hanggang sa katamtaman, or light to moderate po naman mula sa Hilagang Silangan, northeast, hanggang Silangan East, yung angat po ng hangin natin. Bahagya hanggang sa katamtaman, pag-alon, light to moderate coastal waters, may taas po na 0.6 hanggang 2.5 na metro. Sinasabing ligtas po namang pumalaot ang mga maliit na sakyap ng dagat. Ngunit, pinag-iingat pa rin ho sa mga lugar na may mga tinatawag pa rin thunderstorm. Sa mga magtutungo naman dyan sa mga parte ho ng CAR, ang Cordillera, Administrative Region, kasama yung Baguio, yung Atok, yung Benguet. Buong region po ng Cordillera ay sinasabing mararanas yun ng bagyang maulap na kalangitan. May pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pag-idlad. Ay dala rin po ng localized thunderstorms at hindi direct ang epekto naman ng LPA o ng bagyo sa labas po naman ng bansa. Diyan sa bagyo, ang temperatura po dyan ay patuloy na malamig na panahon. Lamaglalaro ho yan sa 17 hanggang sa 23 degrees Celsius. Magiging maayos din naman ang mga ang umaga dyan. Partly sunny, sabi nga. Kahit mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorm sa hapon po naman o sa gabi. Area naman ang Adolf Benguet. Ay mas mababa at mas malalig ang temperatura dyan, ha? 16 hanggang 21 degrees Celsius ang temperatura po dyan. Asahan po makapal na ulap at hamog. May posibilidad din po ng mga biglang busa ulan. Pagkidlat, lalo na ho pagsabit po ng hapon. Ang lalaming bahagi naman ng Benguet at Cagayan po ng Ifugao, Kalinga Mountain Province. Kaparehong lagay ho ng panahon ang iirap po dyan sa magiging maaliwalas naman sa umaga. Ngunit magbabago ho yan pagsapit ho ng hapon. O sa mga thunderstorm pa rin. Kaya meron pong babala at may mga paalala pa rin ho sa atin sa mga magtutungo sa lugar na yan. Pinapag-ingat po ang mga motorista na babagta sa Halsema Highway o yung daan patungong Atok at Sagada. At Marcos Highway, Cannon Road, papasok po naman ng Baguio. Ang mga thunderstorm ay maaaring magdulot po naman ng zero visibility. At po naman sa makapal na fog at bantahon ng landslide at rockfalls, ulit pa rin po ng lambot ho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. At dati at safe kang tumira sa bundok eh, no? May parang magdadalawang isip ka na eh. Kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, ay sisip-sip po ng napakaraming tubig yan. Di pwedeng hindi mangyari yung mga panganib. Guguho at madadamay ang iyong mga tahanan. Inapo naman hanggang sa katamtamang hangin ang iihip mula naman sa Hilagang Silangan, Northeast, hanggang sa Kanluran po naman. Okay, ating maging ilagay ng panahon sa loob po ng 24 oras. Siyempre, magdala pa rin po tayo ng payong pananggalang sa ulan. Ang estudyante natin, ihatid po natin sa mga eskwelahan, tsaka na ang dalay payong kapote o gamit sa eskwela. Hindi ho baril, hindi ho panaksak, hindi mapapaminsalang bagay. Tsaka lang ho natin, importante hong tinityak ng mga magulang yan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Gagaya ho ng dati. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero Ilustre ng Brigado. Good morning po sa ating mga OFW yung nakatutok sa atin na nagnanais na hong manatili lang dito sa bansa. Pasukin na rin po naman ang sektor ng agrikultura. Bakit nga naman hindi? Ano ho? Pwede kayong maglaan ng inyong panahon ng pwede ho ninyong lagyan ng puhunan inyong maiibigang pasuking sa larangan po ng agrikultura. Napakaraming pwedeng pagpilian. Nunat marami ng modernong bagay na agamitan sa ngayon. Sabi nga, pagka dati, pag nagsasaka ka, dapat kasama mo yung kalabaw, ikaw mismo. Hindi na. Ang makabagong kagamitan ho sa ngayon, hindi ka nagtitiktok sa loob ng bahay pagkatapos yung makina nag-araro. Ano na ho ngayon yan? Ganun na ho yan. Kaya lang, nasabayan naman tayo ng matinding epekto ho ng climate change. Laki ng budget ang ginagamit ho natin sa agrikultura pero nawawasiwas at nawawala lang dito sa mga epekto ng climate change na yan. Alamatan ho natin at nagganyan pa lang ho nangyayari sa atin pero sa ibang mga bansa. Kaliwat kanan ang kalamidad na nagaganap ang nangyayari. Ano ho? O, dyan lang sa Indonesia. Bitbansa natin dyan. Mukha tayo ng bigas dyan. Kaliwat ka ng bundok huron, sumasabog. Pagkatapos, meron pa silang wildfire. Meron din silang baha. Vietnam, ganyan din ho. Nakararanas din ang Vietnam na malalakas sa pag-ulan. And ho, yung mga lugar kung saan tayo umaangkat ng bigas. Imaginin mo, makapag-aangkat ba tayo ng bigas pagka ganyan na kanilang kalagayan? Siyempre, hindi na ho maglalabas yan. Sarili na ho nila muna ang uunahin yan. Hindi muna magbibenta ho yan. Yan ang binabanggit ho ng marami sa atin. Dapat pinagbubuti ho natin yung sektor ng agrikultura sa bansa. Hindi tayo umaasa sa mga ibang bansa na siya hong nagpapakain sa ating mga sikmura. Tingin ko tama naman yun eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang hong mga headliners, Department of Agriculture pinabilis ang pautang sa mga binaha para may balik ang produksyon sa mga sakahan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Produksyon ng palay, nasa nga po naman sa 3.11 milyong metriko tonelada ngayong ikatlong quarter po naman ng taon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Ang buhayan ng mayigit sa 5 milyong magsasaka nakataya sa dagdag buwis sa asukal ayon po sa Bukidnon Salon. Sino ka?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ambay po lamang sa mga report manggagaling sa mga lalawigan sa mga probinsya ho natin. sakto ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga detalye ng ating balita ngayong umaga, pinabibilis po ng Department of Agriculture sa magitan po naman ng Agricultural Credit Policy Council ang pagbibigay ho ng pondo para sa mabilis na pagbangon ng mga magsasakang naapektuhan noon ng mga nagdaang pagbaha. Yan lang ho sa Pampanga, huwag na tayong lumayo, grabe no? Alam mo, nagbisto lang karagatan ho yung mga maraming lugar dyan eh. Ang simula ito sa pamamahagi po naman ng 1.75 milyong piso na calamity loan no sa Pampanga nitong nakalipas lamang na araw ho ng Lunes. Lalim po ng Agri Recover Program. Unang makatatanggap po naman ng TIG 35,000 bawat isa ang 50 magsasakang naapektuhan ng kalamidad sa paglulunsad po rin ng programa. September 14 sa Angeles City, Pampanga. Natayang 200 na mga magsasakang dumalo sa paglulunsad at nagkaroon din po ng orientation ukol po sa programa at sa mga sasyon ukol po naman sa financial literacy. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Napakasibag na sekretary ho ng Department of Agriculture. Ano ho? Asang respeto ng marami dyan, maging ng Congress eh. Ang dating nitong sekretaring ito ay mahalagang mapabilis ang pagbibigay ng tulong dahil kailangan ng mga magsasaka ng puhunan upang maayos yun naman ang mga nasirang sakahan at may pagpatuloy ang produksyon bago ang susunod na panahon ng pagtatanim. Layon po ng Agri-Recover na punan ang kakulangan sa puhunan upang mas maaga makapagsimulang muli ang mga apektadong magsasaka sa halip na maantala po naman ang pagtatanim habang hinihintayin silang makabawi ng kanilang mga puhunan ho naman.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 6 na minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Tabay po lamang sa mga report manggaling-galing sa mga lalawigan. Inaasahan po ng Philippine Statistics Authority na abot po naman sa 3.11 milyong metric tonelada ng production ng palay sa ikatlong kwarter ng 2026. Sa July hanggang Setyembre ng kasalukuyang taon. Sabing mas mababa ho yan ng 15% kumpara naman sa aktual na produksyon sa kaparehong kwarter nung nakalipas sa taon. Impaman, asang tataas ho naman ang bahagya ang ani kada ektarya sa 4.13 metric tonelada mula naman sa 4.09 metric tons nung nakalipas ang taon. Sa kabuang 1.55 milyong ektarya ng standing palay, 60.1% ang nasa vegetative stage, 26.1 ang reproductive stage, 13.8% po naman sinasabing nasa maturing stage.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Pakiusap lang sa mga bumabiyahe o sa mga pupungas-pungas at inaantok-antok sa manibela. Nako, pakigising ko yung mga sarili. Ano ho? Si Mamang Chopper, pakikalabid lamang ho natin. Ano ho? Pagka ganyan na nakikita natin, malasakitan na natin kalabitin para makesa naman ho sa maaksidente tayo. Kaming umaasang ngayon mga pamilya, patiti pamilya, yung mga miyembro ng pamilya, kababalik ho na kanilang tahanan pagsapit ho ng gabi. Ano, eh dapat hindi mabigo yung mga ganyan. May mga sunog na naganap ho, yung isang palengke dyan, si may pati ng Pampanga ba yun? Nasunog kagabi. Kaya laydo sudo sa mga sunog na yan. Kaya ng konti, makikibalita rin tayo. Okay, iba pang latest na mga balito at kaalaman. Ano daw yung mga updates natin sa usapang agri sa Senado at maging sa mababang kapulungan po naman ng Kongreso. Maraming mga usapin ho dyan na sinasagawan ho at yung isa ho yan, pagsusulong ho sa pagkabalakas ng extension system. Ano ho? Yan nagsagawa ho kamakailan lamang. Ito, 15 ba yun? Ng Joint Committee Hearing ang Committee on Agriculture and Food kasama po ang Committee on Aquaculture and Fisheries Resources. Ano ay tinalakay ho nila yung substitute bill para po sa pagkabalakas ng National Agriculture and Fisheries Extension System para ho mapabilis ang modernisasyon at pag-udlat po ng sektor. Kamiya makakausap po natin ang BIFAR, ano ho, Fisheries Week at iba pang programa pag-usapan natin. Nagkaroon din ho ng plenary deliberation para po sa 7.2 trillion 2027 national budget. At siya po'y formal na po binuksan dyan sa Kamara, ano ho, yung kanilang deliberasyon sa pambansang pondo. Kasabay ho niyan, ang Technical Working Group sa TWG para po naman sa Rural Development at Poverty Alleviation. E nagpulong din upang posisiin po naman yung mga panukalang batas para ho sa pagtatayo ng mga barangay agricultural centers. Maganda yun ha? Barangay agricultural centers. Dapat talaga may ganyan. Ang programa laban ho sa kahirapan sa mga kanayunan. Ayun. kasunod po ng unang pagkapurba sa pondo ng kagawaran ng agrikultura, nakatakda ang buong deliberasyon para po sa budget ng DA. Arding hong Setyembre 22. Ako gisahan bulos ito. Samantala, sinalo na rin po sa ikalawang araw ng plenaryo ng Setyembre 16. Apon yun. Ang proposed 16.94 budget ng Department of Agrarian Reform na po naman sa 2027 na nakatutok sa land ownership at debt relief na po naman sa ating mga magsasaka.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nalaman niya sa mga ganapan dyan sa Senado. Ano? O sa ping, may kinalaman no sa batas, sa agrikultura at pagpupunto sa mga bagay-bagay na yan. Po tayo ng report. 118 arestado naman habang may higit po naman 10 milyong pisong halaga ng mga ebidensya na sabat sa mga ikinasang operasyon ng Western Visayas kontra illegal na pangingisda. Ang dami nun ha. Kami nun natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Napanatili ng Philippine National Police o PNP ang kanilang kampanya kontra illegal na pangingisda, partikular na sa Western Visayas sa kalahatian ng buwan ng Setyembre. Ito yung makaramaresto ang nasa 118 individual sa 80 operasyong isinagawa ng Police Regional Office 6 mula Setyembre 1 hanggang 15 at ang resulta sa pagkakasabat ng nasa halos 11 milyong pisong halaga ng mga ebidensya. Kabilang na rito ayon kay PRO 6 sa Director Police Brigadier General Randall Tanyo, ang mga huling isda, mga kagamitan at mga bangka na ginagamit sa ilegal na pangingisda. Sinabi ni Tanyo na ang pinaigting na operasyon ay pagpapakita lamang ng pangako ng pulisya na protektahan ang yaman dagat sa rehiyon at suportahan ng mga komunidad na apektado ng ilegal na aktibidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala, nagatid sa ating orasan. Meron na po 21 minuto na makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kila brother, kila sister na may obligasyon. Ano ho? Galaw-galaw tayo ha? Para hindi papanaw. Antala, report po naman. Kaliwa pa rin ng Pangulo. Adayo sa Navotas Convention Center ngayong araw. Detalye ng balita dyan, si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling magbubukas ang kadiwa ng Pangulo sa lungsod ng Navotas para magalok ng mas mura mga produkto sa publiko. Sa abiso ng LGU, magsisimula ang kadiwa sa Navotas Convention Center bantang alas 9 ngayong umaga. Kabilang malaman sa servisyohan nito ang mga residente ng DBS, BBN, Navotas East at Navotas West na maaaring mamili ng 20 bigas kada kilo para sa mga senior citizens, PWD, solo parent, four-piece beneficiaries, mga rehistradong fisherfolk at pati na miyembro ng TODA. Bukod sa murang bigas, makakabili rin ng murang mga gulay, prutas, manok at karne, katuwang ang mga kalahok na kooperatiba. Mula sa Navotas para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Meran Bastasa. Ay, good morning na lang sa ginagawang libangan na paikinig ng radyo pag madaling araw. Ano ho? Sa mga kababayan po nating lobogo sa tubig, baha. Kailan ko sila umasa sa maikinig ko sa mga balita eh. Oh, mga ayuda, bilis-bilisan naman. Parti ho ng Bulacan, di ba? Yung parte ng Bulacan talagang may lugar ho dyan na talagang hindi na ho nawala ang tubig. Manin yung hindi ho maganda yung paglalagay, yung paggamit ho natin ng underground water extraction. Yung ba yun? Ho yung mga poso-poso, alam nyo bang sa Indonesia yan ang problema? Iuuso sa Indonesia yung gripo. Ha? Ginagawa ho dyan sa Indonesia, puro poso-poso galing po sa ilalim ho ng lupa. Nababawasan ho yung tubig sa ilalim ng lupa, kaya nangyayari ho yan, pabakante ho yung pagkakadikit-dikit ho ng bato ng mga buhangin at iba pa. Ano ho? Parting ang panahon na yan po yung lumulubog ang lupa. Ganyan na nangyayari din sa may ilang parte ng Bulacan eh. Ilang lugar ho dyan sa Bulacan, napakarami ho poso ang ginagamit. Dapat siguro isang bagay yung pag-aralan ho yan doon sa mga lugar. Dapat magkaroon tayo ng mapping. No, anong mga lugar, ano-anong mga probinsya gumagamit ng napakaraming poso. Susunod, makalawa, kayo na sumunod. Yan ho nangyari sa Indonesia. Ho, ang capital ng Indonesia lumubog na. Bawa sila ng bagong capital pero piniperwisyo din ho ng mga bagong kalamidad. Ako, eh, dapat matutuho tayo sa mga nangyayari sa mga kapitbahay ho natin. Pag-aralan na rin kung yung mga poso-poso niyan dapat baba. Dapat talagang mabigyan ng supply ng tubig eh. Huwag naman sosobro sa paggamit ng poso. Ano ho? Dapat limitahan. Pagkat isa ho yan sa mga nagiging sanhi ng paglubog ng lupa at mas magiging mataas po ang level ng dagat kesa sa kalupaan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Samantala, kalihim po naman ang DSWD. Binisita naman ang bangusa ng mga mangingisda sa Bato, Catanduanes. Mayor ito ng Valenzuela, naalala ko ito eh. Ito ng Valenzuela, madalas ang sunog no, kaya madalas ko tawagan sa bahay. Nakita kami. Ay, ko pala yung madalas lumawag sa akin sa bahay. Ibon natin ang mga detalye ng balitang ito kay mula naman kay Sir Ann Luzon, ang Radyo Pilipinas Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Binisita ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Banawang Inland Fisherfolk Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Bato, Catanduanes nitong 14 ng Setyembre kasabay ng kanyang pagdalo sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Ayon sa DSWD Bicol, kasama sina Assistant Secretary Irene Dumlao at Regional Director Norman Laurio, tinignan ni Gatchalian ang bangusan ng 16 na miyembrong asosasyon na naitayo sa tulong ng 320,000 pisong puhunan at mga pagsasanay mula sa DSWD-SLP noong nakarang taon. Sinabi rin ng ahensya na patuloy na napapalago ng grupo ang kanilang proyekto sa kabila ng masamang panahon at mga bagyo. Nakatanggap din sila ng suporta mula sa BIFAR, Bato Municipal Agricultural Office at Catanduan State University. Tinalakay ni Gatchalian ang paggamit ng mas makabagong materyales o teknolohiya, pati ang posibilidad na mapalaki ang fish pen at maparami ang inaalagang isda. Samantala, pinangunahan din ni Gatchalian ang pamamahagi ng seed capital sa 4 na asosasyon sa Catanduanes at iba pang serbisyo sa ilalim ng handog ng Pangulo Serbisyo Caravan. Dagdag pa ng DSWD Bicol na patuloy na pinapalakas ng ahensya ang mga magsasaka at mangingisda sa riyon sa pamamagitan ng iba't ibang programa katuwang ang pampubliko at pribadong sektor alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Albay. Shout out lang sa mga nakatutok dyan sa may parte ko ng Pandan, Catanduanes. Sa Robregado family, kay Ate Pina, kay Kuya Dolbo, kamusta na kay Rihanna. Sa Sadsad, Alcantara family dyan sa Pandan. Bago family pa rin, sige. Samantala, kadiwa ng Pangulo, pinilahan po naman sa Puerto Princesa, Palawan. Man ninyo ang Palawan, isa sa pinanggagalingan po ng nickel. Pagka talagang nag-boom na po itong mga industriya ng sasakyan, gamit ito ay baterya. Pilipinas ay pangalawa po sa producer sa buong mundo ng nickel. Sabihin, minahan po yan. Siyempre, pagka minahan, problemang nangyayari ho dyan, naapekto ang kagubatan, naapekto ang mga ilog. Ba't maging pantay ang trato natin? Ba't kung tayo may nakikinabang, ba't ang kalikasan ay nakikinabang din? Binag-iiwanan, pagsasamantalahan na lamang ng ganun-ganun. Kasi kung talaga magbubom na talaga yung mga e-vehicle na yan, ang malaking bulto, ng ginagawang baterya, ang mundo gagaling din sa Pilipinas. Mag-usapan minsan yan eh. Ba't hindi ako nagkakamali, parang 4 na lalawigan ho ang kinukunan yan sa Pilipinas at tala sa China. Ang China, sila naman ang nagpo-proseso nito. Ano naman tayong processing plant eh. Ba, hindi natin budgetan yan. Mismong gagawa, mas malaki kita natin eh. $1 billion ang halaga po ng nickel meron sa Pilipinas. Maghihirap mo gano'ng kalaki ang pera mo. Ba't pag-aralan ng mabuti, dapat planado, dapat eskwalado, dapat hindi ho nababalahura ang ating kalikasan. Pila po ng mga mining operation na sinasagawa na nakatutulong din naman. Huwag lang naman tayong maging abusado at huwag tayong maging pabaya. Yun lang ho naman yun eh.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Oho! Eh, masa ba tayo sa Palawan? Sa Palawan, di ba, no? Yung kadiwa ng Pangulo pinilahan sa Puerto Princesa sa Palawan. Bangit ko yung Palawan sa pinagkukunan ng nickel. Kilisel Pilapel ng Radyo Pilipinas Palawan. Nasa linya natin. Good morning, Sel.
0: Ang Kasda, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Prinsesa, para sa programa kaugnay ng handog ng Pangulo. Malugod na tinangkilik din dito ang farmers market kung saan ay naibenta ang mga sariwa at abot kayang produkto tulad ng gulay, root crops, prutas, sariwang karne ng manok, value-added products at iba pa. Kabilang din sa mga pinilahan dito ay ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Provincial Agriculture Office at National Irrigation Administration o NIA kung saan ay mabibili ang hanggang 10 kilo ng bigas. Kabilang din dito ang mga produkto at serbisyo hatid ng mga banner programs ng Department of Agriculture Mimaropa, katuwang ang mga Kadiwa Implementers at Pago. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Palawan. Samantala, balita pa rin sa Senado. Pagtatatago ng Agricom Act, ano, nagpapatuloy ang transit at harmonisasyon ng legislative oversight matapos maipasa ng Senado. Sa ikatlo, tuling pagbasa po naman ng Senate Bill number 1624 na lumilikas sa Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security, yan po yung Agricom. Ah, parang Metrocom ang dating, ha? Layunin po ng 3-year intervention commission na yan na magsagawa ng mga konkretong reforma, mga ahensya tulad po ng Department of Agriculture, kapanahon ng DAR, maging ng DENR upang tugunan ng krisis sa pagkain. DENR, sabi nga nila, hindi natututukan commission ng DENR. Kapag baha-baha, may kinalaman din sa pagkakalbo ng kagubatan. Marami tuloy malilikot ang isip. Samantala, patuloy po ang pag-usad ng mga panukalang batas na naglalayong bigyan po naman ng mas malakas na boses, direktang subsidiya at insentibo mga lokal na kooperatiba ng mga magsasakat mga isda upang maputol ang hawak ng mga mapagsamantalang middlemen. Ang araw, pag-uusapan ho natin yung kooperatiba na yun. Ano? Ganda yan, may mga pinaplano ho dyan ang tanggapan ng NIA na nagkakamali. Ano ho? Morning kay Sir Jess Las Marias, ano ho? Kay Imbo. Yung mga nasa likod ng mga isip na yan, yun ang mga gumagana sa mga utak niyan. Balik ko kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala, walang kalasan, wala pong iwanan. Sandali lang, please.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
8: This is a public service announcement Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabang!
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
1: Arasin natin gabit bahay. 35 minuto na ho makalipas ang ikaliban ng madaling araw. Araw po ng Huwebes. Galaw-galaw sa mga may obligasyon. Ikilabroder kila sister. Ano ba ninyong way back ka 1935, September 17, 1935, ano ho? Naganap po isang halalan, po yung unang opisyal na pamalaang Commonwealth ng Pilipinas, ano ho? Saan? Ano po dyan bilang Pangulo ng Bansa si Manuel Luis Quezon? Eksklusibong halalan ng Commonwealth 1935, itinadhana ng halalang ito para ihadal unang Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas, halalin po ng Commonwealth si Manuel Luis Quezon, ang nahalal na Pangulo. Si Santos Meña po naman ang pangalawang Pangulo. Yan, yan po yung mga aganapan, no? Setyembre 17 ho, anong mga nakalipas na panahon? September 17 ho kasi tayo ngayon. Maninyong way back 1972 naman, September 17, proklamasyon po ng 1081. Yeah. Joint Proclamation Number 1081 praising the entire country under martial law. Yun. Iyon po ay ayon sa mga tala kasi, ano ho, nirman ho ni Pangulong Ferdinand Marcos the Senior yung proklamasyon bilang 1081. Naglalagay ho naman sa buong bansa sa batas militar. Pong Setyembre 17 o Setyembre 17, 1972. Bagamat, Setyembre 21, nakalagay yun sa petsa ng dokumento. Ha? September 23 naman, ito formal, inihayag po naman sa publiko. Ah, balik na naulang yan, ho.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Balikan natin lang pampiyasa ng mga balita. Nagbabala po naman si Bukidnon, 3rd District Representative Audrey Zabiri. Posibleng epekto sa mga magsasakat consumer na panukalang pagtataso ng buwis sa asukal at mga pampatamisya, mga sweeteners. Joint hearing ng House Committee on Ways and Means. Siginit po na si Bidian Man, nakilagang timbangin. Ang layunin na pamahalaan ay sulong mas masustansyang pagkain at ang pangangalaga po naman sa domestic sugar industry. Isa na ba yung mga taniman natin ng tubo? Di ba pinapeste niya mayan? Ayon kay Sabiri, aring tumaas ang production cost sa mga negosyanteng gumagamit ng asukal at sweeteners. Posibleng maipasa naman sa mga consumers sa magitan po ng mas mataas na presyo. Ang ganun ang magiging epekto po niyan, domino effect yan. Question din po naman ni Sabiri naman ang pagtatakda ng magkaparehong tax treatment sa lokal na asukal at artificial sweeteners dahil aring mahikayat dito ang mga manufacturer na gumamit ng imported artificial sweeteners. Nag-re-eras pala to. Binigyan din po ni Sabiri ng mahalagang public health. Pero hindi dapat isakripisyo ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga lokal na industriya. Siyang tunay, dapat binabantayang maigi yan.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Anggap tayo ng report, Kadiwa on Wheels ng Department of Agriculture, Davao Region. Pinagdalaho ng mga Davao products sa handog ng Pangulo sa Bohol. May po natin ang mga detalye. Nandiyan si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Davao.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Dinala ng Department of Agriculture Davao Region sa Bohol ang mga produkto ng mga magsasaka at producers mula sa Region 11 sa pamamagitan ng kadiwa on wheels sa bilang bahagi ng handog ng Pangulo. Tampok sa pamilihang ito ang mga prutas tulad ng durian, mangustin at pomelo. Isinasagawa aktibidad sa Carlos P. Garcia Park sa Bohol Provincial Capital mula September 14 hanggang 16, kung saan maaaring bumili ng mga sariwang produkto mula sa mga lokal na producer. Bahagi ang Kadiwa on Wheels ng mga programa ng DA para mabigyan ng pamilihan ang mga produktong agrikultural at mapalapit ang mga ito sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lao ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
12: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok. Marami pala nakatutok. Salamat, Misha, nasasakyan natin. Nga TNVS, yung InDrive. Saan kayo pala yun? Ikinig daw sila yung mga nakatutok sa mga TNVS. Thank you, thank you. Samantala, tingnan natin mamaya ng konti yung mga datos sa epekto po ng mga nagdaang kalamidad sa agrikultura. Ho. Alam ba ninyo sa kabuang 81,305 na hektarya ng grupang sakahan ng naperbisyo? Ang mga bagyot habagat, ho, hinati po yun ng NDRMC sa dalawang kategorya. At meron pang pwedeng isalbaraw eh, sa recovery. Yan sa recovery ay 57,379 hektarya ng mga pananim ang unti-unti nakababawi matapos humupa ang baha. Salamat naman. Tuluyang nasira, no chance of recovery. Oh, abot naman yan sa 23,926 na hektarya ang mga pananim na dinideklarang totally damaged o wala na hong pag-asang maani pa. Sayang, ano? Ano naman? Maraming bagay na binabago sa atin sa agrikultura at talaga namang nakikita ho at nararamdaman ng marami. Pagbabagong yan. Masasabayan lang ho ng climate change eh. Di ba? Anong timing eh. Di ba? Ganon. Ikit po naman sa 15 milyong pisong tulong sa agrikultura at pinagkaloob sa mga magsakas at mga isla sa Eastern Samar. May detalye po dyan si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Bulungan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umabot sa mahigit 15.2 milyon pesos ang halaga ng tulong pang-agrikultura na ipinagkaloob sa mga magsasaka at mangingisda sa Eastern Samar sa ilalim ng handog ng Pangulo 2026. Isinagawang turnover ng mga agricultural intervention sa Capitol Gym sa Borongan City bilang suporta sa pagpapalakas ng produksyon, kabuhayan at food security sa lalawigan. Pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 kasama si OIC Regional Technical Director for Operations Francisco Rosaroso at Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni ang pamamahagi ng mga tulong. Kabilang dito ang rain shelter, 2 coconut nursery, 11 love projects, 23 set ng livestock veterinary drugs, 6 na set ng hybrid rice seeds at inorganic fertilizers at 500 pakete ng vegetable seeds. May suporta rin para sa 4 na kabataang benepisyaryo ng Youth Farmers Challenge. Samantala, 10 lokal na grupo ng magsasaka ang lumahok sa kadiwa ng Pangulo Market upang direktang maibenta ang kanilang mga produkto. Naglaan din ang DA ng 150 sako ng bigas mula sa NFA para sa benting bigas meron na ibinenta sa 20 piso kada kilo. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang programa upang mabawasan ang gastusin at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
12: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
1: Samahan niyo po kami. O mga kasama po natin si Sir Nazario Briguera, tagapagsalita pa rin po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Department of Agriculture. Pag-usapan po natin yung Fish Conservation Week. And yung launching po naman ng Malinis at Masaganang Karagatan MMK 2.0 website. Una kasing MMK 1 eh. Ano ba pinagkaiba niyan? Alamin po natin siguro, isa-isahin natin. Kasama po natin sa Viber pa natin mga kasama. Ernest Briguera, magandang umaga Sir Ernest. Good morning. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usap Agrikultura si Kahiro po Sir Ernest. Good morning. Kamusta ka na? Si Sir Nace. Bio-Viber natin mga kaugnayan. Sa atin, tingnan ho natin. Pag-usapan ho natin yan, itong Peace Conservation Week na yan, taon-taon ho, pinagdiriwang ho yan tuwing buwan ho ng Setyembre. Ha? Yan kinakailangan ho yan para palawakin ang kaalaman ukol sa pangangalaga ho naman at responsabling paggamit po ng yamang tubig dito sa Pilipinas. Importante ho yan. Sa linya na ba natin? Nasa linya na natin? Okay na. Tignan natin si Sir Nais Brigera. Sir Nais, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usama Agrikultura. Good morning, Sir Nais.
2: Good morning, Sir Hero. Medyo basag po ang dating ng boses niyo sa linya ko, no? Pasensya na. But yes, I can hardly receive your signal po. But anyway, nagdiriwang po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang buong bansa itong Fish Conservation Week celebration ngayong taon 2026 no po. Ito po ay taunang pagdiriwang na ginagawa natin base po sa naging proklamasyon. Ito po ay nasa 63rd na po tayo. Dati po itong October natin sineselebrate pero naging September na po gawa ng proklamasyon number 316. Na inilipat po ito sa September kasabay po ng pagdiriwang naman ng Maritime Archipelagic Nation Awareness Month, Sir Hero.
1: At teka lang, Sir Nes, babatiin muna kita at i-congratulate kita kasi ngayon tayo nagkaugnayan muli. Ano? Ikaw na ang director dyan sa BIFAR CAR, ano? CAR region, nandiyan na kayo sa CAR ngayon, ano?
2: Yes po, ako na po ang OIC Regional Director ng Cordillera Administrative Region po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
1: Congrats, Sir Nes. At the same time, kayo pa rin po nananatiling tagapagsalita ng BIFAR, ano?
2: Yes po, nanatili po akong tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
1: Talaga, pag nakikitang magaling, inaabuso. Sir Nes, ito, ano bang aasahan natin? Ano mga aktibidad meron po sa Fish Conservation Week? Sabi nga, may mga parangal daw, may kampanya, may mga palisahan, at meron pang pagtataguhid ng sapat at abot kayang isda para sa sigurado sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Ano-ano yung mga inaasahan po natin ngayong week na to?
2: Well, unang-una, Sir Hero, no, nakasentro ang tema ng Fish Conservation Week celebration ngayong taon sa temang Lusay, Corales at Bakawan, Yaman ng Kalagatan, Masaganang Buhay ng Pamayanan. So binibigyan din ng temang ito yung kahalagan talaga ng ating mga critical marine habitats, no? Ito pong ating mga seagrass, mga corals natin at mga mangroves natin. So ito yung mensahe ng FISCON ngayon at hinihikayat po ng pamahalaan ang ating sambayanan na makisa sa pangangalaga ng ating mga critical marine habitats. Sa pagbubukas ng ating pagdiriwang noong Lunes, nagkaroon po tayo ng mga patimpalak dyan sa atin sa central office. Nagkaroon po ng FISCON cook-off, Fisionista, BIFAR Seafood Village, FISCOR Exhibit at marami pa pong iba. No? Simultaneous po ang ginagawang pagdiriwang ng FISCON sa lahat po ng regional offices. In fact, kami rito sa Cordillera ay ganoon din po, nagkaroon kami ng opening ng FISCON. Ang kagandahan nito, katulad ng central office, ay tampok natin palagi yung mga kabataan na sumali sa mga patimpalak na ito. Dito po sa Cordillera, nagkaroon tayo ng What is the Kwento? Itong storytelling contest para po sa ating mga kabataan, mahikayat sila na magkwento tungkol sa kahalagahan ng isang isda, no, na ang iba ay pawala na. Tungkol sa kahalagahan ng nitibong isda na matatagpuan lamang sa isang lugar. So isang buong pagdiriwang ito, Kahiro, at ang layunin lamang ay mapataas natin ang kamalayan at kaalaman ng sambayanan tungkol sa pangangalaga po ng ating pangistaan at yamang tubig.
1: Tama po kayo dyan. Pero siguro baka may nag-iisip po ng ganito, Sir Nace, ano? Bilang ordinaryong mamamayan, bilang ordinaryong Juan de la Cruz, ano ho? Paano ako makakatulong dito sa mga advokasiyang nababanggit ho ninyo? Kasi dapat sa tumulong talaga ang sambayan ng Pilipino rito para yung pagtatapon po ng plastic at basura sa mga ilog at dagat, mabawasan na natin sana yan. Doon lang, malaking tulong na yun, di ba?
2: Tama po. Kasi isa sa mga hamon kung bakit na nasisira ang ating mga critical marine habitats ay yung pollution, no? So sa tamang pagtapon ng basura, malaki ang magiging ambag natin. Yung mga domestic waste, yung mga basura na galing sa ating mga bahay-bahay, ay huwag nating hayaang umabot ito sa kanal na iaagos patungo sa mga sapa. mula sa sapa, iaagos sa mga ilog, at mula sa ilog, iaagos sa ating mga karagatan. So ito po ang pumapatay sa ating kaligtasan, yung mga basura, no, sa tingin natin. Ang itinapon ko lang naman ay isang pirasong plastic. Pero po, itong isang pirasong plastic na to, kapag naipon po ito, bulto po itong aagos sa ating kalikasan, sa ating katubigan, at ito po mismo ang papatay sa ating katubigan, sa ating kalikasan. Eh, pagka ganun ang nangyari, Sir Hero, parang tayo rin ang pumapatay ng ating pinagkukunan ng pagkain, no? Sa atin din babalik yon ng negatibong epekto. Kaya ngayong pagdiriwang ng Fish Conservation Week Celebration, ito rin ang ating mensahe na maging responsable sa pagtapon ng ating basura para mas mapangalagaan po natin ang inang kalikasan.
1: Miss Kahiro na lang, parang nagkakapilan tayo dyan sa iyong hapagkainan. Okay. Siyempre, dagdag ko lang sa mga nabanggit ho ninyo, eh dapat tangkilikin din ho natin yung mga legal at mga lokal na huling isda. At siyempre, dapat lumalahok tayo sa mga community coastal cleanup o yung pagtatanim ho ng mga bakawan. Isa pa yan, nabanggit yung bakawan. Meron bang malaking drive na ginagawa para yung mga bakawan na yan, mapanatili natin, magtanim pa rin ho tayo sapagkat pananggalang natin yan, yung mga bakawan na yan eh.
2: Yes, tama po, Sir Hero, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakipagtulungan sa ibang ahensya at sa mga lokal na pamahalaan, nagkakaroon po tayo ng mga mangrove rehabilitation initiatives, no? Yung muling pagtatanim ng mga bakawan sa ating mga mangrove areas, kasi ito pong mangroves, napakahalaga po nito, Sir Hero, no? Ito po rin yung pananggalang natin sa mga daluyong, sa mga pamayanan, no, sa mga malalakas na ampas ng alon kapag hindi po sira yung bakawanan ng isang pamayanan, malago po siya, may proteksyon ang pamayanan laban sa mga malalakas na ampas ng alon, itong mga daluyong. Maliban po diyan, ang bakawan, ano po yan, malaking tulong po yan sa carbon sequestration. Ibig sabihin yung air pollution, no? Yung air pollution, yung concentration ng carbon dioxide sa ating hangin ay inaano niya po, ina-arrest niya or parang sinisipsip niya. Uh-huh. At nag-i-emit siya syempre ng oxygen na malaking tulong naman para doon sa malinis na paghinga ng tao at iba pang mga buhay.
1: Pero pag-usapan yan, isang araw siguro, tatawagan kita ulit, pag-usapan natin yung bakawan, ano, Sir Nate. Guys, fast break lang tayo. Ha? Dito sa issue naman ng yung MMK, yung malinis at masaganang katubigan, ano ho? Merong MMK 2, dati merong MMK 1. Anong pinakaiba at sino-sino mga pwedeng sumali dyan?
2: Yes, 2.0 na MMK. Yung dati po kasing MMK na naging matagumpay ang pagpapatupad natin many years ago, no, kaya lang tumigil ito siguro mga 1 to 2 years and then relaunch natin. Kasi nung unang MMK, hindi po kasali yung mga inland waters, no, yung mga may inland fisheries gaya po ng mga ilog at lawa. So sabi ng mga lokal na pamahalaan, parang hindi kami bahagi nung ecosystem.
1: Uh-huh.
2: Kasi ito pong MMK nung una, yung 2.1 before the 2.0 may malinis at masaganang karagatan. Pero ngayon po, yung MMK 2.0, malinis at masaganang katubigan. Ibig sabihin po, kasama na yung mga inland waters, yung mga lakes.
1: Kasi kalawa, yung mga ilog, yung mga dam, kasama na. Sino-sino daw yung mga pwedeng sumali?
2: Kasama na po sila ngayon, Sir Hero.
1: Sino-sino daw pwedeng sumali dito sa MMK 2? May bukas sa LGU?
2: Lahat po ng local government units, no, pwede pong na may katubigan, no, yung mga coastal municipalities, pati yung mga inland municipalities, yung meron silang mga ilog, lawa, pwede na po silang sumali on the following year po, kasi as far as I know, yung sa first year itong MMK 2.0 yung sa Costa lamang, sa Marin, and then on the following year, kasali na po yung sa inland municipalities.
1: Hindi biro pala ito, Sir Nish, kasi yung mga mananalo dito sa national level, malaking milyong pisong grant pala ito eh. Yung first place natanggap daw ng 30 million, yung second place 18 million, yung third place 10 million. Ang laki pala nito. Paano ng grant ito gagawin?
2: Well, yung nabanggit niyo po, yan po yung before the MMK 2.0. But this time, ang alam ko, million worth of prizes pa rin po, Sir Hero. So malaking magiging tulong talaga nito sa local government units pagdating po doon sa mapapanalunan nilang papremyo, Sir Hero.
1: Ako, Sir Nes, medyo kapos lang ako sa oras. Ano? Hindi ko pa nakamusta yung hawak mong rehiyon, yung car, ano? Nandiyan ka sa Cordillera, andiyan yung atok malamig, yung lugar mo dyan. Pero inaabot na rin ang sama ng panahon. May mga bumabagsak na mga lupa galing sa bundok, humaharang sa mga kalsada. Yan ang mga eksena rin. Ganun pa man, Sir Nes, marami pong salamat. At muli, kinokongratulate kita bilang OIC Director. Ang car, Nes, baka meron ka pang gustong ihabol na gustong sabihin. Sige po.
2: Siguro yun lang po, pagkikayat sa sambayan ng Pilipino na makisa tayo sa pangalaga ng ating pangitlaan at yamang tubig, lalo na po ngayon na nagdiriwang po tayo ng 63rd Fish Conservation Week Celebration, pero ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang po para sa buong linggong ito. Ito po ay pagdiriwang at pagpapaalala sa buong taon na kapag sinira po natin ang ating pangisdaan at yamang tubig sa pamagitan ng hindi tamang paggamit, sa pamagitan ng mga mapanirang uri ng pangingisda, hindi po ito magtatagal, mawawala po ito. So para po maging likas kaya, sustainable ang yaman ng ating karagatan, ang yaman ng ating katubigan, ito po ay nangangailangan ng sama-samang pagsulong, ng pag-iingat, pagbibigay protection para ang kapakinabangan po nito ay hindi lamang sa kasalukuyang henerasyon, kundi para po sa mga susunod pang salinlahi.
1: Sir Nes, marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Ha? Sir Nes, ingat ka ha. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Magandang umaga, ingat ka po. Stay safe and God bless. Thank you.
2: Maraming salamat po sa pagkakataon.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Sir Nes Bregera. Ano, nandiyan yung sa area ng Karyan, malayo yung lugar na yan. Atok Benguet, ano, sa Gaday, mga lugar na yan. Wala na aming oras. Ang ala nila Roger Cruz, John Marera Barial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mike Bukiron. Sama pa rin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Tocmora sa Arby Sports.

0: big no-no.
1: Yeah, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
0: Reliable news delivered to you as it happens.
1: Para sure na wala kang mamimiss.
0: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
1: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
0: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
1: Together, let's dismiss disinformation.
0: Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang tiniyak ang suporta sa lahat ng sektor na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture, pinabibilis ang recovery efforts para sa mga magsasakang naapektuhan ng masamang panahon.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program, patuloy ang pagtutulungan upang batugunan ang gutom sa bansa.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ang groundbreaking ceremonies para sa Nino Aquino International Airport Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project.
0: Headlines.
3: Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, humarap sa publiko matapos ang 18 buwan ng pagkakaditine nito sa International Criminal Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Webes, September 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong sektor. Ito'y sa gitna ng indikasyon na walang magaganap na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng nagpapatuloy pa ring gera sa gitnang silangan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Siniguro ng palasyo na handa ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng kailangan tulong, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan pa din naman ang mga programang nagbibigay ng tulong gaya ng Uplift. Ito ay ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport na inilunsad bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pandaigdig ang energy crisis. Paliwanag ni Castro, ang pondong uhugutin para sa Uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpatupad ng kanilang proyekto. Idedeklaraan niya itong savings na maaaring magamit sa Uplift. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Alam po naman natin na meron tayong Uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaaring natin tulungan, lalong-lalo na po yung direct na target po ng epekto ng krisis sa Middle East.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatanggap ang 16 na transport service entities o TSEs ng unang batch ng financial assistance mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chairperson Greg Pua Jr., mahigit sa 9 milyong piso ang kabuang halaga ng 16 na cheque na pinamahagi sa mga TSE sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga registered at accredited na TSEs ng 20,000 pesos kada modern PUV unit. Maaari itong gamitin para sa buwanang amortization ng mga umiiral na loan at maaari ring ilaan sa operational expenses ng mga operators na fully paid na ang mga unit. Tatagal naman ng 3 buwan ang financial assistance simula Setyembre o hanggang maubos ang pondong nilaan para sa programa. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Modern Jeepneys at Utility Vehicle Express sa buong bansa. Kabilang ang mga modern bus na bumibiyahe sa Metro Manila.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sapat na supply ng krudo sa Pilipinas, tiniyak ng Malacañang sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tiniyak ng Malacañang na nananatiling sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pahayag nito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ang pagpalo sa $80 per barrel ng presyohan ng Dubai Crude Oil. Ayon sa opisyal, una nang pinasisiguro ni Pangulo Marcos sa Department of Energy na hindi mawawalan ng supply ng krudo sa bansa. Kaugnay nito, binigyan din ni Castro na nananatili ang Uplift Committee at mga programa nito na direktang nakapagpapaabot ng tulong lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor.
6: Ayan po, na sapat naman po ang supply dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy, suportado ang regional price cap ng Energy Regulatory Commission para mapababa ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito naman ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grid. Layunin itong protektahan ng mga consumer laban sa biglaang pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa emulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average ng Western price sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos tungo sa 8 pesos at 47 centavos sa kada kilowatt hour. Sa Mindanao naman, inaasahang bababa ito ng 56% mula 19 pesos at 56 centavos tungo sa 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour. Gayunman, nangangahulugan ganito rin kalaki ang magiging bawas sa actual na electricity bill ng bawat consumer dahil nakadepende ito sa power supply mix ng kanilang distribution utility. Nataasan naman ang IEMOP na muling kalkulahin ng August 2026 o market settlements at maglabas ng revised billing statements bago ang September 20. Patuloy din ang DOE sa mga hakbang para mapatatag ang supply ng kuryente, kabilang ang pagbabalik operasyon ng mga hindi gumaganang planta at ang pagpapalakas ng battery reserves. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binabibilis ng Department of Agriculture ang recovery efforts para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng pagbaba o ng pagbaha at malalakas na pagulan. Sinasagawa ito sa ilalim ng Agri Recovery Program na naglalayong magbigay ng agarang puhunan sa mga magsasaka para sa rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang sakahan at paghahanda sa susunod na taniman. Ayon sa DA, umabot sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agriculture at fishery sector dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Tinatayang 99,000 farmers and fisher folks ang naapektuhan nito sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mabilis na pagbibigay ng recovery financing. Anya, makakatulong ito para sa mas magaang makapagtanim muli ang mga magsasaka at agad na makabangon ang kanilang kabuhayan. Nagsimula na ang Agricultural Credit Policy Council na magbigay ng calamity loan sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman bababa sa 50 magsasaka. Ang unang nakatanggap ng 35,000 pesos bawat isa o kabuang 1.75 million pesos na tulong pinansyal.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang mga hakbangin ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pinatupad ng DA Bureau of Plant Industry ang hakbang upang matiyak na may sapat na supply ng mga planting materials para sa ube. Saklaw naman ang export suspension, ang sariwang ube at mga materyales na ginagamit sa pagpaparami ng pananim. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang industriya ng ube at gawing mas malakas ang pag-export sa mga ito sa mga susunod na taon. Nakikita naman ang ube na may potential na maging isa sa mga pangunahing pag-export na produktong agrikultura ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Walang Gutom Program na naglalayong turuan ng mga pamilya na lang ng tamang nutrisyon at praktikal na paraan para magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bilang technical at operational partner, nagbibigay ang World Food Program ng kaalaman sa nutrition education at program evaluation. Layunin itong mapahusay ang 3K learning sessions ng DSWD na nakatuon sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Sa mga interactive session, tinuturuan naman ang mga pamilya kung paano maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD at sa World Food Program, hindi lamang agarang gutom ang tinutugunan ng programa. Layunin din nilang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Operational na ang dalawang bagong pumping station sa Remedios, Sambalate, Maynila. Inaasang makakatulong ang mga ito sa mas mabilis na pag-alis ng baha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gumagana na rin ang lahat ng 5 pumping station sa ilang lugar, kabilang dito ang sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor at Luneta pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na nakakonekta na sa Meralcong lahat ng pumping station at magsisilbi namang backup ang mga generator set. Ayon pa sa kalihim, ang hakbang na ito ay nagmabawas ng posibilidad ng pagbaha sa Malate hanggang sa Taft Avenue.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangan palakasin ng Pilipinas ang infrastruktura at mga hakbangin laban sa mga kalamidad. Sa pagsasalita ni Teodoro sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pasay City, sinabi nito na kailangang paghandaan ng bansa ang anumang emergency, kabilang ang posibleng pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na pagulan dulot ng habagat at mga bagyo. Kabilang na rin dito ang nararanasang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng kalihim na maaring basehan ng Pilipinas ang mga best practices ng ibang bansa pagdating sa disaster response.
10: However, for our own sake in the Philippines, we need to invest actually in once again building our infrastructure, our mechanisms, our adaptation systems in the face of more unpredictable and more violent disasters with greater effects to our people, particularly complex emergencies which you have a volcanic degassing coupled with the effects of a southwest monsoon which convert and translate into lahar once again in several areas.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gastos sa mga pasyenteng na confined sa ospital ng mas maikli sa 24 na oras. Sagot pa rin ng PhilHealth. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
11: Report. Naglabas ang bagong panuntunan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth hinggil sa inpatient admissions o confinement sa ospital ng mga pasyente. Ayon sa state insurer, hindi na kailangan pang manatili ng 24 oras sa ospital ng pasyente para magamit ang kanyang benepisyo. Batay sa inilabas sa Circular 2026-0013, sasagutin na ng PhilHealth ang anumang inpatient admission na nawala pang 24 oras dahil sa kinakailangang ilipat ng ibang ospital o emergency transfer, gayon din ang mga admission na nauwi sa pagpanaw ng pasyente. Ay kay Dr. Alfred Philip De Dios, PhilHealth Vice President at Quality Assurance Group at Corporate Spokesperson, magiging epektibo ang circular bukas Setyembre 18 matapos itong mailathala sa mga pahayagan noong Setyembre 3. Layunin ng pulisiya na mapalawak ang access ng mga PhilHealth member sa kanilang mga benepisyo at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot.
12: Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya. Okay? So, bibilang tayo mula doon na exact 24 hours. But if it goes beyond that, yung mga inpatient things na ang maaaring nila ma-avail.
11: Pero paglilinaw ng PhilHealth para lamang sa ang automatikong coverage na hindi aabot sa 24 oras sa mga malulubhang kaso o life-threatening medical conditions at nakadepende sa medical necessity ng inpatient admission na suportado ng dokumento. Bukod dyan, hindi rin sakop ng bagong panuntunan ng consultation, outpatient procedure o oobserbahan lang na pasyente dahil covered naman ito ng outpatient emergency care benefit package. Gayun din ang pasyente na dead on arrival o mga kasong idineklara lamang na namatay nang wala nang isinagawang medical na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Radyo Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ay hudyat na ng pagsisimula ng construction ng underground station at mga connecting tunnels na mag-ugnay sa paliparan at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maasahan at accessible na biyahe para sa mga pasahero, negosyante at turista. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng railway systems bilang prioridad ng kanyang administrasyon.
15: Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
3: Department of National Defense muling giniit na walang karapatan ng China na iutos ang pagalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang atid ni EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
10: And their narrative of whatever sha, sha, sha and tau, tau, tau, which the world doesn't recognize, together with their non-dash line, is something that we should not even give you.
16: Mariing iginiiti Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ng China na utusan ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing matapos ang dalawang araw na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o AMCDR sa Maynila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito'y matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para sa permanenteng pananatili nito sa Ayungin Shoal. Nauna nang mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasundo ang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
10: They have no right to say that. So it is beyond their jurisdiction and beyond any form of intervention under international law.
16: Tinig ni DND Secretary Teodoro. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahigit sa 18 buwan ng pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, dumalo si Duterte sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay ng mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Conner, itong unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte. Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference sa anumang oras nang hindi na kailangang humingi ng permiso.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, hiniling naman ni Presiding Judge Joanna Conner sa prosecution na pag-aralan ang pagbabawas sa bilang ng mga testigo at ang 15,000 ebidensyang iaharap sa paglilitis. Ayon naman sa prosecution, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para may presentang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano naman ng trial chamber na simulan ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House prosecution tiwala sa lakas ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte anuman ang maging voting threshold. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
18: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na sapat at malakas ang kanilang mga ebidensya upang mahatulan si Vice President Sara Duterte anuman ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers, nakatutok sila sa paglalahad ng matibay na kaso sa apat na Articles of Impeachment, partikular sa paghaharap ng mga saksi at ebidensya para sa Article 4 at 1 batay sa mga opinion ni Retired Chief Justice Renato Puno at Temio Panganiban at Hilario Davide Jr. At maging si Associate Justice Adolfo Ascuna, nilinaw ni Barbers na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan, lalumitis at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Bagamat ipinauubaya mula nila sa discretion ng Senate Impeachment Court ang issue sa voting threshold, bukas pa rin ang posibilidad na maglabas sila ng opisyal na posisyon ukol dito sa pagsisimula ng mga oral arguments sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
19: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging decision o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senator Riza Ontiveros, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa Senado, Narito report ni Nympha Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Lusot na sa ikatutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng mga safeguard para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 o ang panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ang panukala kay 6-year-old Sandy Garuvillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Dinaatasan din ng Department of Tourism na magpatupad ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements.
21: The Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The court noted that almost four decades have passed without Congress defining and prohibiting political dynasties as the Constitution directs. For 39 years, Congress has been unable to complete this constitutional task. We now have a bill that has already gone through committee hearings and has reached the plenary. We do not have to begin again from zero.
22: So we will talk to the new chairman and the new vice chairman. What is best to get this bill going?
20: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Agarang pagpasa ng isang tunay na anti-political dynasty law, panawagan ng Minority Solon. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Hindi na dapat patagalin pa ang pagpapatibay sa anti-political dynasty law. Ito ang binigyan din ng mamamayang Liberal Party List, Representative Leila de Lima, kasunod ng ruling ng Korte Suprema na nag-uutos sa Kongreso na aksyonan ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Ayon kay de Lima, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na magpasa ng naturang batas ay maituturing na grave abuse of discretion. Di naman ba batas magiging mas mabigat ang naturang paglabag kung lalo pang maaantala ang pagpasa ng tunay na anti-dynasty law o kung ang batas na lehitimong magpapalakas sa political dynasties ang maisa sa batas. Gitid Rima, hindi niya sinuportahan yung bersyong ipinasa ng Kamara kaya umaasa siyang ang bersyong aaprubahan ng Senado ay tunay na magbabawal sa political dynasties. Umaasa rin siya na kapag sumalans na sa Bicameral Conference Committee ng Panukala, mananaig ang tunay na diwa at layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ombudsman, narawagan ang responsableng pag-ulat ng media sa kaso ni Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Nanawagan ng Office of the Ombudsman sa media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan kaugnay ng plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Ito kasunod ng isang ulat ng isang pahayagan na tumalakay sa testimonya ni Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaye Henson tungkol sa umano'y mga donor ni Marcoleta. Ayon sa ombudsman, maaaring magdulot ng maling impresyon ang pagbanggit sa mga hiwalay na bahagi lamang ng testimonya nang wala ang buong konteksto ng ebidensyang iniharap sa korte. Iginiit ng ombudsman na iba pang mga ebidensyang nakatala na naging batayan ng pagsasampa nito ng kaso. Hinimok naman ito ang media na mag-ulat ng tumpak, patas at may sapat na konteksto lalo na sa mga kasong may malaking interes ng publiko. Binigyan din dito na ang Sandigan Bayan o Anti-Graft Court ang magtatakda ng bigat at sapat na halaga ng mga ebidensyang iniharap sa korte sa mga bawat kasong isinasampa nila. Mula sa ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard binaba ang kabuuang bilang ng pasahero sa nasunog na MV June Aster. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Apat na pasaherong nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster ang napatunayang hindi nakasakay sa barko bago ito mali sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa mga pasahero ang nagkamaling makapag-book ng biyaheng Maynila papuntang Coron sa halip na Coron papuntang Maynila. Ang ikaapat naman ay nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Dahil dito, ibinaba ng PCG sa 128 mula sa dating 132 ang kumbirmadong bilang ng mga nakasakay ng MV June Aster. Sa pinakahuling tala, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, habang 8 pa ang pinaghahanap o nananatiling nawawala. Patuloy naman ang PCG sa pagberipika at pagtutugma ng mga impormasyon sa ticket manifest ng barko. Matatanda ang nasunog ang nasabing barko bago makarating ng Coron, Palawan nitong September 9. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Sining kultura at teknolohiya magsasama-sama sa pagbubukas ng 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
8: Report. Magbubukas ngayong Biyernes, September 18, ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao, Quezon City upang ipagmalaki ang yaman ng siningan ng paghabi sa bansa. Ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo hanggang September 20 ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Narito ang pahayag ni Zyla Payag, ang head ng Technology Transfer, Information and Promotion Staff ng DOST-PTRI.
9: So ang layunin nito ay pagsama-samahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa.
8: Kabuuan nasa 29 na weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang magpakita ng kanilang mga produkto at kultura. Kabilang sa mga lalahok ang mga artisan mula sa Abra, Camarines Sur, Oriental Mindoro at ang Tribong Tiboli. Bukas ang festival para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpasok para sa mga nagnanais sumuporta sa mga lokal na komunidad na mga manghahabi. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Narito naman mga kaibigan ang balita sa Ibayong Dagat. European Commission nanawagan ng pagkakaisa sa mga bansang miyembro ng European Union sa harap ng malalaking pagsubok. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
25: Report. Nanawagan ng European Commission sa mga bansang miyembro ng European Union o EU na magkaisa upang harapin ang malalaking hamon sa rehiyon kabilang ang climate change, artificial intelligence at tumitinding kompetisyon mula sa China. Ayon sa ulat ng Reuters, ilalatag ni European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang taunang talumpati sa European Parliament ang mga prioridad ng EU para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pangangailangan na mapanatili ng Europe ang sariling kakayahan sa enerhiya, raw materials at malinis na teknolohiya. Kasabay nito, nais ng EU na palakasin ang ugnayan sa Canada na nakikitang mahalagang partner upang mabawasan ang pagdepende ng Europe sa China para sa mahalagang materyales. Inaasahan ding pag-uusapan ng trade deficits ng EU sa China, epekto ng AI sa trabaho at cybersecurity, climate adaptation at migration. Samantala, nakatakda namang magsalita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa European Parliament upang ihayag ang kanyang pananaw sa alyansa ng Canada at Europe. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nasungkit ang panalo sa Spanish Grand Prix sa Madrid. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
0: Muling nanaig ang championship leader na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa unang edisyon ng Spanish Grand Prix na idinao sa Madrid Circuit sa Madrid para sa round 14 ng Formula 1 2026 season noong Linggo. Nagawa ng paraan ni Antonelli na makuha ang panalo matapos na naging virtual safety car sa karera na kung saan pumabor ang strategy para sa Italianong driver kontra sa pole sitter at reigning champion na si Lando Norris ng McLaren. Tumapos lamang sa ikatlong pwesto si Norris, samantalang P2 naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Susunod na karera sa F1 2026 season ang Azerbaijan na gaganapin sa September 26. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
26: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. National Historical Commission of the Philippines nanawagan sa mga LGUs na huwag tumigil sa pananaliksik tungkol sa kasaysayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ronnie.
7: Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang patuloy na pananaliksik ng ibang bayan sa bansa upang mas malaman ang kasaysayan ng bawat lugar. Ito ang sinabi ni NHCP Chairperson Regalado Trula Jose Jr. matapos ang pag-turnover sa historical marker para sa base revolt ng bayan ng Pindig Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam kay Chairperson Jose Jr., mahalaga ang patuloy na pananaliksik dahil pwede o hindi masyadong accurate ang kanilang nasabi. Aniya, karamihan sa kasaysayan ay nakasulat ito sa lingwaheng Kastila kaya't nararapat na ang mananaliksik ay marunong din sa salitang Kastila at hindi na kailangan ng banyaga upang ito ay basahin. Kahapon ay ipinagdiwang at inalala ng bayan ng Pindig Ilocos Norte ang 219 na anibersaryo ng pag-aalsa ng mga Ilocano upang pigilin ang pagmonopolya ng mga dayuhan sa kanilang produktong basi o sugarcane wine. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mayigit sa 200 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija tumanggap ng kanilang land tenure documents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Mildred.
10: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng emancipation patents at certificates of land ownership award na sumasaklaw sa kabuuang 107 ektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangungunan ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARBs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares. Namahagi rin ang DAR Nueva Ecija ng Alert Arbo Checks na nagkakahalaga ng 6.7 milyon pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawain pang agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga magsasakat LGU sa Oriental Mindoro, pinaganda sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Tom.
15: Pinaganda ng pag-asa mga magsaka at local government units sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa papalakas na El Nino. Batay sa ulat na ipinabatid ng pag-asa, isang moderate at malakas na El Nino ang nakakaapekto sa Tropical Pacific at maaaring mas lumakas ang level nito sa mga susunod na buwan. At inaasahang maabot ang peak conditions ito bago matapos ang 2026. Idinagdag pa ng ahensya na maaaring maranasan ang nasabing phenomenon hanggang kalaghatian ng 2027. Anila, ang nasabing weather pattern ay magbubunga ng below normal rainfall sa ilang mga lugar sa Pilipinas na magdudulot ng tagtuyot sa Oriental at Occidental Mindoro na maaaring makaapekto sa agriculture sector. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 200 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Albay, nabigyan ng bagong pabahay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Gary.
16: Umabot sa 200 pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang nabigyan ng bagong pabahay ng National Housing Authority Region 5, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Malilipot, sa isinigawang turnover and acceptance ceremony sa Malilipot Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Binitayan Malilipot, Albay. Kasabay ito ng nationwide activity ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang susi sa kanilang housing units. Ayon kay NHA Region 5 Acting Regional Manager and Officer in Charge Engineer Rolando Ramos, nasa 40 square meters ang bawat lote at may 2 kwarto. Tiles, kisame at pintura, kompleto rin ang proyekto sa konkretong kalsada, underground drainage, water system at electrical distribution system. Gayon din ang health center, livelihood center at materials recovery facility. Nasa 79% na ang completion ng phase 1 habang nakatakdang tapusin bago matapos ang kasalukuyang taon ng phase 2 na may 413 housing units. Sinabi ng NHA Bicol na sila na rin ang tutulong sa proseso ng individual titling habang pansamantalang sasagutin ng LGU malilipot ang supply ng tubig at kuryente sa lugar para sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
18: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
26: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit 300 bagong pulis na numpa na sa kanilang tungkulin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atid ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Paul.
19: Nanumpa na sa kanilang katungkulan ang 319 na bagong pulis ng Western Visayas sa isinagang oath-taking ceremony sa Police Regional Office 6 Headquarters. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio ang panunumpa sa tungkulin. Ayon kay General Tuanio, hindi basta-basta ang trabaho ng isang pulis. Dapat alalahanin ng mga bagong recruit ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. Nasa mahigit 1,500 ang nag-apply upang makapasok sa PNP, ngunit 319 lamang ang napili. Pagkatapos ng oath-taking, sa ilalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training. Matapos ang training, i-deploy na ang mga bagong pulis sa iba't ibang istasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Mahigit sa 1,000 banging isda sa Cebu, nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lizondra Gravines.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Sheila.
20: Umabot sa mahigit 1,000 manging isda mula sa mga bayan at lungsod ng Cebu ang nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ang mga binipisyaryong manging isda ay mula sa City of Naga, Miglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City at Liloan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal mula sa PAFP sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture or DA sa Central Visayas. Parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamalaan para sa mga mangingisda. Ang dalawang araw na payout ay isinagawa sa conference room ng regional office ng BFAR 7 sa lungsod ng Cebu. Layunin ng pamamahagi ng tulong na ito ng pamalaan na mabigyan ng agarang suporta ang kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna na patuloy ng hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 200 pamilya sa Mbawab, Davao de Oro, nagtapos na sa 4Ps. LGU nakahanda naman para sa patuloy na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Marcel.
21: Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang 212 na pamilya sa Mbawab, Davao de Oro matapos makumpleto ang kanilang paglahok sa programa na naglalayong makatulong sa mga pamilyang makaabot sa mas matatag at sariling kakayanang mamuhay. Formal silang nag-exit sa programa noong nakaraang Martes, September 15 sa ginanap na 4Ps Breakthrough Graduation and Exit Ceremony. Hindi naman natatapos sa pag-exit sa 4Ps ang suporta para sa mga pamilya dahil iniendorso sila sa Municipal Government of Mbawab upang maikonekta sa iba pang programa at serbisyo gaya ng livelihood, employment, capacity building, guidance at iba pang angkop na tulong. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan at partner institutions kabilang ang MSWDO, MPDO, CTEC, DSWD Sustainable Livelihood Program at DSWD 11 4Ps. Tiniyak naman ni Mbawab Mayor Mayril Apit sa o ang patuloy ng LGU sa pagbibigay ng access sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Nagpasalamat naman ng mga 4Ps graduate na naging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ang programa dahil natutunan nilang mas magsikap at tumayo sa sariling kakayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: DMW sa Caraga Region nagsagawa ng biyaheng entrepreneurship sa mga dating OFW bilang alternatibong kabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: May.
22: Nasa 23 dating overseas Filipino workers o OFWs ang binigyan ng pagkakataong matuto at tuklasin ang hydroponics at urban farming bilang alternatibong kabuhayan sa ilalim ng Biyaheng Entrepreneurship Program ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga. Isinagawa ang pagsasanay sa Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponic system, drip irrigation at iba pang pamamaraan sa urban farming. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa greenhouse ng dating OFW na si Renante Andoy na matagumpay na nakapagtayo ng sariling lettuce production business gamit ang hydroponics. Ibinahagi niya sa mga kalahok ang kanyang karanasan sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Sa pamamagitan ng biyaheng entrepreneurship, patuloy ang DMW Caraga sa pagbibigay ng mga bagong kasanayan at oportunidad sa negosyo upang matulungan ang mga nagbalik na OFW sa kanilang muling pagbangon at magkaroon ng sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Hinatuan, Surigao del Sur, nabigyan ng pondo para sa proyektong pangkabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
2: Radyo Pilipinas, report.
3: Raymond.
4: Hurman ng ipinagkaloob sa mga miyembro ng isang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, ang pondo para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay

0: ay isang oportunidad para sa mga solo parent upang mapalakas ang kitang kabuhayan, maging mas independent at makalikha ng mas mabuti at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ngayon po ay Thursday na. At siyempre sa number coding ng MMDA, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Yan po ay nagsimula na kaninang alas 7 hanggang mamayang 10 a.m. And mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. O, pambungad natin, ha? Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Ang maghatid po sa atin, direkta mula sa MMDA Metro Base, Jojo Diendo. Jojo, good morning!
4: Good morning po.
3: Okay, hingi kami ng traffic update mula sa inyo dyan sa MMDA Metro Base. Please, Jojo.
4: Opo. Magandang umaga po sa inyo, Radyo Pilipinas. Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Unahin natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa Andres Bonifacio Monument. Hanggang dito po sa Adeo Susay, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas mo niya, ituloy-tuloy po hanggang sa dumating po tayo dito sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po sa Ortigas Avenue, sa Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella hanggang dito po sa Venja, mabagal na daloy ng trapiko ang mararanasan po natin. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Cabrera Pasay hanggang Top Avenue intersection ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po sa Avenue Boulevard ay mabilis na po na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Pumo naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Mula po dito sa FB Harrison hanggang dito po sa Top Avenue intersection ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At pag lagpas po niyan, hanggang dito na po sa, ay tuloy-tuloy na dali ng trapiko, subalit pagdating po dito sa Magallanes Station, hanggang dito po sa Buendia Avenue, Kalayaan, moderate to heavy traffic po ang mararanasan nating dali ng trapiko. Paglagpas po niya, ituloy-tuloy na trapiko, subalit pagdating...
3: Jojo! Nawala si Jojo Jendo. Nawala na, no?
4: Bag, ay mabigat po na dali ng trapiko ang mararanasan. At paglagpas po niya, hanggang dito na po yan, tutuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Andres Bonifacio Monument, ay mabilis na dali ng trapiko mararanasan natin. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayon ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 kaya hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras ito mula dito sa tanggapan ng MMDA database. Ako si Jojo Jendo. Nag-uulat. Magandang umaga po.
3: Good morning, Jojo Jendo. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Hoy, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Hoy, ito ha. Oh, yung mga regular na sumasakay ng MRT Line 3. Ito ha. MRT 3 nakapagtala po ng bagong record high sa daily ridership. Paramay ng paramay ang tumatangkilik sa MRT 3 ha. Mas practical nga naman sumakay ka ng tren kaysa magdala ka ng sariling sasakyan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary!
5: Alan, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung pagtangkilik na ating mga kababayan dito nga sa MRT 3 matapos na makapagtala ito ng bagong record high sa daily ridership ngayong taon. Umabot kasi sa 502,264 ang bilang ng mga pasaherong sumakay ng MRT 3 kahapon, September 16. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumampas sa 500,000 ang daily ridership sa MRT 3 matapos na maitala rin yung 501,875 na pasahero noong August 26. Kasama sa kabuang bilang, yung mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay para sa mga kawani ng gobyerno na isinagawa buong araw kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ngayong Webes, Alan, September 17, tuloy-tuloy ang libreng sakay para naman doon sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa naman yan sa Global Identity Day. Maaari lamang ipakita yung kanilang physical national ID o kaya naman yung digital national ID o e-fill ID na nasa paper format para makapag-avail ng libreng sakay. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mary, pakiulit mo naman daw yung window ng libreng sakay sa araw na ito para sa MRT 3, please. Simula ka rin ng alas 7 ng umaga.
5: Hanggang alas 9 ng umaga, Alan. Yan para sa national ID holder. At mamayang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sakto-sakto yan dahil yan yung mga rush hour talaga, lalo na yung mga manggagawa. Kaya
3: yes,
5: pwede na po mag-avail ng libreng sakay sa MRT ngayong araw para doon sa mga national ID holder.
3: Okay. Thank you, Mary.
5: Balik sa inyo studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much. Si Mary Ann Bastasa, mga kaibigan. No? So, MRT 3 may bagong record high pagdating po sa daily ridership. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
10: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
9: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
10: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
9: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
10: Till I met you.
9: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
10: I love you more each day.
9: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 17 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, si Undersecretary Joe Torres. Yusek Joe, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
3: Yes, sir. Of course, mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghatid ng impormasyon, lalo na sa mga makabuluhang pangyayari sa ating bansa. Well, noong Lunes, of course, ang kauna-unahang Bangsa Moro Parliamentary Elections, diyan po sa BARMM. At of course, ang partisipasyon ng media sa pagkakaloob ng impormasyon sa ating mga kababayan ay napakahalaga. Ano pong mga feedback na nakakarating sa inyong tanggapan pagdating sa naging pagko-cover, ika nga, ng ating mga kasamahan sa media, diyan po sa katatapos lamang na Bangsa Moro Parliamentary Elections, Yusek Joe, sir?
11: Yes po, maganda naman po yung naging feedback sa atin na mga kasamahan natin sa media, lalong-lalo na yung mga nandun talaga sa field, kasi bago pa ang halalan noong Sabado pa lamang ay nakaset up na po yung ating monitoring center sa Marawi City, dito sa Cotabato City, at may isa pa na manned by DILG sa Zamboanga City. Mayroon din tayo dito sa Quezon City, yung CICC. Andyan din po yung ating mga kasamahan sa PTFOMS upang i-monitor yung mga pangyayari doon sa BARM. Doon naman sa field, doon sa Marawi at sa Cotabato City, andun po physically ang ating mga kasamahan, yung PTFOMS, at doon nakikipag-ugnayan sa mga media personnel, yung mga reporters, mula sa mga local hanggang foreign na mga media na nandoon. At we gave them mga advice. At the same time, may mga kumonsulta sa atin. Meron naman tayong mga binisita talaga doon sa mismong sa mga sa field, at sumama tayo sa kanilang pagbisita sa mga polling precincts at sa ibang areas po.
3: Yan. At syempre, yung mga specific needs ng mga kasama natin, halimbawa yung kinakailangan kumuha rin ng mga footages, kinakailangan kumuha ng mga live audio and video interviews, ito naman po ay kumbaga natugunan yung ganitong mga requirements ng mga iba't ibang mga media organizations sa USEC Joe, sir.
11: Yes po, kasi bago pa yung halalan, as early as last year, nagkaroon na po tayo mga media orientation para doon sa mga media na mag-cover doon sa barm elections at alam naman po nila yung gagawin, even yung mga safety protocols. Wala pong pinagbabawal as long as, for example, sa mga polling precincts doon, may mga accreditation na may mga kasama na media, kasi even yung mga IDs during the 2025 national elections nagamit naman nila yung mga hindi nakapagpa accredit this time. Pwede naman po yung last year. So there were no problems. May isa lang yung medyo nagkaroon ng confusion pero naayos naman kaagad. Mm-hmm. Doon naman sa mga pangyayari, for example, doon sa may mga pumutok,
12: opo.
11: Wala naman pong pinagbawal as long as i-observe nila yung kanilang yung safety protocols.
12: Mm-hmm. Okay. Well, on another matter, Yusek Joe, we understand na ang PT Forms patuloy din na pinalalakas ang ugnayan ng inyong collaboration with other agencies of government para higit na mabigyan ng highlight, ika nga, ang mga pangangailangan, ika nga, ng ating mga media practitioners all over the country. Yusek, please give us updates also sa aspetong ito, sir.
11: Yes po, malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police, yung Armed Forces of the Philippines, yung COMELEC, for the barm elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin. Siyempre, sa ibang mga other areas na ating cooperation, recently, nagkaroon tayo ng Memorandum of Agreement with the PIDEA, at the same time with the Public Attorney's Office, CHR, at iba pang mga ahensya para mas malawak yung pagtutulungan natin para mapangalagaan yung ating mga kasama sa media, lalo-lalo na yung kanilang seguridad at saka kaligtasan.
12: Mm-hmm. Okay. Halimbawa, ito na banggit nyo, partnership with the Public Attorney's Office. Ito ay, paano po, may kaugnayan naman sa aspetong tulong legal kung sakaling may mga kasama tayo sa pamamahayag na nangangailangan ng legal assistance sa USEC, sir?
11: Yes po, yan po yung isa sa pinakamalaking hamon ng mga journalists, yung tipong pag nadimanda, walang pambayad sa abogado. So ngayon, kung ito ay related sa kanyang exercise of freedom of expression and opinion, for instance, meron siyang kaso related halimbawa sa libel, cyber libel, o kaya yung unjust vexation na usong-uso ngayong ginagamit na demanda laban sa mga mamahayag, andyan po yung power natin upang tumulong sa kanila at magbigay ng libre na legal assistance po.
12: Ayan. Okay. Yusek Joe, sir, in closing, ibanggitin mo na rin yung oras ng programa mo dito sa Radyo Pilipinas tuwing weekend. Please go ahead, Yusek Joe, sir.
11: Yes po, unang-una, siguro magpasalamat ako sa lahat na ahensya na tumulong sa atin doon sa successful na ginawa nating QRT, yung Quick Reaction Team at Monitoring Center sa iba't ibang lugar ng BARM.
12: Opo.
11: During the elections. At syempre sa mga kasama natin sa media, sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan na rin for their safety and security. At syempre, inimbitahan ko yung lahat para makinig sa ating programa every Saturday, 1 to 2 p.m. yung media ngayon sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat, Sir Alan.
12: Yes, sir. Yusek Joe Torres, salamat po na marami for the updates and the information mula sa PT Form, sir. Thank you. Yusek Joe Torres, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawal City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Mga kaibigan, 27 minutes po makalipas ang 7 AM. Sa puntong ito mga kaibigan, tayo po hihingi muna ng update sa Department of Social Welfare and Development. Napakarami hong iniandog na tulong, ika nga, o programa ang ating Department of Social Welfare and Development para dito sa handog ng Pangulo program. Makakausap natin this morning ang tagapagsalita po ng DSWD. Assistant Secretary Irene Dumlawa. Sec Irene, ma'am, magandang umaga po.
22: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
12: Opo, tuloy-tuloy ang mga programa na inihahandog ng ating DSWD. May kaugnayan po dito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sec, hingi lang kami ng mga updates sa aspetong yan. Ma'am, please.
22: That's correct, Alan. Noong nga pong Lunes, tayo ay nakibahagi sa handog ng Pangulo bilang bahagi na rin po ng selebrasyon ng 69th nakaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, Alan, na sa kanyang kaarawan, siya mismo ang naghandog ng iba't ibang mga tulong at serbisyo para sa ating pong mga kababayan. And as I've mentioned, nakiparticipate nga po ang DSWD at iba't ibang mga services ang ating pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan across the nation. Lahat po ng ating mga representatives, ano po, ay nag-provide, lahat ng representatives natin in all our field offices have provided any of the following. Of course, yung assistance to individuals in crisis situation.
12: Apo.
22: Yung ating uplift assistance. Meron din tayong WE support. Meron din tayong supplemental feeding program, particularly the awarding of certificates and utensils. Nagkaroon din tayo ng ceremonial turnover of sub-projects under the Kalahi Seeds. Meron din po tayong mga ipinamahagi ng mga sustainable livelihood program for our beneficiaries. Nagbukas din ang ating walang gutom kitchen at nakapag-serve sa mga individuals na nakakaranas ng kagutuman. Yung ating ding pong mga care vans in coordination of course with the National Council for Disability Affairs ay nakapagbigay tulong din sa iba't ibang mga persons with disabilities, na i-distribute din natin yung commemorative unified persons with disability ID in some areas, at nagkaroon din tayo ng emergency cash transfer payout in several areas, at nakapamahagi din tayo ng mga family food packs, at nakapag-serve din tayo ng hot meals using our mobile kitchens. So ito yung mga ating mga services ano po na na-extend sa mga beneficiaries natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
12: Ayan. Okay. Nabanggit mo, Asek Irene, ma'am, yung aspeto ng livelihood assistance para doon sa mga talagang targeted beneficiaries. So maliban dito sa tulong na ito, we understand meron ding aspeto ng capacity building para equip ng mga skills and knowledge yung mga kababayan natin kung ano man yung larangan ng negosyo na gusto nilang pasukin, Asek Irene, ma'am.
22: That's correct, Alan. Alam mo po, sa Sustainable Livelihood Program, we really capacitate our program participants or ating mga beneficiaries. Hindi lamang po sa pamamahagi ng Seed Capital Fund tayo tumutulong.
12: Opo.
22: But likewise, ano, doon sa aspeto ng pagpapaunlad at paglilinang ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, nang sa gayon maayos nilang maitaguyod ang pipiliin nilang negosyo. Kaya ang Sustainable Livelihood Program is really a capacity building activity to enable, no, enable the poor and the vulnerable households and individuals to increase their capital assets. So para makapagtaguyod ng isang negosyo, kinakailangan talaga bigyan natin sila ng tama at sapat na kaalaman at malinang yung kanila pong mga skills. Merong mga trainings, may capacity building activities bago makapag actually diyan ano binabahag, tinuturuan din natin sila makapag-prepare ng project proposal and sa ilalim sa isang feasibility study. Bahagi yan ng social preparation para maging handa sila when we provide the seed capital fund na doon sa pinili nilang enterprise or livelihood activity.
12: Ayun. So ibig sabihin, ganun ka tindi ang tutok, ha? Pati yung pag-prepare ng mga feasibility study at mga proposal. Aba, project proposal ay kasama pala sa ginagabayan din yan ng DSWD para doon sa mga beneficiaries, Asek.
22: Yes, because it's part of the capacity building component of the program.
12: Mm-hmm.
22: Hindi lamang talaga pagbibigay ano ng tulong pinansyal, but yung pagmo-monitor din, paggagabay sa kanila para ma-sustain nila yung kanilang livelihood, at ito talaga ay mag-progress, umunlad, because na-recalibrate natin itong Sustainable Livelihood Program. We will also provide additional program development grants kapag nakita natin na progress, and then we will also assist them further para eventually sila ay sumibol ano at ma-link din natin sa mga financial institutions para lalo pang lumago itong kanilang mga negosyo.
12: Ayun, yung pong aspeto naman ng uplift assistance na nasa part ng ating DSWD, kumusta po ang pamamahagi bahagi nitong handog ng Pangulo program, Asek?
22: Well, yes, as nabanggit ko nga, Alan, ano, kanina na bahagi rin doon sa mga tulong na ipinabot natin sa noong Monday, at nagpapatuloy ito actually sa mga as we speak, ano, ay yung ding pong uplift assistance na kung saan nakapag-umpisa na nga po tayo doon sa second tranche. Particularly for groups 2 and 3. Kasi kung matatandaan, Alan, yung pong mga kabilang sa groups 2 and 3, umpisan ko sa group 2, ito yung mga kabilang sa CBMS at na-classify nga na poor and near poor, na hindi kabilang sa 4Ps at sa walang gutom program. Anim na beses po sila makakatanggap ng tig 2,000 piso. natapos na natin yung first tranche. So ngayon nag-umpisa naman na tayo ng second tranche. At sabi ko nga nag-umpisa na yan nung Lunes at magpapatuloy na hanggang October 14. Now gayon din po sa Group 3, yun naman pong mga SSS members, ano, yung mga kabilang din sa CBMS na hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang kanilang monthly salary credit, merong SSS disbursement accounts, sila din po ay makakatanggap ng kanila pong second tranche nitong 2,000 pesos because they will also receive the uplift assistance for 6 months. So they will just wait for the notification in their application or in their mobile app para malaman kung na-credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung pong 2,000 pesos.
12: Ayan, nabanggit nyo yung paraan ng pag-disburse ng amount ng tulong na ito. Electronic na ho, kumbaga, no? Maximizing the use of digital technology, Asa Kairin, ma'am.
22: Well, for the second tranche of the Group 2, we will still use manual payouts para bigyan ng sapat na panahon yung ating pong mga beneficiaries na makapag-enroll doon sa mga digital wallets o sa mga banks na inonominate nila. But for Group 3, ito po ay talagang purely digital because ginagamit natin yung SSS disbursement accounts ng ating pong mga beneficiaries. So doon na po na i-credit yung kanilang uplift assistance.
12: Okay. Well, of course, makikibalita rin kami update dito sa 4Ps, di ba? We understand na marami at patuloy ang isinasagawang pagsusuri ng DSWD dun sa mga maaring mag-qualify pa sa hinaharap. Pero meron din naman tayo mga kababayan na because of the 4Ps program ay tumaas na kahit paano ang antas ng pamumuhay at maituturing na graduate na sila. So yung mga slots nila ay may pagkakaloob naman doon sa iba pang mga nangangailangan. Update lamang po sa aspetong yan, Asa Kairin, please.
22: Alan, tama. Mahigit 1.7 million households na po ang nag-exit sa programa dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. Taon-taon po kasi natin minomonitor yung improvement in their social adequacy and economic sufficiency using the Social Welfare and Development Indicators. Tool po yan ng mga social workers natin o ng ating mga case managers para makita nga po kung umunlad na o bumuti na o umabot na sa level 3 or self-sufficiency yung antas ng pamumuhay ng ating mga 4Ps beneficiaries. So kapag na-reach po nila yung level 3, sila po ay nag-exit mula sa programa. And tama rin yung nabanggit mo dahil meron pa po tayong mga kababayan na hindi pa naipapasama sa programa but are eligible to be included, sila naman po ay in-enroll natin para mabuo pa rin ano yung ating pong target for the 4Ps benefit 4Ps program. But of course puspusan din yung monitoring natin and yung coordination and collaboration with other government agencies because ang layunin talaga natin dito, Alan, is tiyakin na nagiging maayos yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng ating mga kababayan as pathway to exit poverty. Sa katunayan nga, Alan, nakalimutan ko itong banggitin kanina, pero nagkaroon din tayo ng jobs fair for our 4Ps beneficiaries nito ngang nagdaang handog ng Pangulo noong Lunes. Yung jobs fair na ito, isinaayos natin with the Department of Labor and Employment na kung saan mahigit 34,000 na job vacancies at merong 421 na employers in 79 venues nationwide ang nakapag-participate. So ito, prioritize natin yung mga 4Ps beneficiaries natin kasi talagang gusto natin na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng magkakaroon ng maayos na trabaho.
12: Ayun, okay. Well, Asa Kairin, of course, maraming salamat po sa mga update na ito na inyong pinagkaloob sa mga tagasubaybay natin ngayon pong umagang ito ng Webes. Asa Kairin, ma'am.
22: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinabahagi sa DSWD para tayo makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. I'd like to take this opportunity to remind again the public, tamang tulong lamang po sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang kaalaman, impormasyon, hinggil sa mga programa at sa bisyon na ipinapatupad ng aming pong kagawaran. Again, Alan, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.
12: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, ito update yan po sa Metro Manila Subway, ha? Direktang kukonekta ito dyan sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis na transportasyon patungo sa paliparan, tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: AJ.
18: Yes, sir. Yes, Boss Alan, dahil nga sa pagsisimula na nga ng construction sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project na inaugurate no ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, ay tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mapapabilis na ang connectivity patungo sa mga paliparan kapag natapos na ang naturang proyekto. Ayon nga sa kalihim, na magiging kauna-unahang mass public transport system na direktang magkoconnecta sa pangunahing paliparan ng bansa, ang Metro Manila Subway Project. Target na makompleto, Boss Alan, ang buong 33-kilometer na Metro Manila Subway sa ikaapat na quarter ng taong 2031. Kapag operational na, Boss Alan, inaasang aabot ng halos 40 minutes ng amang ang biyahe mula Valenzuela City patungo NAIA Terminal 3. Wala sa kasalukuyang mahigit kumulang isang oras at 10 minuto. Pinondohan ng naturang proyekto, Boss Alan, ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magkakaroon ng 17 station at inasa maglilingkod sa libo-libo pasahero araw-araw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Thank you, AJ Ignacio. Update po yan diyan sa subway system na ang latest ay yung groundbreaking ng stasyon diyan po sa NAIA Terminal 3. Pinangunahan po yan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mamaya naman makikibalita tayo sa DMW, particular diyan sa Region 4A, ha? Dito po sa mga update na pinagkaloob ng DMW sa mga kababayan natin dyan po sa Region 4A. Ha? Meron pong tulong na nasa ilalim ng Action Fund ng DMW. Kaugnay pa rin ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat o serbisyong sapat para sa lahat. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: 44 minutes sa makalipas pong 7 a.m. Baka kausap natin ngayong umaga Regional Director po ng Department of Migrant Workers dyan sa Region 4A, Southern Tagalog Region. Si Director April Gan Casabuena. Director April, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan.
12: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update dito po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na nakatanggap ng tulong. Ito'y sa ilalim pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Diyan po particular sa inyo sa Region 4A, ma'am, please.
5: Opo. Nako, Sir Alan. Maganda-maganda ho yung inyong topic ngayong umaga ho. Noon hong Monday ay nagkaroon ho ng nationwide na simultaneous na handog ng Pangulo, serbisyong sapat ho para sa lahat. Dito ho sa amin, sa Calabarzon o ang Region 4A ho, sabay-sabay din ho namin yung ginawa sa 5 provinces ho namin. Lahat po sa Region 4A po ay initially, noong September 14 po, ay nakakuha po, in total po ha, sa buong region po ng 4A,
12: opo,
5: ay nakatotal po kami ng 22 million, sir.
12: 22 million na pesos na halaga ng tulong na pinagkaloob sa mga OFWs at kanilang mga pamilya, Director April.
5: Opo, Sir Alan. Bali, yun po ay sa lahat na po ng provinces po ng Region 4A sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
12: Ayun. Kumbaga, ito ba ay in the form of cash at may iba pang mga uri ng incentives din na pinagkaloob sa kanila, ma'am?
5: Opo, bali Sir Alan, yun po talaga ay yung ating pong pinamigay po nung during the handog ng Pangulo no September 14. Yun po ay in the form of cash under the action fund po ng OFW.
12: At pag sinabing action fund ng OFW, ito ay nakatutok talaga para doon sa ating mga overseas Filipino workers para ika nga ay makatulong sa kanila sa paraang halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo, yung mga ganon. O halimbawa yung mga kababayan natin na dating OFW pero nag-decide na teka muna, dito na muna ako sa Pilipinas, paano kaya ako makakapagsimula muli, yung mga ganon, Director April.
5: Opo, Sir Allen, tumak na tumak ako ang sinabi ho ninyo. Actually ho, ang Action Fund ho, acronym ho yan. Ang ibig sabihin ho nun ay Agarang Kalinga at Saknolo para ho sa mga OFW sa nangangailangan. Ito ho ay isang programa o mekanismo ng DMW po para makapagbigay po ng agarang tulong sa mga OFW na sa panahon ng krisis o may matindi hong pangangailangan. Tsaka po, Sir Alan, ma-share ko lang din ho.
12: Opo.
5: Saklaw ho kasi nito ang iba't ibang uri ho ng assistance. Kahit ho nung Monday ay nabigay ho tayo ng cash sa ating mga kababayan na nag-apply na po ng action fund nung nakaraan pa po at naibigay na po natin nung Monday. Saklaw po talaga ng action fund ay iba-iba hong uri ng assistance.
12: Opo.
5: Tulad po ng medical, financial, yun ang tulad ng Monday. Tapos may psychological din po or psychosocial. Tapos legal ho, meron din po. Tapos rescue at repatriation assistance. Kasama na ho doon yung pagpapauwi ho ng mga OFWs ho na talagang distress po. Pat kahit na po yung mga pumanaw ho nating OFW. Tapos pareho po siya, documented, undocumented ho na OFWs ho, talagang pinoproseso ho ng DMW.
12: Ayun, okay. So, ma'am, nako, salamat ng marami ha dito sa mga update na inyo pong pinagkaloob sa amin mula sa Region 4A office ng ating Department of Migrant Workers, ma'am.
5: Opo, nako, maraming salamat din po, sir, kasi sa tulong po ninyo, at least malalaman po na ating mga OFWs na ang Department of Migrant Workers po ay patuloy po na tumutulong. Kahit hindi man ho minsan agaran ng tulong, ano man pong uri ng tulong na pwede po namin ibigay, inagawa po namin.
12: Opo. Yes, ma'am. Salamat po na marami for the information. Good morning, ma'am.
5: Good morning po. Maraming salamat po, Sir Alan.
12: Thank you. Good morning, April. Si Regional Director April Gan Casabuena ng DMW, Department of Migrant Workers, Region 4A, Southern Tagalog or Calabarzon. Yan. Oras natin sa buong Pilipinas, meron ro tayong 49 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
1: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: 10 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. EDSA Shrine at iba pang lugar may pit na tinututukan ng Eastern Police District. Ito ay kaugnay po ng mga aktibidad na maaaring maganap naman sa September 21. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: J. Mark.
27: Busalan, mga damaga, painiting nga ng Eastern Police District ang kanilang pagbubantay sa ilang mahalagang lugar sa kanilang nasa sakupan ni Ruby na paghahanda na rin sa nakaambang mga aktibidad sa kasabay ng ika-54 anibersary ng deklarasyon ng Batas Militar. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, kabilang sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, gayon din ang Connecticut Street na malapit lamang sa EDSA People Power Monument. Maipitaan niya ang atas sa kanila ni National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tiyaking magiging mapayapa, maayos at tahimik ang mga ikinasang aktibidad, habang nasisiguro din anya na igagalang ang karapatan ng bawat isa na makapagpahayag na kanilang saloobin sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Thank you, J. Mark Dagala. Update po mula diyan sa Eastern Police District.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Oy, teka muna. Happy, happy, happy, happy birthday kay Dong Racho. Ayan, ng May Bunga, Pasig City. Happy birthday po, Mr. Dong Racho ng May Bunga, Pasig City. Pagbati mula kay Miss Ruth at Rich at George. Yan. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Siyempre, bago tayo tuloy ang magwakas, para dun sa mga nagtatanong, ano kaya magiging itsura ng panahon ngayong araw nito ng Thursday? Darito muna ang weather update, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center.
26: Rancho Pilipinas Weather!
12: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
28: Good morning po, Sir Alan. Ganyan din sa ating mga tagasubaybay. At sa ngayon po ay meron tayong minumonitor na dalawang weather disturbance sa loob at labas ng ating FAR. Yung isa ay low pressure area, no, kabubuo lamang po kaninang madaling araw at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base sa ating analysis, hindi naman po ito magiging bagyo at within 24 hours ay babagtasin po nito ang mainland Palawan hanggang sa mag-emerge dito sa may West Philippine Sea at posible magdala pa rin po ng mga pag-ulan in the coming days sa kanlurang parte po ng ating bansa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng FAR, Tropical Storm, na may international name na Duzuan at huling namataan 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng FAR at babagtasin po itong hilagang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa makarating ng Central Japan by early next week. So wala naman itong direktang epekto or babala or threat sa ating bansa. yung ITCC pa rin o yung Intertropical Convergence Zone plus the LTA ang magpapaulan ngayong araw. Asahan ng mataas na chance ng ulan over Visayas, Mimaropa, Bicol Region, ganyan ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao and Caraga, maging sa mga probinsya pa ng Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsan ang maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pa rin po pero mga saglit lamang or mga localized thunderstorms na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya muna latest pala dito sa weather forecasting ng PAGASA, balik po sa inyo.
12: Thank you, si Benny Estareja mula sa PAGASA Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 17, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papalam po pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
25: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Yung pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 738 AM, ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another

0: together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
8: Good morning, it's 8:03 oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Today is September 17, tama ba? 17 na, 2026. Sino may birthday? Okay, Rhea Revalo is celebrating her birthday, okay? May you have many more birthdays to come, si Miss Hoop Talk. Okay, so happy birthday. Sana ay marami pang blessing para sa ating colleague, ating kaibigan niya si Rhea Arevalo. Happy birthday. Marami pang magse-celebrate ng birthday sa Vera, no? September, dami ano. Hindi natin maisa-isa, pero alam ko marami sa mga kaibigan natin celebrating their